0: Oh, may kalabutan niya na. At sa nga delikatan mga katropa, pagbalik na to, unsa ni ang impeachment court kagahapon katropang Briggs, no? And then ngano ba nga na-interes lang ato kang baste? Ah, dili mates gyud ni ang
1: sa bani kining makahatag bani og makahatag bani kining kayuhan advantage advantage, no? Bintaha alang ato sa iyang igsoon nga vice presidente.
0: Yeah. Oh. Unya unsa ni nga mikos-mikos sa curie mga katropa, mikos-mikos curie. Pinuo. sa kining nga friends of the court gagahapon. Unsa mga baruganan sa upat ng mga kanhi Supreme Court justices.
1: Dunay kalibog diha karon ang uban ng mga tao ba kay nay uban-uban katropang alan nga lahi-lahi og kanang pag-pronounce. No? Sa kanang nay uban nga nag-ingon nga Amici. Kanang Amici is Italian language na siya.
0: Amici Curie. Curie.
1: Curie. Pero ang English, is
0: Amicus.
1: Ang English gyud is Omiki.
0: Omiki.
1: Curie.
0: Curie.
1: Mao nay sa English. So mo nay say ginagamit. Mao po nay ginagamit sa mga sa legal pod nga mga context kuno. Kini bang Omiki. Curie.
0: Layo ra mo ra sound tibiros kay Mikos, Amikos.
2: Pinawa.
0: Amikos, naglisod siya. Friends of the court na lang. Para mas madali.
2: Pinawa.
0: Ano lito ko mo na mga pulo nga dili ato. No? So, nga masabta naman nato na nga ang hubad sa English is Friends of the Court. Sige. Ingon pa ni Kuan kagahapon, Sweetheart of the Court na ta. Nga naman, kananubra ka sa oras ang atong nauna, mahuman ta glass 2, abot sila glass 4. Sweetheart na, di lang kay friends lang. Anyway mga katropa, mo balik ta, human lamang sa pipila ka mga reminders itong Master Control. Musunod na ang ato ang The Secret of Health, the standby. Alas 8:04.
3: Klarit sana.
4: Exciting!
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: XFM. XFM.
3: Klarit sana.
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
6: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids, sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
5: The Secret of Health.
6: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
5: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
2: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usara ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
5: Santon Plus Gold!
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
5: The Secret of Health.
6: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
5: Visionix, daghan ang natubangan.
9: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Visionix, slay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
5: The secret of health.
6: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
5: The secret of health.
6: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: Mga katropa, available

0: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
1: Taklarek sana.
2: Exciting!
3: Pusay! Pusay!
4: Ala, pagbinuang mo, yung panahon na karo mga tropa, magbinuang ka, wajog kay pag paglalagyan.
5: Binuang!
4: Mga na ginawa mga tropa nga karo panahon na, lisod kayo, kumita, di pang pinarong.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Lapit na mubalik ang Ginoo mga katropa, mag-repent na ta for the kingdom of heaven is at hand. Midre, unsay kabutol sa Ginoo na to mga katropa, kung papauli on tas langit, eh, malipay ta. Apoy ning kalibutan na po yan.
5: Sige
4: lang impeachment. Kamusta mo diyan mga katropa? Mga piyon ta ko, pero day, nahurot mo na akong kape, day, grabe, mga kaupat mo ka timplarong adlawa ka trupang bricks
6: kalagahan na
4: kita man karon lang oras mga
6: kita man sa resulta kita man sa resulta po
4: kita man sa resulta mga trupa sino na rin atong naong ani mga trupa tungod na sa glutathione o collagen kaya ayon na akong asawa bang pagpagupit nga naman kaya moral tiguang na mga tanahon ko gusto na ko nga pareha kong digong
5: pinuang
4: ano man. Kay kita na ko kagahapon, sige kag tanaw ito kang digong, nagtulo imong luha. O di, gusto na ko ang mapariha kung hinapay niya.
5: Pinawa!
4: Tulo po imong luha. Katuloy siya, ulo, yun itong presidente, ay, mano niya, ang tinuod ni dili ni AI. Grabe, AI lang yapon na nagtaral na sa korte dito, sa ICC. AI lang daw yapon. Wala na dyan ay mutuo dahil mga katrupa, no? Daghan na kayo magduda ba? AI pa ba ni? Diri ta mga katropa be, unsa bay before ta sa ato ang isgutan diri karon kay Basti mga katropa, unsa kay isulti, unsa kay kadaganing dapat nilang mahibal ang Basti ani karon mga katropa. Kumusta sa mudya? Ato sang timbayaon ni ato mga katropa.
6: Ay sus, ang ato mga tigpaminaw nato karon, ato agining di nato ni kalimtan ni sila kay si Ma'am Gloria Malala Apilo. Naminaw ni siya karon des may Bayugan City si Sir Ronnie Pijo. Good morning katropa, listening while namasada ha. Oy. Namasada ni sila.
4: Kugihan kay day.
6: Oh, nanginabuhi ni para dunay mabitbit nga bugas. Para sa ilang pamilya. Si Romeo Tan. Adunggo ko ning Romeo Tan kani ato.
4: Romeo Tan. Pamilya na ko ng pangalan na.
6: Romeo Tan na murag taw-taw na
4: ni no. Sa kana ni Jerry Tan.
6: Basin og kaliwat.
4: Si ni, Jerry Tan katong ni Pano na tong kauban
6: ni Kuan po ni Jonathan. Katrubang Alan, good EM ninyong duha. Sa gihapon way pua sa pagpatimbaya diri sa may barangay si Riba bisag gakisdom. Ah, nahinumduman na nako ni Moraga kagawad ni dito sa Sirib. Barangay
4: sa
6: kagawad.
4: Sirib.
6: Barangay kagawad sa Sirib. Siko gunahon na ba? Tama ko nabasa sa unang Romeo Tan. Ah, dito din sa Barangay Sirib. Extended na ka, sir. Extended na kay hantod pa man sa 2028 ang inyong eleksyon. So pwede na ka mag-loan na pod. Ang uban nga makagawad karon katrupang Alan nag-loan na pod ubali tulo ka tuig.
4: Grabe. Kay kuno na unsa taron 2026.
6: Uman laging balay lagi.
4: 7, 8, wala ta. Klaro na daog na daan. Muraga daog na daan ang katunga.
6: ang kapitan pwedeng dili pa pwedeng makadagan after nga matapos niya ang 5 years. Pwede siya mudaga konsihal. Sunod pwede na pumudaga kapitan.
4: Ang lisod ani mga kagawad kung apil sila sa ano 5-year term no? Ang mga kagawad.
6: So, ang mga kagawad
4: managhan managag kapitan ani.
5: Pinuang.
4: Kumasin.
6: Daghan kay kuan man.
4: Wala ko nabasa dito ka tropang Bricks kay kapitan nato ako nabasa eh. Ang sa mga kagawad ug apil ba japon sila sa 5 years at tama kay barangay SK officials man. Barangay o kanang SK officials man.
6: Pero doon na ni Seko sa SK, doon na ni Seko kanang stricto sila sa edad ani. Kay kanang 5 years panlitan 15, so 18 gina sila dapat no.
4: Okay.
6: Kay og 16 mag 19 na siya pagkahuman.
4: Mudagan na sila regular nga kuan. Atong danan
6: sila expire na gid ang ilang edad. Si Ramil Unggay, good morning. Namingwit man good na sila nga walay paon. Lang gisahon lang ka sa kaugalingon nimong mantika LAN ug BRICS.
1: Oy, kuan ni ha, si Ramil Unggay, ako ning classmate sa elementary.
6: Amo ba?
1: Oh, Ramil Unggay.
6: Oh, bantog ra nga ko ano, hilig kay pamingwit no, kay duol daplin mapo dinig dagat.
1: Ya, mo ni makadalag sanggot sa una mga tropa nga murag si Donatello. Kay ang baga ni mga tropa nga butang sanggot dire. Nimang labaw tong uhay. Amora si Donatello.
6: Pinawa. Tapos isa ka classmate ni mo, si Nora Bunsukan no. Morning mga katropa. Daghan ka mga classmate katrupang Alan nga naminaw dire
1: Kay nagplano man ni karong umabot nga eleksyon. Si Ramil Unggay di ay mo ni og si Eduardo Simbahon. Mo ni nagpresenta kang Nora Bunsukan mahimong campaign manager.
6: Campaign manager.
1: Oh, tama na dumduman na ako. Oh, Dennis la si Ramil Unggay.
6: Kunya sa may donate ni mo ni kuan ni Nora Bunsukan.
1: At tagalan na ako ni siya kanang lubi kay naman ko yung butong sa
6: Barangay Bitay, ibitay na to sa kuan di adapit sa barangay kay nang mga tarpaulin sa ana butong ani mo tarpaulin.
1: Ay, ako'y bahala sa tarpaulin. Mga tarpaulin ani. Mga t-shirt. Katong t-shirt nga wa pa nato nahatag ato sa nasunugan.
0: Pinawa.
6: Oh, good morning, Ma'am Nora Bunsukan. Dadapit sa may barangay Bago Aplaya. Ma'am Leah Manalaysay, morning Sir Alan and Sir Brick sa watching. Salamat ni mo, Ma'am Leah. Si Tristan White Gulay, good morning boys. Good morning po ni mo. Si Ma'am Tia Alcaraz, uy, kano sa agan ko? Unsa ka natapit sa ron?
1: Tia Alcaraz
6: 20 ba yato?
1: 17 ta karon.
6: 17, karon magsugod na yung kong order di ay. Sa pizza kuan ra ba dai ni sa pizza
1: bainte sa kakanin or saman
6: mga kakanin ra gini kay kakanin mo ni lami
1: magkain sila amo to nagaluto ba nig biko ni si Ma'am Tia
6: nagaluto ni sila
1: kay magpabiko ko
6: katong imo mga kuan katong kinahanglan tong imo mga unsa ni katong mga tauhan ni mga tagasimbahan gikan sa Manila order ito ni Ma'am Tia Alcaraz
1: para sige kay order na ko ni kakanin niya kay ang akong kape mga katropa nga na order na pulo to ka box sa gitilapan og hap.
6: Pinawa. Nakainom na daw si Ma'am Tia Alcaraz og kape Santon Gold coffee mix ginang iyang nainom.
1: Kana.
6: Okay, bullseye naman.
1: Makapasinaw na siya og kanang aping.
0: Pinawa.
6: Si Sir Rinaldo Dizon, good morning nimo Sir Rinaldo Dizon, no? Si Elmer Curioso Cabillo, good morning Sir Elmer Curioso Cabillo. Dadapita sa kuan ingon pa niya, good morning Sir Briggs ug Sir Alan. Dani sa may laa, kumusta ang laa karon na Sir Elmer?
1: Ay, kumusta man ato ang mga kuan diha, mga kasangkayan diri ni Mayor
6: ni Vice Mayor Aing Libuangan.
1: Aing og kining kang Honey Boy.
6: Kang Mayor Honey Boy Libuangan diha sa may laa karon. No? Si Sir Joseph Lumarda, good morning katrupa, good morning. Si good morning. Ma'am Munda Lapore, may buntag ninyo mga sir, may buntag po nimo si Ma'am Karina Ticelo, mabugnaw ng kabuntagon na inyo Sir Alan o Sir Briggs o tanang katrupa. Bugnaw gidoy, bugnaw ka idiri samot na diri sa mo ang kwarto ron.
1: Sa may nagbutang sa 17 ani, ha?
6: 17 na magani ino, kundi nagininom bugnawa muraga niabot naman sa kong bukog ni.
1: Kagurog mo niya akong
6: kamot. Kaganina, ang ako ang dunggan, ugan ako ni Tabuni o headphone, pating bugnawa na ni Kai ba?
1: Grabe ka, kawa ni Igo, makaya ako ang aping ani.
6: Si Brian Vincent Beru, mayong buntag katropang Alan, katropang Briggs, guwapo kayo minsahe ni PRRD. Invictus sa undefeated kalaban sa Spectus.
1: Lagi ay basta Epictus. Kay
6: Mayan. Kalaban sa Epictus ko no.
1: Invictus kalaban sa Addictus.
0: Pinawa!
1: Loy po. Kamot na bandaw niya itong presidente, mga tropa.
6: Grabe rin ba itong hatag? Million rin ba yung gihapang hatag din yung ayuda din sa Mindanao, Davao region?
1: Kunya, kay Singlon rin ba niya ang India? 5.8 billion nga investment promises, mga katropa. Iya daw rin balikan daw ugma.
6: Daga naman kayo the investment. Ano sa man itong katropang Alan, katong gusto niyang lamanuhon niya, wasa gilamano?
1: Kanto mga katropa, ako, in fairness nga to kang kuan, kang Bongbong Marcos mga katropa, what you to siya intention mo lamano? Ang iha lamang, iyang ikaw-ikaway ang
6: kamot. Ikaw-ikaway lang yung kamot.
1: Dili, nag-introduce siya katropang Briggs. Kamot naman ka.
6: Nag-introduce lang na.
1: Iyang introduce mga, kini siya si Kuani. Kini siya si Kuani.
6: Unya, kay dili man siya ang host. Ang host, unta to may nag-introduce, ato? ang host country.
1: Tingala po bita kung ano siya may sige introduce.
6: Oh.
1: Basing nangumusta yung tinood to.
6: Nangumusta yung siguro to tinood nga. Tapos na...
1: Di mo rin iyahat to mga sakop to. Iyahat to mga entourage.
6: Ah, usama putong uban nga nganong... Oh. Dili po nila yung nato presidente. Ay,
1: lain po kaya mga katropa. Naning kamot po biyan itong presidente, mga katropa.
6: Pakaulawan nga. Manila katropa ng alan.
1: Pwede tayo makapanaway sa mga kuano. Ay lang kayo i-personalize pag maayo. Nga murabag ka na ganing wala lang Jose Pulos, mga katropa.
6: Kaya mututa sa dili katropa ng alan, ang kinigani mga terorista, napaganin na kuan kanibang kaluoys kasing-kasing. Instinct man ang kaluoy.
1: Ang taor, good gapon ta.
6: Ikan sa to pagkatao, ana, gi ato na ning gipasaan kanunay kanang ato ang kaluoy katropangalan.
1: Mo na gi
6: nasuko la nang nagbunga la nang kasuko sa uban nga mga tao gumikan sa ilang kunuhing kausa nga sayop.
1: Maluoy mga ni si Satanas.
0: Pinawa.
1: Si Satanas na maluoy ba na siya mga katropa?
6: Nang ug pa to siya naluoy. Katong iyang gipaambak si Kristo dito sa pangpang kay para iyang kuan kining
1: Para
6: ihatag tanang kalibutan o bulawan sa kalibutan. Patay tato niya si Kristo.
1: Wala na diyan. Diyan si Kristo ay mo. Ito itulak.
6: Tulak ang dato niya. Hindi naluwi kay Satanas. Always me, nagapaminaw sa XFM. Good morning, Bullseye. Good morning ni mo, Ma'am Grace. Si Ma'am Thea. Yes, sa biko, kutsinta, palitaw. Mo ni iyang ginaluto. Kutsinta o palitaw ang ako ang ipaluto. Para sa pizza 20, ma'am.
1: Ma'am Grace Crusada dito, da. Pwede na mo magkapaningil sa...
0: Pinawa!
1: Nabukog.
6: Ikuan na lang din mo.
1: Nahurot naman.
6: I-online na lang din. Sa wala day Gcash di ha?
1: Actually, pwede na ko nabayaran na yun. Lami mo dito itong utangon.
6: Lami gini bitaw kauno ning inutang, no?
1: Oh, lami kayo.
6: Paspasan na ito, eh. Inutang mo yan, eh. Now, dili ta karon katropang alan. Sige, sa tuang isgutanan sa makadali lang
1: ba. Basti ani nagtuon na po ni Jagaro kun saob katubangan ni karong katropa. Sipot mo ka ni katropang Bridge, no? Di man ka pwede ni makabalibad, no?
6: Dili. Basta na nakadawat na sila ga. Siguro dili po siguro ingon na disrespectful na pod kayo si Mayor Basti Duterte katropang
1: dili
6: alan
1: kung
6: di siya mo sipot, no?
1: Oh.
6: Kay ginapadalhan magid sa og kanang sampina. Sa impeachment
1: actually,
6: court.
1: Actually, kanang sa Pina, assort na ba nun sa respect nga ikaw, kinahanglan ka na mo, diriba?
6: Kaysa, dinod, doon ay mga pangutana, ani. Ang mga pangutana din ay karong katropang alan, although may legal nga mga argumento kining gustong hibalon sa uban, hibalon na to, katropang alan, pero doon ay mga pangutana, ani nga at stake ba, no, nga, unsa ba ni, bintaha ba ni, alangat to sa depensa ni Vice President Sara Duterte o disbintaha? No? Kini bang presence ni Mayor Basti Duterte in case kumutambong siya sa pizza 23 man kuno to. Ang iyang
1: ako po sa prosecution side magunahon na jud ko nga bintaha namo ni.
6: Mingon po karon ang

0: 10K triad ito, katong triad, no? Kung gingon nila na triad.
1: Natoy kuan, natoy kana nga membro ba siya sa triad ba kanang iyang dragon na tatak mga katropa sa likod kun mato pa ni Pulong.
2: Pinawa.
1: Kanang masayro ni kuan.
0: Kanang tato sa imong liog unsa man na kanang tato na sa triad na nga ikaw mo ibitin sa triad. Mo na ito panguta, mo na panguta na ato atang abangan.
1: Unsa man na interest na sa tato ni kuan ni Baste?
0: Kaya naman yung istorya, Katropang Alan, no? Talking of tato. Kini na yung tato ni Katropang Alan, dili lang ni siya ingon nga tungod kay kita nga nasod, wala ta nagkuan ba, wala ta na anad anang mga tato-tato kay kinahanlan hinlo ang ato ang pamanit.
1: Okay, sa lain man sa to ang mga katropa, pag na itato, ex-convict.
0: Pareha dito sa uban nga mga countries.
1: Notion sa una.
0: Sa uban nga mga country, Katropang Alan, na parang Central America or unsa ba tong part sa kuan, part ni sa kuan, part ni sa Amerika Katropang Alan, no? Nga naay mga tato mga tao dito, naay mga tato o sa India ba to, nga mga native sa India nga ang ilong murag gibusalan nga murag nahimo ng ilong sa elepante imbis nga ilong sa tao. Inibitay naman ang ilong kay dagko kayo ga lignin nga gipangbutang dito nganong butangan maginang dagko kay nga murag ligid da Katropang Alan nga
1: dumdum
0: kada bitaw nga 285 70 or 17
2: pino ang
0: mura pang off-road ba?
1: Wala siya, pang lubak-lubak naman na. Sabi na, pang lubak-lubak na.
0: Dabay dunggan nga. Parang murag gibutangan o kanang ligid sa, kuan, kining murag ligid sa piluder. So, now, sa tato, gi-considera mga na Katropang Alan nga kana sign of kanabitang warrior ba? Warrior ka kung doon na kay tato.
1: Kung sa gribe, 20. 20.
0: Asa man tong...
1: Nada sa bongbong, silid.
0: Ang kana ba, kanang remote ba? Remote. I 20.
1: I 20.
0: Kay muraga, i-reduce kay muraga, bugnaw kayo.
1: Nangyug post na ko dire. Bugnaw rabang palibot.
0: So, nabalikan na to ni Karon, no?
1: Sige, sige. Kay excited ko ani. Kanon sa niya magkatubang mga tropa.
0: Magpangutana ni Katropang Alan ko
1: na... Muna rin panahon ng masinador siya.
0: Kini bang doon na ba'y authority ang Senate? Yes, doon na'y authority ang Senate. Senate Impeachment Court. Sila'y hari, diha, gumikan kay sa impeachment trial. Nagsunod ni sila, nagubay ni sila sa mandato, kamanduan sa Constitution. No? Nga, sa 1987 Constitution, ang Senate adunay sole power to try and decide all cases of impeachment. Mao nga samtang naglihok kini isip impeachment court, aduna sila'y authority kining Senado sa pagpatawag, pagdawat o mga ebidensya o pagpatawag sa mga testigo. So di man po ni sila magpatawag Katropang Alan kung walay walay hangyo gikan sa panel, sa both panels. Panel sa kining depensa o sa prosecution. Ang prosecution kuno ang gapatawag ani.
1: So, tungod ba gani, bunga ba ni sa ilahang pag-atras atong 15 ka mga witnesses? Nawala na sila, nabilin siguro diya Katropang Briggs, mamangka na lang sila o kanang mamasol o kanang walay paon ingong paniramil unggay?
0: Pakitanaw ragukot ng Katropang Alan katong sa Article 3 nila nga gusto nilang i-drop sa kuan karong prosecution. Article, impeachment Article 3 sa impeachment kay upat man ka article ang impeachment ni Vice President Sara, no, ang three kuno ilang i-drop kay dili na necessary. Giingon karon nga
1: unsa tong unod
0: gi-withdraw ni kay wala sila makuha diha karon nga mga witnesses kay nang tumbling na. Now balikan na to ni karon, no. Importante kini nga sa pina dili ni sa kanibang pagpangita og guilt, no, sa usa ka tao, pero nagtumong kini sa pagkuha sa testimonya o ebidensya nga giisip sa prosecution nga relevant kuno sa kaso. Sa trial, ang prosecution kinahanglan gihapon nila nga ikapakita or magpakita kung unsaon pagkonekta kini sa testimonya ni Baste sa mga specific nga article of impeachment.
1: Okay. So murag last na ning article ani karon kung ilahang gi-waive tong Article 3. Kay ang Article 4 mo ito ilagay una, di ba? Grave threats, sedition, or allegation.

0: Alliance, mga katropa, matigyo na. O niya, ang Article 1 ato, alis misyo sa confidential funds. Mm. So, muna itong nasundan na ni Karong. Bago. Sa Article 2 ta, muna ni Karong ang unexplained wealth. Ang Article 3 day, katong bribery.
1: Bribery.
0: Corruption, bribery. Katotong sa DepEd, iyaha ko nung itagag, sobre itong, isa itong bayhana to nga.
1: Ano lagi katropang alan, ang istorya lagi katropang alan nga, anong dili man na walaon nga, muapil man, mugawas mapangalan ni Lisa Kuandia, ni First Lady Lisa Marcos.
0: Maugani ito nga, ang sobre di ay, kung sobre ang isgutan mga katropa,
2: ayaw ablihi.
1: Ay, ginablihi.
0: Yun nila pablihan ng sobre mga katropa sa isyo.
1: Hindi kita madugay.
2: Ayaw ablihi.
0: Kaya dito, madrag ang pangalan ni Lisa Marcos. Lisa, ay na lang na. So,
1: Now, ang argumento diri karon sa depensa, no, mga kaigsunan, unsa mang gyud ang material fact nga mapamatud-an ni Mayor Baste nga mukonekta diya karon sa impeachment charges ngadto sa Vice Presidente.
0: Ako excited ko kung sila lang gusto nga masayron kang Baste.
1: Kaya kuan man ni kini bang siyempre ingon ta kuan maginilaing dapigan kisa asa pa man ni mudapig. Puros gini sa depensa ni. Huwag gini buhian ng mga pulong di akaroon nga makadaot para sa iyang pamilya.
0: Ako, nagtuo mga kong ang ilang ginapasan ni, dili lang kay magapagawas o kanaganing information against or pro manggaling mga katropa, kundili ang manner karon ni Baste, matest din ha karon unsa dawi siya mutubag, o unsa dawi siya mupamahayag, and test ni para kang Baste, no? Either positive ni siya or negative nga to siya. Ha?
1: Kumbaga, kumbaga once he survive katropang Alan diha karon sa impeachment trial, being one of the kinibang testigo, witness.
0: Kaya nga no?
1: Mamahimo ning material para sa iyang political nga career.
0: Remember kumbaga, mo, gipalutaw ni sa bagay, wa pa man ni sa edad ko si Baste ba? Gipalutaw ni mga katropa nga pag mawala si Inday ay magkabalaka na pa man si Baste. Di ba?
1: 40 na ba din si Baste?
0: Maulagi na. Kay ilaha de po nga gusto nga ipaubos karo mga katropa ang kanang edad para magpresidente. Kay ilahang ginatanaw karon nga si Sandro na po mga katropa ang ilang ilaban sa Malacañang.
1: Habantog lang nga makita na to nga kuan nay gipagula diha karon katropang Alan kung kini bang kinsa ang kining Baste Duterte og si Asa ka pabor? Baste Duterte o bung kining kuan Sandro.
0: Ayan. Anyway, ato na tibawason mga katropa ha kay apasumpay niya na mga katropa ang katong mapamahayag kagahapon adlaw sa kining Mikos Curie. Sud man kayo litokon gamatog sa to Amicis Curie na pay Omachis Curie, no? Basta kay Mikos na ta. Ato ni skuta mga katropa og asa mo pabor atong
1: kini Amicus God, singular din sa katropang Alan, singular, isa lang.
0: Amici, no?
1: Kanang Amici,
0: isa lang.
1: Daghan.
0: Amici, daghan. Ang Amicus, isa lang. Okay, sige.
1: Isa lang.
0: So, mabalik tayo mga katropa, ha, man lamang ini. Alas 8:36.
3: Klarik sana.
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
9: Kaklarek sana!
4: Exciting!
10: Mas ipalindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatod og batas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6 imidya, walay gibaburan og gitapigan alang sa hait na komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya sa Sentro. Sentro. Madungga kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs, kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
11: Tropa, mali pong man kog mo barugoy? Kulang guro ni Gakus ba?
9: Kaklarek sana!
4: Exciting!
0: Kung magaksan ka, labi nag parihan na mo ni Brix Flores. Di lang kay malipong ka.
1: Kuyapan, ka kabuhi.
0: Kuyapan, juga di ka mabuhi. Love you ka.
1: Basta manglagom lagi.
0: Di juga buhian o di ulagom.
1: Murag ilikusan o kanang baksan ba?
0: Labi na nga mo ang mga idara. Istorya na rin nagana rin. Ay, mga katropa, istorya rin yung mga katropa. Makadyot mga katropa, no? Talking about Baste, no? Before that, mga katropa, among ikwinta din yung mga katropa ni katropang Briggs ba? Mag 41 na rin si Baste karong kuan? 2028? O niya, na-hype ya itong mga, kini mga isigutanan, na ba kahay another na po nga mo rise up sa mga Duterte kung ugaling ma-out si Sara Duterte? Kung kuan siya, ma-convict si Sara sa impeachment court. Kinsa pa may Duterte kung naman ito pa mabangon? Well, ningon sila nga si Baste. Okay, ingon ng uban mga katropa nga dili pa man na pwede si Baste kay bata pa man. O, di mag 41 na rin siya katropang Briggs ka 1997 diyan, no?
1: Actually, at least 40 years old man ang kuan katropang Alan. Sa adlaw sa eleksyon, at least 40 years old ang usa ka kinibang candidate. Pangutan na kung eligible ba si Mayor Baste Duterte, eligible siya.
0: Oo, kay no? Diri man siya na tao.
1: Kay mag 40 man siya karong 2027. Oo. Panahon sa eleksyon 2028 ta katropang Alan, 40 naman siya. Mag 41 naman siya diya.
0: Mag 41.
1: So eligible na siya. As President, dali ara kay katropang Alan, no? Murag di man ta makatuo nga magkurinta na ni si Basti, si Mayor Basti Duterte.
0: Abi gina ko mga 35 pa niya, 37. So, gi-hypon mga katropa nga paus-usan ko namatod pa ang kining edad sa mahimong pagka-presidente sa nasod. So,
1: nagpasabot na katropang Alan nga di na masaligan kining mga generation karon. Kini nga generation karon katropang Alan nga nagtungtong diya sa Senate na sa Senate, no? Nagtungtong diya karon sa mga cabinet offices sa Office of the President o kini mga representative. Why mapili? Oh, why mapili? Mm-hmm. Oh, so diretas mayor, naugtas mayor. Oh, so diha karon nga tanaw nila nga si Vico, pangitaan nila kay medyo si Vico less than 40 pag gina siya.
0: Eh, utro pa rin na gina pahay po na yung pangalan.
1: Oh, mama ni, oh. Mabita ni gi hugon-hugon nga moy mo.
0: Si Sandro, si Vico, isa pa tong uban. si Baste. Si kisa pa ni mga batan-on karon ha. Si nga Baste. Pwede mahimong presidente.
1: Okay, ang gina hype gigtaman karon kini sila si Baste, no? Oh. Baste o si Sandro o kini si Vico.
0: Anong kay Baste, mamo nga napaman si Pulong, no? Kaya mo din, ha? Si Pulong, kumpiyansa mo na Pulong. Di ba? Sabagay, si Pulong isang...
1: Kadugayan ng Davao, katropang Alan, parehan ng Davao del Sur ba nga? Doon ay panitan BRICS sa Cagas Boy Flores. Oh, ana ba no?
0: Oh, naapot tayo kitawag nga Mercy Cagas.
1: Pinawag! Alan Cagas, Cagas Boy Abais o Padada.
0: Di man ni mo ma...
1: Okay, mudagang kag Padada, mudaw ka dito, basta doon na kay Cagas sa pangan.
0: Basta pangalan Cagas.
1: Oh. Basta pangalan. Pwede nagkasukan ni Mayor Tata Sala ba ya? Okay. Ay sus, di mo kadaw kung wala mo yung pangan Cagas, di mo kadaw. Kaya napildi man siya sa Kuan God kining pagka kining Mayor's League.
0: Sa Mayor's League wala man kadaog si Tata Sala.
1: Kaya ang katumang ni daog katong dunay Cagas Boy nga pare nako.
0: Okay,
1: si Eric Cagas
0: Dugong
1: Boy
0: Cagas. Dugong Cagas to. Unya Sala man. Unya Cagas kay balkoni man to ang iya Sala naman. Pildi
1: kay Mayor Tata kay Sala raman imo ha.
0: Sala raman imo ha. Ilang kasuko Mayor Tata kay hulat nga mahimo kang balkoni. Ayaw nang sala-sala lang. Idag ko bidya na mga tropa. Kagahapon unta maggamay ra tong oras mga katropa, no. Ako lang delikatan ni mga tropa ning upat ka mga judges na to o Supreme Court justices I mean. Unsa to ilahang pamahayag nga napuno man sila nabas man pagmayo ning lolo ni lolo sa akong asawa. Lolo raman ni misis ni si Hilario Davide. Kay Davide bi ni mama. So mogani nga dito panghilabot ani kay Davide clan man ni siya po. Pero unsa man imong lolo misis? 2018 o ang 2026 niya nga statement na usab man daw. Ang gisulti mga katropa kagahapon ha. Hilario Davide Jr. ingon siya, the basis of computing the 2/3 katong threshold, no? Must be the number of senators who are qualified to vote. Not the 24 in the present Senate. Murag na utro na itong iyang mga katropa nga all members is all members, no? Sa itong 2018. Si Artemio Panganiban, the Senate has 24 members. 2/3 is 16. If we must use mathematics, ingon siya, but there is a difference between abstraction and reality. So, kini mga justice, kini mga Supreme Court justices, ni, nadyo ni ilahag yun po nga makaingon taog ka ng di man gusto na ko nga mahitabo ni ilang mapamahayag ngayon nani kaya dili mo fit in sa kong nauna. Pero maruri ni sila kaya balo sila mga tropa nga mag-abot na sa stumoy. Si Renato Puno ningon siya mga tropa, Article 11, Section 3, number paragraph 6 should have simply stated that the number of votes to convict is 16. Period. Ingon siya. Arang-arang si Puno. Kay period na yun eh. Pero yung period mga katropa na ibat, no? But if did not say so, instead the language used a fraction It says 2/3 of all members of the Senate. Ang medyo nakita na ko dito nga straight to the point bang speakers mo rin ang tampin ni straight to the point. Straight to the point mga katropa sa article of article 11 section 3 paragraph 6 mga katropa si Askuna o Askunya ni siya Askuna.
1: Askuna.
0: Ningon siya, no person shall be convicted in an impeachment case without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. So wala na siya lain.
1: So sige, balik niya no iyang statement. So nag-stand siya karon sa iyang statement. So meaning dapat nasayod ang katong ang tibok miyembro sa Senado.
0: Nasayod sila na. Onya karon mga katropa kay kini pamahayag ni Davide, panganiban og ni Puno mga katropa nga naibat, naif nga nagadepende sa situation kay sayron po nato ang ilang mga if dito kung mga matay diay. Kung naay accident nga natabo sa aeroplano. Mga in case scenario ba?
1: Ang kini kay Davide katropang Alan murabag kuan ni siya ato nakita diri karon murabag kuan ni ba? Naglikay siya. Naglikay siya nga siya ang maturo ba labot ani kay pwede ko siya he's not the man to decide no diya karon
0: sa bagay.
1: So it is the Senate.
0: Mabasol siya kumbaga.
1: So ang Senado yang giingon nga depende na sa mga senador unsa nila pag-treat na pagtratar.
0: Well, dito sa tumoy nga portion manggod no moron nagkatakdo anay ni sila tanan mga katropa kasi sige magpangutana ning mga kuan, nagsige pangutana ning mga senador bisag gitubag na pangutana lang gyapon sa kaniling fraction ba. What if kung ang denominator is less than 24?
1: Ana to si kuan si Senator Francis Chis Escudero. Pangutana si Senator si retired judge sa Panganiban. Kasi ato ni si kini di si Judge Panganiban, Chief Justice Panganiban katong pangalan, pobre di kayo ni. No, wala ni siya naka-eskwela sa University of the Philippines, gumikan kay wala siya 15 centavo kada adlaw. So nag-eskwela lang ni siya dito sa Far East University. So dito na kuha yung talento, na discovery yung talento nga kuya gid kayo siya. Now, gipangutana siya dito, what if ang fraction sa denominator of 24 is 16. Sa 22 is 15 point something 33. Ingon siya nga usually ato nang i-round up in favor to the biggest number. 25 man at 22. So, may mo siya 23. So, in short, mahimo to siyang 15.
0: Kung i-round off. Mo iteration of 21 baga or 22, no?
1: I mean, 16 pa din gihapon katropang Alan, no? So, sa 23, sa 20...
0: Kung more than half ang katong kuan, point, no?
1: Kay...
0: Kulang pa siya 0.5.
1: So... Para bang ingon siya nga nakatawagan ito si Senator Chis Escudero kay parang dili to iyahang kabubuton kung dili mathematical kuanto siya mathematical to siya nga posisyon
0: mga in case scenario ba mahitabo
1: kay gipangutan na siya og kana posisyon ba na nimo this is the position of mathematical position na siya kanang iyang kuano. So doon na naghatag to siyang meaning sa tanan nga mga miyembro sa Senado nga nahimong Senate judges nga paghimo pon mo kaugalingong desisyon ninyo napatugatugam mo suot o grove dihan niya tapos wade mo'y alam sa balaod parang ganon
0: mo na iliso din na
1: nagsuot mo grove dihan nga as if wala namang
0: sagrado ba ninyo ang robe dihan
1: tapos wala namang laman pala ang utak ninyo
0: moto na ngayon sila kanaganing advice or kanaganing admonition gikan sa friends of the court madungagan ko naman ito pang ilang kaalam
1: Di ay kwan na comparison diri katropang ala no. Davide ug Puno mas open sa idea nga ang denominator mamahimong mausab kung adunay senador nga legal nga dili na makahimo sa iyang constitutional function. Now sa may vote pasabot
0: okay. Ani. Minus naman yuto kay di naman sa miyembro na.
1: Oo. Now kung dili mamahimong senador nga legal nga dili na mamahimo ang iyang constitutional function meaning patay na ba ni siya?
0: Patay na
1: or kini bang hospitalized na ba ni siya?
0: Ang kini kaning kanang hospitalized no? Kani kung pa na siya kanang
1: function pa ni.
0: Functional pa
1: okay,
0: na.
1: Okay, nagdagan pa iyang utok ani gaandar pa.
0: Man. Kanang suspended pa ka, suspendido ka, dili pa man function pa magyapon
1: Pero sa kamatayon wala na gyud.
0: Wala na gyud.
1: Did consider as dead na ginatanan ang iyang mga functions dire katropang
0: alan. Mautong ipaklaro nila kagahapon katropang Brace kay ilang magtapsing-tapsing na mag nila namatay sa aeroplano, dili na makaboto kay wala naka-appeal sa kining trial. O nya niingo man putos panganiban nga kadaghang still pwede naman na padalaan ninyo nag-laptop.
1: Pinawa! So kung yun namin, Charo, kung basihan na ito, katropang Alan, no?
0: Ang isang nasa prisuhan, pwede ang laptop, kaya umana sila lagi, umana sila lagi, hindi man na convicted pa.
1: Idea ni Davide o ni Puno, katropang Alan, nagpasabot ni nga, kung buhi pa ang senador, doon na ni sila rights to vote.
0: Yes. Muna ilaha.
1: Si Ascona. Dirita kay Ascona. Sa laing bahin, mas textual kung nagpabiling siyang legal nga miyembro sa Senate. Appeal siya sa all members busa 24 ang denominator og 16 ang kinahanglan. So money kang Ascona. Panganiban. Artemio Panganiban.
0: Artemio Panganiban.
1: Ang iyang patumong nga iyang ginapasabot nga sa laing aspeto dili lamang kuno matematika. Sa 2/3 ang problema kundi truth, fairness and due process. Ilabi na kung ang usa ka senador judge wala gyud makapartisipar evidentiary proceedings. So lahi ning iyang kay panganiban.
0: Katong wala di gani ka dungog sa hearing.
1: Di gito siya pwede.
0: Absent siya sa kining impeachment trial.
1: So dili na to mosulod tong kwan. Para nga dili ni absent. Naraman ni sila dese around the corner naman ni siya. Nganong dili ni isumon karon sa Senate court para patambungon ni sila para makapamati.
0: Diha masuta karon mga tropa kung politiko ba ni sila dinhag majority game ba na nila diha mga tropa minority game sa impeachment trial nga naman. Pag musuot na ka ng robe mga tropa ato nang giniingon diha, dapat dili lang kay mag-try ka kung dili mag-decide ka. Dili based on your political leaning o kanang affiliation. Unya kay unsaon ta man niya mga malikayan, ultimo silang pagpangutana mga tropa puro magani pamulitika. Lisod kay nimo siya mga spelling mga tropa nga kung mo-decide sila karon mga tropa nga, by way of evidence.
1: Ang mga previous manggod nga mga kuano, previous manggod nga mga kuan ba, kinibang impeachment trial. Nahimo na maguni silang stage of propaganda karon sa mga pipila ka mga senador, congressman, so on and so forth. And nahimo na nila kinikaroon nga stage para sa ilahang popularity. Kumbaga.
0: Kung mag-grandstanding sila, murag ila, medyo mileage na lang.
1: Medyo mileage ba? Makakuha ko medyo mileage sa katropang Alan. No? So man ilang ginaapas.
0: Anyway, gusto nga
1: never na ni sila mag-una-una diha karon nga kinahanglan gyud ang 16 votes sa as kuan kini bang denominator of 24.
0: Kung gusto gyud nila mga katropa ha nga proteksyonan ilang mga colleagues kun dili ni ingon og kanang political color ni ilang magpasulabing sa impeachment court mga katropa, dili nila iduot ang ilang mga colleagues bisan pag naay kaso. Pwede mas na moingon mga katropa nga kini si Bato, kini si Marcolita, kini si Jinggoy. Dili pa man ni convicted ni sila, pwede na to padalag laptop ni para makabalo sila kung saan ang hearing na to nga ni karon. Makatanaw ni sila sa Facebook, ay nagula din nagtanaw sa cellphone. Sa mga hearing na to mga tropa, naman sa YouTube ni nga hearing sa kwan nasa YouTube na sa Senate, no?
1: Imposible asa man di sila outer space ni sila karon kay dili sila makakita sa hearing.
0: Convicted nga moingon ta mga o convinced nga moingon ta mga tropa nga wa sila kasayuran.
1: Tanado nato sa makadali katropang Alan, no? Bahalag mulapas lang tagamay hangyo lang kita, no? Kay ang debate mangod diri karon kining Avelino Cuenco.
0: mao man nagikot kagapon
1: oh.
0: Ni kuan no
1: kay mao man giingon nga gina sa nakapaubos sa number of kuan kinibang dunay Supreme Court ruling ani kuno
0: okay nasakit man tong isa tapos abroad
1: oh automatico nga nagbuot sa impeachment case ang upat wala nagingon nga ang Avelino Cuenco automaticong nagbuot sa impeachment case so ang gi-refer ani nga upat si Senator Bato de la Rosa, Senator Jingo Estrada, Senator Rodante Marcolita, o si Senator Loren Legarda. O mani silang upat. Now, ang buti pa sa buti din ni karon nga wala ni ga sunod sa Cuenco no, sa Avelino versus Cuenco automatiko nga nagbuot sa impeachment case. So sa ato pa.
0: Pwede idikit dito.
1: Dili sila pwede idikit dito kay lahi ning kay Avelino. Oh. Dili to impeachment di ay kang Avelino di ay katrupang Alan.
0: Oo.
1: Oo. So dini karon lahi ni. Maghimo mog bago.
0: Mo gani.
1: Unya kay sige. Ano
0: naman yung ginakot kanunay?
1: Ah, bendalo mapo ning ilang gusto katrupang Alan.
0: Oo. Totoo ba dili siya pwede himuan imong kwan jurisprudence?
1: Oo.
0: Anyway,
1: so sa to ba period na ning kwan Avelino versus Cuenco?
0: Oo, oh, ayun na na niyo gamitan niya.
1: Dili ni pwede period na ni period. Oh.
0: Number game yun sila mga katropa ako nakita dito no kay gusto yun nila nga makuha yun nila ang ihap ang ako diha untang nga gusto mahitabo mga katropa ba nga convincido ba sila sa mga presentation of evidence convincido ba sila sa mga line of ganing preparation ba sa mga pagtubag ano lang mga witnesses kay kung sa korte mga katropa beyond reasonable doubt maguna kung dili ka politiko dapat maupunang imuha kay judge naman ka. So dapat beyond reasonable doubt. Gamay lang nga doubt sa imong hunahuna mga tropa, dili ka mo decide nga siya guilty or not, no? So karon kay nakita nato mga tropa, wa pa gani nahuman, wa pa klarong presentation din na mga tropa ang kining prosecution, nagunahuna sila kung saan na pagkabot ang atong number sa majority. Ma-apply nato diri sa 16 votes ato.
1: Ha? 20 na naman sila karon.
0: Huh?
1: 20 na naman sila karong katropang Alan. Oh. The denominator ani is ang formula is 20 times 2/3.
0: Eh, 19 pag nasunod si Mana.
1: Equals 13.33 na lang. Mao ni gingon nga round off.
0: Kuwinta na lang na daan katropang Briggs ang 19 na lang na.
1: Kaya wa makabot si wa makabot og 5. Ha? Wa makabot og 5, wa makabot og 50.
0: Less than
1: 13 lagi ni.
0: Pinawa.
1: Dili ma round off.
0: Dili ma round off.
1: Oo. Oh.
0: So, ato pang i-minus daan yung advance na si Robin Padilla.
1: Pinawa! Okay, gisumo naman to. Gisapina naman to sa DOJ.
0: Dali okay. Ano ba kayo nila pagbendalo?
1: Hadlock na naman to siya mautapad og mga pagong katropang Alan. Kay, hadlock siya. Masinog pasangin lang siya nga nitabang sa upaw. Para naman kayo gikan sa kaso.
0: Sige. Para po sa mga katropa, no? Lampas na kita sa itong oras, mga katropa, no?
1: Managyan, huwag managay. Lampas na kayo.
0: Wala tayo oras. Ang alas sa tuwang retibok ang puwersa sa news and the current affairs XFM Network ka Philippines.
1: Alas na nagyos ang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katrupang Briggs Flores. Magbiling kanyang usang kamayang buntag. Dalaygo ng Diyos Davao. God bless Philippines. Huwag maingon.
12: Kamaturan ang sandigan. Bullseye! Bullseye! Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
13: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
14: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
15: XFM.
16: Kaklarik sana.
17: Exciting!
18: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
19: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
20: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniyato dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
18: Kamusad? Mag-Santon Plus Plus Herbal Capsule na.
15: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
17: Ako dai si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing na ko, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung coffee dai. Ining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, istingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
15: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
22: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
23: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
22: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
23: Oh pa, maayo ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
22: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
23: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
22: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
24: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
25: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
26: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: C.
1: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
1: Kabalo ba ka mo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: Golden Drug San Pedro.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Mas gipalindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatod og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6 imedya, walay gibaburan og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghiskot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsia og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
8: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Clarice, Anna.
10: Exciting!
9: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras XFM, alas 9:12 sa buntag.
2: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Metro.
1: Una sa tanan, dalay ko ng Diyos sa way katapusan, mga katropa. Good morning, good morning, good morning.
2: Good morning!
1: Good morning sa mga katropa nato di ha. Asa mga nakaplastar karon na maabot ning Sibya, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag sa inyong tanan, mga katropa. Uban-uban na po ta sa programa.
0: Sentro.
1: Laing adlaw na sa mga katropa itong pag-aubanan sa itong programang Sentro. Of course, ning adlaw nga, uy, Webes naman di ay mga katropa. No, paspasa sa adlaw, paspasa sa pagtuyok sa adlaw. Uban-uban taning adlong Webes, pizza, 16 na. 17 di ay. 17 sa bulan sa Setyembre, tig 2026 mga katropa. No, murag mo piyaok, gamay ang ito ang tingog. Oy. Pero anyway mga katropa, ha? Kumusta ba inyo ang adlong Webes? Oh, I hope nga okay kayo, okay pas all right ang ato ang adlaw nga Webes mga katropa. And of course mas mo okay pagid na kay maguban-uban ta sa programang Sentro, daghan na pud tag hisgutan, daghan na pud tag mga kasikas dili lamang diri sa Dakbayan, sa Davao, pan sa tibok Pilipinas, sa tibok nasod mga katropa tong hisgutan ng mga kasikas. Somehow makahatag naglabad sa tong ulo, pero sige lang. Speaking of labad, kung galabad imong ulo diha, dali lang kayo na sa tambalan mga katropa. Ato ang Xanthone Gold Coffee Mix para di na maglabad ang ulo, di na ma-stress. Ayan, uban niya ang programa mga katropa, gikan alas 9 hantod alas 10 sa alas 10:30 dayta karon. Sa buntag mga katropa, kay wala man tayo nga impeachment trial karong adlaw, so alas 10:30 ta nga maguban-uban atong isgutan ng mga kasikas mga katropa. And of course, inyo makauban ning adlaw nga Webes sa programang Sentro, ang inyohang Lamuro Queen. Maragid gihapon, walay lain mga katropa. Sa ngalan ni katropang Jasper Magoncha, makiguban, makiduyog sa programang Sentro, katropang Juvet Espanyol.
3: Ang lamurok mong mga aping, diha ako patay darling.
1: Anagid na mga katropa. And of course, wala ta na ginusara kay Muragduhan, nagid mi karon tandem, gid ni. Literal na mga smart kaayon ni tanawon karon mga katropa. Walay lain na tuang small but incredible. Di, basta-basta. Ay, ito ang katropa nga kining galatagaw ni sa kadalanan mga katropa kay Yaha Mangidning expertise. No, katropa nga Marvin Ebano.
4: Ito na! Ito na! Ito na! Yeah!
1: Agoy, good morning katropang Marv!
5: Good morning katropang Marv!
1: Lahi dito.
5: Lahi man to.
1: Nakuyawan ko da, oh.
5: Okay. Agoy ni yung sa may tawag
1: ano. Ano, bagtik manggod tayo. So, ni bagtik si katropang Marvin, mga katropa. And nakalimot ko sa pag-introduce di ay Professor Marvin. Oy! Mandi ay ang tawag
5: yes,
1: sa
5: imuha. Yes, Professor Jivet. Di ba sa basta parihan na tani kay nagbaring ng duha, mga katropa. Alright, mga katropa, maayong buntag, ganiyong tanan, mga igala, kumusta man kamo sa inyo mga nimutangan karon? Kay adlaw nga Webes na gyud, usa ka adlaw na lang paabuton katropang Jivet, mag-weekend na siya.
1: Yes, and diba? Of course, mga katropa, isa ka adlaw na lang po katropang Marvs, ang yes. Exciting moment sa kinabuhi na mo.
5: Uy, bakit naman? Naiatangan na mo katropang
1: yes,
5: Jivet?
1: Of course, huwag mga adlawan, no? Ito lang na siyang ilakbit, mga katropa. But anyway, kung unsa man ang celebrations ninyo diyan, mga katropa, ayagid kalimot, hanga, pabiling gihapon itong healthy ato ang panglawas. Uban na nato sa mga produkto no sa Yes to Health Incorporated. Labi yes. Na po kina itong pagpanag-uban-uban karong katropang Marvs. Mm-hmm. Hatod po kini sa itong Y2H products.
5: Of course, sama na lamang sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C, Xanthone Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, Clear Skin Herbal Soap, Xanthone Herbal Oil. Labi na sa itong makaigsuunan hanga nagpamati na sa ilang mga lutalutahan. Kaya na kinahanglan o hapyod mga katropa nga bisan wala kay partner halaman ng kamot na lang ka sa imong kaugalingon. Ayaw pag duha-duha sa paggamit sa tong Xanthone Plus Herbal Oil mga katropa. And of course, abayin na lang po sa pag-inom sa ato ang Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Mm-hmm. Ngayon mga katropa, diba? And kanang-aroon nga kanunay bitaw katropang Marvs nga dili talutang kay na iuban nga lutang kaayo, yes. Adlaw-adlaw. Mm-hmm. So mas may mga katropa nga maghigop tag Xanthone Gold Coffee Mix para dali na ito mag-grasp ang mga information.
5: Grasp?
1: Yes, nga kanang maano na to diri mga katropa mahisgutan no kay usahay manggod sa grabe ka busy sa tuang nga pangadlaw-adlaw no bombarded kaayo tag
5: mga na po'y bombarded na po di ba sa basa mga terminology si Professor Jumeta
1: yes, ato nang i-career katropa i-career na lang no? Anong bombarded kita sa mga kanabitong something sa tuang mind, pambuluhaton, mga challenges everyday nga itong ginaatubang. So mas may mga katropa naka-Zanthon Gold Coffee Mix. Sa higupan lang nato nagkape katropang Marbs, mawala gyud na.
5: Yes, tinood na mga katropa. Ilabi na sa itong mga kaigsuunan karun nga. Uy, by the way, talking about celebration katropang Zanthon, inamahon mo i-celebrate og mano.
1: Yes, of
5: so,
1: course.
5: So karong adlaw na apoy nag-celebrate sa adlaw nga natawhan.
1: Uy!
5: Ako taga-ilaba mo ni mga katropa kanyang madugan nga.
1: Ay, tama. Tama, nakadumdum ko. Ang kuan, ang kining,
5: ang master, ay tilas.
1: Tilas ni siya katropang Mars.
5: Nagama sa katong haplas nga ginama sa duga sa tilas.
1: Ana magud siya nga katong haplas nga ginama sa duga sa tilas kay ang tilas siya di ay.
5: Siya di ay ang tilas. Parting katropang.
1: Iya ka na itong duga katropang Mars.
5: Oy, ang sama na duga.
1: Anyway, mga katropang,
0: yes, kinsa man eh.
1: Happy, happy birthday, katropang Master
5: Inday Taninay!

0: happy birthday katropang yes. Master Inday Tanini ang kining amo ang ano diri kining unsa gyud na siya katropang Marbs basta kay mauna na siya
1: basta mauna
0: kamo na bahala
1: oh basta kaila naman I'm sure nakadungog na mo
0: di ba sa basta no, no si Master Inday Tanini yes. Ano siyang gingon nga master of all master man
1: master of all master kay why makalabaw mga katropang master sa tanang tilas
0: oh mo ni siya nga asak ha mi unya
1: oy kini ang pangutan na ron
0: asak ha ni unya katropang Marbs
1: kini kung magpakita si master
0: kana lang
1: kana mga katropa well anyway sa tanang mga nag-celebrate sa ilang adlaw nga natawhan anniversary mm-hmm. ka sa ilang kami niyoon o baka haunsang mga celebration mga katropa ha and God bless kaniyong tanan and wishing you all the best mga katropa
0: ayan so amping-amping kanunay og of course no moang giampot sa XFM nga inyong i-celebrate inyong adlaw natawhan karon nga puno sa pagmahal adunay peace of mind
1: yes.
0: And of course healthy kanunay ang panglawas mga katropa alas 9:23 na katropang Marm sa mga mm-hmm. gusto dahil magpaabot sila mga mensahe komento reaksyon pwede sila mo text no sa tuwan text line 0969-333-0537 o ga pwede po katropang Marv sa ito ang Facebook Live.
1: Yes mga katropa, bisitahan lamang nga mo ang Facebook page din sa XFM Davao Katropa Digital. Pwede sabi ninyo bisitahon ang Centro Media nga page o sa ito ang YouTube channel ang Davao Katropa.
0: Mm-hmm. Ayan mga katropa, dali lang kayo tultulon aron nga kanunay updated ta sa mga kasikas. Di lamang dirisdak pa yan, but sa Tibok Pilipinas katropang Marv. Sugdan yes. nato katropang Marv, ano mm-hmm. pa yung naguban-uban karon sa ito ang motivation Centro. Small progress is still progress. Keep moving forward one step at a time.
1: Hala, English na po katropang Jubet. Di basta-basta na po niya.
0: Oo, siya daw ito katropang Mars.
1: Ah, basta mauto katropang Jubet. Di basta-basta ha. Kanindot kayo kung nasabtan sa maong mensahe.
0: Basta kay small progress
1: gamay.
0: Daw.
1: Gamay. Gamay nga kining progreso. Di basta-basta. Is still progress gihapon. Bala ginagmay nga kanabitaw one step at a time.
0: Kana mga improvement mga katropa, kabag-uhan sa tuwang kinabuhi bisan yes. daw gagmay ra na siya na at least daw progress gihapon siya. Doon na gihapoy kabag-uhan, doon na gihapoy improvement. Mm. So, ang matod pa niya, keep moving. Padayon lang daw gihapon sa pang-adlaw-adlaw, keep moving forward
1: yes.
0: one step at a time. So, mura gihapon nigma, ano na to, kagahapon sa itong motivation
1: related gihapon siya.
0: Dili ta kinahanglan magdali para mo succeed mga katropa. Kaya ang small progress is still progress. For example, katropang Mars, kini mga nagapaniwang, no? So, nai mo ingon nga, ay, nakuhaan lang man kung isa kakilo karon.
1: Hala!
0: Pero, nagluya na sila. Pero dapat that's something na ipagpasalamat kasi
1: correct.
0: Na ay progress.
1: Diba?
0: Small progress is still progress, mga katropa. Just keep moving forward one step at a time. Centro. Ayan mga katropa, katropang Marms, no? Ito nga mga katropa, di akaroon standby lang mo. Paabot lang na inyong mga mensahe, comment, reaksyon. Kaya ito ang basahon, unya, saunahan mga katropa, human sa tuang Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: Atong oras mga katropa, alas 9:25 na atong Sentro Balita. Atod ka nato sa Xanthone Gold Coffee Mix. Sa unang hanay sa atong Sentro Balita, mga katropa, Misaka, og 47.8% ang mga insidente sa sunog diri sa Davao City, gikan Enero kana hantod Agosto ning tuiga, kun itandi sa samang panahon at itong tuig 2025. Sumala sa datos sa dakong bahin sa pagsaka sa mga kaso, may kalabutan sa pagdaghan sa grass fires, nga gingong gipahinabo sa dugay nga init nga panahon, og ugang ang mga sagbot sa nagkalain-laing lugar sa syudad. Ipadayon karon sa Bureau of Fire Protection ken BFP ang ilang kampanya sa pagpahinumdum ngadto sa publiko batok sa walay kontrol nga pagsunog sa basura og ugang nga tanom aron malikayan ang pagdako sa sunog. Gidasig gisab sa mga otoridad ang mga komunidad nga magmatngon og dayong mag-report sa bisan unsang insidente aron malikayan ang dakong kadaot sa kabtangan ingon man sa kinabuhi.
2: Sentro sa Balita.
1: Sa pikas bahin katropa, gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11. Pinaagi ka na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kun for peace ang special registration alang sa mga potensyal nga benepisyaryo gikan kana mga katropa or sa set 14G ug 14H sa Mungkayo, Davao de Oro. Tumong sa kalihukan ang pagproseso ug pagvalidate sa impormasyon sa mga pamilya nga posibleng kwalipikado sa programa subay sa giya ug mga proseso sa sa 4-piece. Gigiyahan sa mga personahe sa 4-piece ang maong mga partisipante aron masiguro nga nasunod ang mga kinahanglanon ug husto ang pagkumpleto sa mga dokumento alang sa maong assessment. Matod sa DSWD, kabahin kini sa ilang paningkamot nga mapalapad ang access sa social protection services ngadto sa mas daghang kabus ug kwalipikadong pamilya sa komunidad.
2: Sentro sa Balita.
0: Samtang mga katropa, gipasigdahan ni kanhi Chief Justice Artemio Panganiban ang kamahinungdanon sa aktibong partisipasyon sa mga senador sa impeachment trial aron matuman nila ang ilang constitutional nga katungdanan. Nasayran nga si Panganiban usa sa upat ka amicus curiae nga anaa sa Senate Impeachment Court aron mutabang sa legal nga pagtan-aw sa mga isyu nga may kalabutan sa maong proseso. Matud niya ang pagdetermina sa duha ka ikatulong bahin o 2/3 sa vote alang sa conviction kinahanglan mag-agad sa aktibong pag-apil o independenteng pagtimbang sa ebidensya sa matag senador. O Senator Judges, dugang paniini nga ang mga prinsipyo sa kamatuuran o patas nga paghusay, may angay nga mahimong basihan sa paghatag sa pinal nga desisyon sa maong kaso.
2: Sentro sa Balita.
1: Dugang sa tong sentro sa balita, mga katropa, personal nga mitambong si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa iyang ikatulong status conference sa International Criminal Court kun ICC sa The Hague, Netherlands. Nahitabo kini isip kabahin sa mga preparasyon alang sa pagsugod

0: Ang kalamidad nga may kalabutan sa climate change. Matod sa DHSUD, importante nga masiguro ang kaluwasan o kaligon sa mga komunidad, ilabi na sa mga lugar nga kanunay maigo sa kalamidad. Kabahin usab sa plano ang pagpalambo sa mga infrastruktura o mga pamaagi nga makapamino sa risgo sa mga residente sa hazard-prone areas.
1: Sentro sa Balita.
2: Katapusang hanay sa atong sentro sa balita, formal nga gisagup sa mga nasod sa Southeast Asia ang Manila Declaration on Advancing the Asian or ASEAN Disaster Resilience Agenda toward 2030 and beyond. Pinagi sa maong deklarasyon, gitinguha sa mga miyembrong nasod nga mas mapalig-on ang pagpangandam ug pagdumala sa mga kalamidad pinaagi sa mas sayong aksyon ug mas epektibong koordinasyon. Gilauman nga makatabang kini sa pagpanalipod sa kinabuhi, panginabuhian ug kabtangan sa katawhan nga kanunay maapektuhan ni ining natural ug human induced disasters. Matod sa ASEAN, ang mas lig-on nga regional cooperation maoy susi aron mas epektibong maatubang ang nagkadaghang hagit nga dala sa climate change ug uban pang kalamidad.
1: Sentro sa Balita. Sentro.
0: Ayan mga katropa, itong oras, katropa ang Mars, alas 9:30 na sa buntag. Good morning sa mga katropa natin dihanga, nagasubaybay. Hanta din mga oras sa katropa ang Mars sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Sa mga katropa nato, karumpod nga naglabigar sa kadalanan, mayong buntag sa inyo ang tanan sa itong X-Force Taxi Drivers. Good morning sa inyo ang tanan mga katropa.
2: And amping-amping kanunay sa inyo mga biyahe sa itong mga PUJ Drivers din ha, amping kanunay. And ayaw kalimot sa pag-inom sa itong healthy nga kape. Bina kung gibati mo katugon ha, ayaw gining tawag kumpiyansa mga katropa kay kinabuhi ang inyong karga sa inyong kanunay nga pagbiyahe. And by the way, good morning sa tumakaigsuunan nga nagpadayag sa ilang mga minsaining mga orasa. Maing buntag, kinsa man si Ma'am or Sir Lynn Buholz.
0: Ma'am Lynn Buholz, good morning sa inyo. Katropang Lynn Buholz, nag-subaybay. Always gihapon na katropang Marza. Nag-subaybay sa tuang programa sa programang sentro.
2: Yes, di ba sa masaya minsay ha? Kay Elo. Uy, kung siya man eh, nawang H. Kay Lisobya, nag-YH katropa.
0: Elo.
2: Elo, no? Ay, delikado. Ayan, good morning. Katropa, always gapahipi here. Uy, gapahipi gina.
0: Ano itong naminaw lang? While nagkape-kape o Xanthong Gold Coffee Mix. So, muna'y nagpahipi.
2: Oh, ayan si Sir Romeo Tan. Katropang Jupet. Uy, Jupet na po ni.
0: Jupeta.
2: Uy, maka-alive ba yan ha? At kilata na ipatugtong Jupeta mga katropa. Uga, katropang Marms. Good AM ninyong doha sa Gyapon Monitor Mideria sa Upper Barangay Sirib. Nga na minaw mi karon ayan blooming ayan, lagi kayo karon Ma'am Jopet.
0: Blooming lang
2: ay kabala ka na pa sumpay ha fresh na fresh joke lang gika ni Kapad Romeo Panggoy okay. Sa barangay Siri
0: nalipay na rabia nalipay na biya unta ko katropa
2: pero at least gipalipay ka pero naputol
0: nalipay na biya unta ko katropa Marms
2: palihu.
0: Pero naglagot sa hinuon ko.
2: Anong naglagot na katropang Marza?
0: Na okay naman unta to, ningon naman unta siyang nagwapa daw, niya fresh na fresh. Oh. Unya na pare sumpay nga joke
2: lang.
0: Wala klaro ni. Ayun, mga katropang lalaki, way klaro.
2: Ay, damay na po ng mga inosente. Ayan, good morning sa kang Ma'am Mary Grace Cruzada. Good morning diha sa imog sa Cruzada family.
0: Ayan, good morning sa inyo ang tanan. O sa mga katropa nato diha nga gusto po magpaabot sila mga mensahe. Yes. Pinagi sa tuwang text line. Ayaw mo kaikog katropa. I-text na sa 0969-333-0537. O, good morning diha. Sir, good morning. Naminaw gihapon ko sa impeachment trial ni Inday kagahapon. Kadali ra kaayo ko naminaw kay madugay. Nimong paminaw, maglabad naman imong ulo.
2: Tuara.
0: Si Sir, good morning sa inyong duha, Sir Ma'am. Og mag-ampo punta kanunay si Sir Alex Kabuhayan sa Maymaa People's Village, Davao City. Ayan. Salamat ka. Ayun, no? Katropa nga, Alex. And sa mga katropa nato diya, i-comment lang na inyohang mga reaksyon, komento, o opinion, ha? Sa tuwang iskutanan unya sa unahan, katropang Marbs, kay daghan kayo ang nakurat, daghan ang nalipay.
2: Daghan na-amaze, daghan mga kanhinasuko, pero ningisirag
0: yes.
2: Pinalive.
0: Kung mga nalipay sila sa nakita nila nga kahimtang karon, katropang Marbs, no? Kaya dugay-dugay, halos kapin isa ka tuig
2: in taon.
0: Nga wala nakita sukad nga na detain no si FPRRD nga do sa ICC mga katropa. So atong niadto patong March last year.
2: Yes.
0: So pila ka

0: 1 year and March, April, May, June, July, August, September. 1 year and 6 months.
1: Kuha mo katropang
0: Jibet. Half yun katropang March.
1: Oh, 1.5 year.
0: 1.5 year mga katropa nung wala makit si FPRRD sa spotlight. Tungod lagi kay na-detain katropang Marv sa ICC. O karon finally nakita arag yun.
1: Yan, natuan ng siren ninyo mga reaksyon mga katropa. Kaya ako na po ko'y impresyon. Pagkakita na akong FPRRD. Wow, nakaana ko ba?
0: Murag nay mga ay
1: mga unay mga resemblance pag untom ikatulo na nga term di basta-basta mga katropa
0: ay na katropa mo so kita na to ang hairstyle
1: yes di basta-basta ha and atong ikumpara sa iyang ni atong pagsugod pag yun nga na-detain sa ICC o karon usabay diferensya.
0: So kana mga katropa to na hisgutan ha kaya napakita na gyud human sa kapin tuig no sulod sa ICC si FPRRD mga katropa sa mga wala nakita kaya ang uban di sila mutuo kay basig AI daw. So ato na i-confirm unya mga katropa sa atong pagbalik human lamang sa pipila ka pahinumdum. Standby. Alas 9:35 sa buntag.
2: XFM. Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Oras habang garin nyo sa Windsor.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
3: XFM. XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
9: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
7: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
11: Oh, sakit kaya kuntian lula.
10: Ngano man?
11: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
10: Mali na nga kape ang imong giinom.
11: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mapibili sa mga butika.
14: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
16: Available sa mga butika.
17: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
18: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
19: Ako si Mario.
15: 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
16: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa, cease the pain, relief na maaasahan.
18: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
19: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa,

0: Patrol.
1: Alas 9:43 na sa buntag, mga katropa. Katropa nga Marvs, good morning sa mga katropa na ito. Magaling na paghihapon. Napaghihapon sa ito ang Facebook Live. Nga lang, subay-bay gihapon.
2: Pabiling gihapon, tanawara ha? Pabebe na ito, mga katropa. O, di ba? Ilabi na sa ito mga kaigsuunan din na, ha? Nga nagahigop sa inyo mga kape. Halas, sige, padayo na lang. Basta importante.
1: Ay, maulit akong nalimtan.
2: Maulit nalimtan. Tama ko pa, sige ka ginukto. Sabrang niya, ayun na bilin. Mauda ito, katropang Javet.
1: Ay, ang akong kapilay nga naadid to, mga katropa.
2: Pero ayaw ka balaga, katropang Javet. Kay namawi. Uy, namawi itong nagpadangat sa iyang mensahe si Sir Romeo Tan. So wala pa niya kay kaganina, ana man siya nga fresh. Mm-hmm. Pero joke-joke lang. Karo niingon siya nga, klaro judi ay ma'am, okay lang. Uy! Na medium gihapon.
1: Klaro gidi ay nga okay ra gidi ay.
2: Okay lang ha. Ayan, good morning sub Sir Tristan Yat. We gulay mayong buntag. Prof Marvin og katropang Jovet.
1: Di ba? Prof na lagi
2: gyud. Ya po na prof katropang Jovet.
1: Prof na lagi gyud ka katropang Marms. Di na gid nato na siya malalis katropang Marms.
2: Tanawa lagi di basta-basta sige lang ha. Ato nang i-feel. I-feel lang tatama. Na kay wa man tanan.
1: Feel
2: lang. Ayan.
1: Feel na feel gyud talaga.
2: Oy, napay dugang si Sir Romeo Tan. Uy, labot ni sa tong hisgutanan karon ha. Kaya subala pa niya kung sa ako alang jud, dili jud ko kalimot ni Tatay Diggs kay nakaanhi naman gud na siya sa akong balay sa sirib. Nakaadto jud na siya, dili jud ko kalimot niya hangtod karon nakit-an nako na siya gahapon sa Facebook yang picture mura ko og gibayaw sa langit nakakita sa yahan. Ika ni Kagawad Romeo Panggoitan, salamat kaayo.
1: Salamat kaayo Kagawad. Okay, daghan kaayo mga nakurat kagahapon katropang Mars. Naiuban pagkakita. Tinood ni?
2: Is it true?
1: Oo. Kaya muraga, kanabitong, wala ka nag-expect pa ba nga magpakita si Tatay Diggs? No? Siya, moment ang commonly known si FBRD, Tatay Diggs.
2: Tatay Diggs.
1: So wala nagdaho mga uban. Ang kadaghanan actually nga makitaan siya sa kining ikatulo ba itong hearing?
2: Yes, ikatulo.
1: Third status conference.
2: Yes, conference mga katropa. So, kana, no? Ito ang himay-himayon ni mga orasa. Kung unsabay nahitabo kagahapon, mga katropa.
1: Kay dagan ang nakuhan katropang Marbs na lipay nga, wala nila nakitaan si FPRD nga nagsakay og
2: wheelchair! Kana ang pinaka... Oh. By the way, naamang yung mga nangutana katropang Jivet, pila na daw edad ni FPRD.
1: Mura close man mo katropang Marbs. Pila daw ang edad ni FPRD.
2: What's a close with edad? ay. Pero actually mga katropa, si FPRD na siya sa 81 years old. Mm-hmm. Pero katong mga baguhay lang mga dagkong officials ato ang nasud nga gipagulaan og arrest warrant nang puy-puy ang mga tuhod. Naga-hospital arrest, nag-wheelchair.
1: Naka-wheelchair.
2: Di basta-basta bata pa to ha? I don't know kung edad na nila mga katropa ni senior citizen na baka ha, mga igala. Pero kana lang kay si FPRD iya yung gipakita. Yang pagka kinibitaw kung wa siya nagbalatian, ipakita niya nga wa siya nagbalatian.
1: Yes. Kita ninyo mga katropa, 1 year kapin sa ICC pero wala naka-wheelchair. Ang uban na detain og 1 week naka-wheelchair.
2: Ambot nga ano nakatropang Jovet, ha?
1: Naka-wheelchair katropang Mars.
2: Naka-wheelchair na yun.
1: Rin, no? Uso kayo na dris Pilipinas mga katropa ba nga pag ma-arrest gani ka, pagbalik ni mo na either na nakay neck brace, nag-wheelchair na. O taas ang hypertension.
2: Uy, musakang acidity.
1: Mga yun, ana. Ay, kaayo.
2: Basin wa ni nakazanton plus gold.
1: Wala ginadiha. Na-stress manggod ka tropang Marbs kay ni ano na ba, ni balik na sa ilaha ang gaba.
2: Ni sumbalik na yun mga katropa. So, kana lang, no? Kay siguro sa kadako po siguro sa ilahang mga gipang.
1: Ay, nakakita lagi kong naong ni, ano diha?
2: Unsa man?
1: Junpyo!
2: Kini, mag-awa sa niron. Klaro kay katropang Jovet, ha? Actually, mauni ang first impression na ako, mga katropa.
1: Pagawas sa picture.
2: Pinakaunag yun. Pagawas sa picture niya, PRD kay, usually, naka-unsay tawag ang buhok niya sa una.
1: O kanang kwan man
2: niya. Itong semi... Say tawag ana karon mag taper or kanang kumun karon sa mga kabatanon ning ana sa unang book ni FPRD karon
1: mas ni batan-on
2: jud. Hala, jumpio. Mao gid ana First taktak sa una-una, jumpy o good.
1: Kasi long hair na long siya, hair. Mga katro. Tama, diba? Itong gi-describe siya ni Kitty Duterte, no, nga. Long hair na daw ang iyahang daddy.
2: Ayun, oh, diba? Di basta-basta, mga katropa.
1: So, muna siya. Kagahapon, ang ano siya, daghan naka-observe kagahapon kay, diba, last, katong, munang previous, pinakauna.
2: Previous na.
1: Diba, pinakauna
2: na niya sa iya,
1: nga,
2: sa ICC.
1: Picture, katong una niya nga conference sa mga katropa, status conference. Is katong naka-blue siya, nga na-observe nga medyo naganiwang si FPRRD. But karon daghan ang nakurat kay, nakasuot siya black suit, nasa white t-shirt, no, tapos nakabuhok niya, naka side view. Long hair katropang Mars.
2: Diba? Ato makita po sa iyang aura gihapon. Wa na wala. Wa pag-fade, mga katropa. Oh, oh. No, kanabitaw daw siya makiga istorya. Oh, oh. Kay international
1: ang
2: na, ha?
1: Ang ihagyap po ka nagong iconic na...
2: Kanabitaw siya itawag, ana, ha?
1: Manampiling ka.
2: Manampiling.
1: Kana iconic nga manampiling siya na gihapon. Wala gihapon nakuha iyahang murag mannerism niya katropang Mars. Pero of course, obvious lang yun, no, ang pag lose weight niya, mga katropa. Maga sa una dakoon siya, tambok siya. But karon murag kanag yung usual lolo na nabarog katropang Mars.
2: Kana mga katropa.
1: Niwang, tapos old na gid siya tan-aon and medyo karang makita na nimo obvious na makunot-kunot, no, sa iyahang face, mga katropa. But kung imong tan-aon iyang physical appearance, the way siya mustorya, healthy pa makaayo si FPRRD.
2: Ano, iyang reaction, no? Wala yung problema.
1: Kanang murag mas happy pa siya tan-aon karon.
2: Pagkagwapo na lang.
1: Gamay-gligas.
2: Gamay-gligas lang yung katropang Jometa. And by the way, unsa bay gisgutan atol sa iyahang mismong pag-atubang kagapon sa ikatulong status conference, mga katropa.
1: So, agani katropang Marbs, no, matod pa sa usa sa lead council, no, lang presiding judge gani katropang Marbs, niingod nga mo to ang first time, no, nga ni attend si FPRRD nagpakita sa korte, no. So as far as the trial chamber is concerned daw, katropang Marbs, ilahang gi-mention po dito kagahapon nga kung gusto daw siya mo gawas. Mulakaw or mo balik na sa iyahang room, wala po daw nila gibawal.
2: So dili na kayo na nakastrikto.
1: Dili nga nakastrikto. Pagka pwede kayo siya mo leave any time, for any reason. So wala nila kaayo gibawalan, no, si FPRRD. Kasi dati daghan kayo lang mga Pinoy katropang Mars, na dapat ipa-appeal yun.
2: Nako!
1: Kaya pugsun yun nga mo appeal.
2: Tubang.
1: But mismo sila kagapon, mismo ang presiding judge nag-mention nga wala sila'y buhaton. Inila punggan si FPRRD if he wishes to leave, no, mga katropa. Anytime, for any reason, mga katropa. So moto din, during sa status conference, gipangutanan, no, ni presiding judge Corner ang prosecution, no, nga i-consider ang pag-reduce sa number of witnesses, katropa. Kabalo
2: kini.
1: Ka, katropang Mars.
2: Oh, kini ha, kay kagahapon na yung mga video ng gawas, mga katropa, nga pag-appear yun sa naong ni FPRD, nagunit sila ganang justice. Justisya.
1: Justisya yun.
2: Kana, pero pagkakita ng FPRD, murag nipahiyo man sila, katropang Jibeta.
1: Alangan, no. Kay Junpyo biya.
2: Junpyo. O baka gimingaw. Kay usually, manggod anak, kay maglugtok ra ng mga naong anong mga nagpangita yung justisya. Murag, pagkita nila, murag nismile man sila. Mm-hmm. Pero according pa sa report, mga katropa, katodaw nga ilang pahiyom na dipay siya, kaya dapat atubangon dyan. Atubang dyan sa FPRRD sa iyang kaso.
1: Kumbaga, nalipay sila kay ni atubang, nagpakita sa korte, o niya, atubangon na gidaw ang niyang kaso.
2: Oy, sure ba? Ang pangunan na kung 100% pag yun nga maunay pure nga reason.
1: But kagapag katropang Marbs, no, as mentioned na to earlier, ni Hangyo, no, ang presiding judge na ilesen na lang ang numbers of witnesses and ipresent na lang ang 15,000 items of evidence.
2: Daghanan niyo? Oo. Kaya nag-note pa din yung mga katropang kinahanglan, no, kinigitawag og to conclude the case as quickly as possible.
1: Ayan.
2: So, kaya aliman ka, hapit na duha katuig. Mm-hmm. And then wala pa na-close ang maong kaso, mga katropa.
1: Gani nga, actually, digid siya masugdan-sugdan, katropang Mars. Okay. Ingon na, kadaghan ang ilahang ginapresent. Tapos, of course, no, si FPRRD, gani, first time pa siya nga nagpakita. So, wala pa siya actually na formally started ang trial, no? Actually, ang nahitabo pa lang is status conference pa lang, katropang Marvs, kung say status sa iyahang kaso. Nga giatubang.
2: So, kasabay na din ha ang pagpresenta at human naman to mga na-present ang mga evidences ba din na mga katropa. And actually, napay-report mga katropa nga kini daw mga witnesses kung mahimo kining abisuhan. Nga, kaya ang mga affidavits ilahang nga ginaingon is daw susama rahalos. O kana mga katropa. So, kana no? Kabahin lang na sa mga proceedings mga katropa sa kaso usab ni FPRD samtang anak ni sa ICC mga katropa labot ni ning gitawag og akusasyon kaniyang crimes against humanity.
1: Ayan mga katropa. Kamudya unsa ba inyo hang ikasulti no sa pagpakita ni FPRD kagahapon mga katropa, kumbaga nakurat ba mo, nalipay ba mo, naiuban ba sa mga katropa na itong naminaw karon nga nasuko mahingon na anak katropa, unsa ba inyong gibati nga finally after 1.5 years no, nakita na nato balik si FPRD, na nakita na to nga himsog siya, able siya makatalk kasi yes. Actually kung yung tanawin niya more able gid siya nga makakommunicate makakonverse katropang Marv.
2: So kana mga katropa, unsa man gibati kay usually sa ako ang pag-scroll-scroll sa social media, kadaghanan nalipay, kadaghanan ilang ma-remember mga katropa ang memories nga nibisita si FPRD sa ilang lugar, ingana siya makihalubilo sa publiko mga katropa. So karon sa tumakaigsuunan nga after 1.5 years, unsa man ang inyuhang pagbati din ha mga katropa. Palagi ka na din sa ito ang pagpanugban-uban mga katropa.
1: Ayan, pwede ninyo na i-text sa ito ang text line 0969-333-0537 o pwede po katropang Marv sa ito ang Facebook Live XFM Davao Katropa Digital mga katropa. So, gani katropang Marvs ang gusto nila sugdan gyud ang trial, no? Karon ng November 30 mga katropa.
2: Ang tuiga na.
1: Oo. Christmas break, manggood na siya.
2: Yes. Okay, oh grabe, happy tag yun mga katropa. And ato ang mahimnumduman karon sa ganito siya nadala sa International
1: Marag
2: Criminal
1: February
2: Court.
1: February to siya katropang February
2: ko. March.
1: Ah, oh,
2: March 11.
1: Parang I think. February or March to siya. March siya nadala March. Sa ano sa ayas, March 11.
2: Kaya before pa man to siya gi-aresto mga katropa sa kaulang bahin, nakagikan pa man ko to sa diri sa may Davao International Airport, daghay mga pulis dito mga katropa nga nagaatang actually hinoon kalabay naman to nga mga panahon ug ato na lang tutukan kung unsa ang mga progress ni ining nagpadayon nga pagdungog sa iya mismong kaso.
1: Ayan mga katropa. Kamudya ang sa inyo ang reaksyon, komento, opinion aning unang pagpakita ni FPRD no human sa kapin sa katuig nga na-detain kini sa International Criminal Court mga katropa. Atong oras alas 9:56 sa buntag katropang Marvs. O kunya pod na sa tuwang pagbalik ato pod ning isgutan mga katropa kay murag ano ni kanang ikasakit ba ni?
2: Unsa may pation ninyo mga katropa?
1: Ikalipay ba ni?
2: Unsa ang pangutana? Unsa man na nganong thrilling man kaayo? Kini labi na sa to makaigsuunan nga ulit kaayo og kanon.
1: Kanang hilig kaayo.
2: Oh, alam bitaw sa bisag isa ka bulad kaya na muhurot og duha ka platong kanon.
1: Anak ka. Kay na magayuban katropang Marvs na mga tindahan nga dili sila musugot nga na ay order nga half rice.
2: Kini. Tinuod na katropang
1: Marvs. Ang ilaha man gud ana is dapat one full cup gid na imong orderon. Kaya paano man tong mga naka-diet?
2: Correct.
1: Diba?
2: Na may mga kaigsuunan nato. Mayo na lang kay si Madam Lucy.
1: May
2: na lang kay si Madam Lucy. Kaya kay mahangyo. 1/4 rice pwede ra kayo.
1: Sa bali 5 pa katropang Marvs. Pwede kaayo kay Madam Lucy.
2: Kana mga katropa. Kay kini, ang half cup rice, kabalo ba mo nga ang ato ang syudad sa Davao, atong lokal nga panggamhanan sa Davao, nagapaningkamot nga mahatagan po intan marispeto ang katungod niya na ito mga kaigsuunan nga nagadayit ang uban, galimit lang sa rice, labi na gali kay diabetes, kay more rice daw, more sugar daw. So ato nang siren mga katropa, huwag ka mo, labi na sa mga kusog din ha mo, hab-hab, di basta-basta, mumukbang og rice, huwag kanon ha.
1: Kumpara sa inyo ha, malipay na ba mo ani mga katropa, kining gitawag nga half cup rice ordinance. Ato na hisgutan unya sa unahan mga katropa, human lamang sa pipila ka pahinumdum, standby. Alas 9:58 sa buntag.
0: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik permi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Duma, gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nako'y turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Control. Good morning!
1: Alas 10:04 na sa buntag, mga katropa. Balik sa itong pagpinag-uban-uban programang Sentro Gihapon. Of course, kauban-gihapon katropang Juvet o katropang Marvin, mga katropa. Kumusta naman ang mga katropa na ito diyan? Nakahigop na ba og kape?
2: Hindi. Ang sabang ang kape yung ginainom din ha, mga katropa. And of course, itong makaiksyon, karun pa na mahong uban, karun pa nagmata.
1: Grabe ha. Sana all ka na kaayo, katropang Mar.
2: Itong mga gipanganak nga with silver spoon.
1: Wow.
2: Di basta-basta.
1: Kanang pagmata, nanay pagkaon. Nanipagkaon? Sa lamisa.
2: Adi, basta-basta. Ang uban po, kang karumpang na nagmata, mga katropa, imbis nga pagkaon ang sugaton, ay ihi sa arinula.
1: Agoy.
2: Ayaw, adyudintan mo kumpiyansa. Mm-hmm. Ayan, mga katropa, good morning kaniyong tanan, mga igala. And by the way, ato sang ilakbit kining news trends na to, katropang Juvet.
1: Ayan, sige, katropang Mars.
2: Mm. And by the way, karong si Manny Pacman Pacquiao. Uy! Mga katropa, ha, nahimo kining Honorary Doctor of Physical Education and Sports. Uy, kini mga katropa, ha, gipahigayo na maong pag-ila kang Manny Pacquiao kagahapon natul sa Usaka. Akin ni mismong aktibidad dini sa May Philippine Normal University compete niyo mga katropa.
1: Mm-hmm.
2: Ayan mga katropa, and of course, by the way, karong adlaw na mga igala ang gitawag og Pet Bird Day.
1: Pet Bird.
2: Kasi mga nagbuhi daw og langgam din na mga katropa. Uy, celebrate daw na ninyo mga katropa ang kinigitawag og World Pet Bird Day.
1: Mm-hmm.
2: Ayan mga igala. And of course ato ang mga kaigsuunan karon oy talking about the ayo sa ato ang sitwasyon sa panahon na pabilin lamang kamo maka-update dapat mga katropa sa DOST Pag-asa kay naa sila mga advisory. Labot ta nini labi na kining namatikdan matud pang low pressure area. Sulod sa Philippine Area of Responsibility, magdalagyapong kinig mga pag-ulan sa pipila ka bahin sa ato ang nasod. Labi na napagyapo yung mga area sa ato ang nasod Pilipinas ang naglutaw or kining gibahain taon mga katropa.
1: Lubog yapon
2: sa baha mga igala. Ayan. Kung sa uban pa mga katikaran ha, at ang isa to ang Facebook page sa XFM Davao Katropa Digital mga katropa.
1: Ayan. Alas 10 na isa sa buntag mga katropa. Og sibog tadri katropang Marv sa tuang hisgutanan karong adlawa.
2: Mm-hmm.
1: Ang ikaduhang hisgutan nato kay Half Cup Rice Ordinance gipaligon sa Davao City. Unsa ba kini klase nga pagpaligon katropang Marvs kay kumbaga pasabot ani naa na ni nga ordinansa but karon gipaligon na lang sa tuang Davao City Council
2: kini mga katropa. So actually kini nga nahisgutan gipaligon kini sa kini gitawag og 8-year-old rice conservation law. Kabahin dai ni mga katropa aron ma-conserve og malimitahan ang grabing pagkonsumo og bugas.
1: Oh, so di ba na maputoy murag only rice ordinance murag
2: ganan. Na
1: ako'y mga ingon ana mga katropa nga limitahan ang kining mga naay gapa-only rice.
2: Mm.
1: Kay basig masayang lang kuno ang pagkaon. Pero masayang ba na katropang Marvs kana nga only rice?
2: Only rice ambot lang, depende siguro mga katropa kining mangayog pagkaon nga puno-punong plato.
1: Mm-hmm.
2: Unya di hot dog. Masayang siguro din ha.
1: Okay.
2: Pero ato makusog kay mga nga hurot tilok pati mumho, away sayang din ha mga katropa.
1: Mm-hmm.
2: So kini mismo nga measure mismo si Second District Councilor Ralph Abella maoy nag-introduce ni ini ka atol sa gipahigayon nga regular session adto nakalabayng adlaw nga Martes mga katropa sa Davao City Council kung asa ang maong proposisyon mga katropa nagatinguha sa pag-aminda ni ining ordinance number 0383-18.
1: Mm-hmm.
2: O ang gitawag nga Davao City Rice Conservation Ordinance og buot matod pa ni ini nga i-rename ang adto sa Davao City Responsible Rice Consumption and Waste Reduction Ordinance.
1: Mm-hmm.
2: At least sabutable mga
1: klaro
2: katropa ba?
1: Kaayo.
2: Oh, maklaro gyud nga kining responsible rice consumption. Ang responsable nga pagkonsumo sa bugas.
1: Kanang pagkaon.
2: Oh, pagkaon.
1: Kaya kita pag Marvs na ako'y mga nailan, naglungag og isa ka kaldero niya na limtan.
2: Uy! Unya na himong dukot tanan.
1: Wagid nakaon katropang Marv.
2: So, so may maglangkob ani nga ordinansa. Ang tanan ba nga maglungag og mahurot mapuno nga dukot ang inyo ang gilungag basin unya makabayulit man eh.
1: Oh,
2: well anyways na mga pagpaklaro ani puhon-puhon mga katropa. So gipasabot ni Councilor Abella nga wala matud pa or kini nga proposition, wala kini nagpugos alang ni bisan kinsa nga gamay lang og kaunon. Hinoon gipasabot nga simply giving consumers the choice or ang pagpili,
1: nga sila mismo order. Makapili
2: o makapili sila nga mo order only what they need.
1: Sama na tong kaya.
2: Kaya lang, no? Kaya na mo gyud makaigsuonan nato nga labi na kung only rice or kinibitawong regular order na anay one rice automatic na diha. Nya naman tay kaigsuonan nga naninguha nga mag-diet. Gusto lang sila half rice and then ngalan nga maulaw sila nga nay mabilin kay lagi gitawag
1: na
2: hutdon na lang nila katropang Jovette. So kani sumala pa nga Abelia nga ang pag-reduce matod pa nining rice weight waste makasuporta kini sa ato ang local farmers. Nagpadayon sa pag-atubang ni ining high production costs.
1: Ayan,
2: nakudapo kayog expenses.
1: Laki po dani ang low farm gate prices kana, kay barato kaayo ang palit sa ilaha mga katropa. Ang pagtanaw ni mos merkado hastang mahala na.
2: Kada so kana mga katropa, makatabang pud ni mga katropa. Ilabi na nga actually 2018 pa kini nga ordinance na nag-require sa mga fast food establishments, restaurants, fast food chains, cafeteria, uban pa nga mga kananan mga katropa sa paghatag o gakining half cup sa pag-serve or kining half cup nga serving sa mga nilungag nga kanon. So at least matud pa nga 80 grams, no? Exactly half the price of a full serving.
1: Ayan, so tunga lang po ang bayan. Tunga lang po bayan. Kaya basin po og kanang gikibhangan pag may kapapang Mars. Onya, mang bayad, mora gihapon.
2: Dapat po siguro, no? Sa muhatag og half price, na itimbangan yun dira para makita
1: yung half
2: price. Tama yun yung mong gibayran.
1: Basta ako na ako na balance si Madam Lucy, basta half rice ang iyang ihatag, full cup gina katropa.
2: Grabe ka mapila
1: mahinatagon ka ayo.
2: Manggihatagon og mapalanggaon ka ayo.
1: Ingon ana si Madam Lucy.
2: Okay.
1: So, lagi na ako na ilhan ana katropang Mars.
2: Yan. So ubos matud pa niini nga ordinansa ang mga establishments mga katropa nga magmakuli sa pagcomply. Uy, posible nga magatubang og multa. Nasa 1,500 pesos ang first alang sa first offense samtang padulong ka na ngadto sa 5,000 pesos o cancellation sa ilang business permits atong ka na sa third offense.
1: Oo, so wala ba ikuan ni katropang Marms kanang mas dako-dakuan kay kung ilang gipahugtan kini dapat mas dako katropang Marms para di gyud mo ano di gyud magpalya ba
2: magpalya kaya the more nga mas dako ang multa mas mahadlok sila nga musupak niini.
1: Ang ano magura na katropang Marms ang uban kay kaya ram na 1.5 raman di ay.
2: Uy, 1.5 raman di ay, 5,000 raman di ay. Why kuming? Wa ra sa kuming king sa ato ang income.
1: Kaya na ko na, isa kaadlaw ko lang na.
2: Kini lang mga katropa ha. So, sa ato mga kaigsuunan din ha, sa labi na sa may mga negosyo nga susama ni mga kananan mga katropa. Hala, sige, hinahinayag i-practice mga katropa nga kung na'y mga yung half rice lang, ihatag ninyo.
1: Oo, no? Dili shop ka na bitaw mo yun nga, ay, wala mi half dari. Agoy! Ma-preso ka.
2: Ang isa po sa giklaro nga, dapat kung half rice, half lang po sa whole rice nga presyuhan mga katropa. Kaya na may uban, sir, ang 10 pesos ang among rice. Kung mag-price ka, shitty. Tanawa lang.
1: Nakano, Jopana, naka-experience ko.
2: Naka-experience na yung katropang Jovette, ha?
1: Oo, half, ang one rice, one full cup rice is 10 pesos. At 15 dito, 15. So, ang isa na yun, pero ang half rice is 10.
2: 10. Hala ka niya.
1: Diba?
2: Sa may katunga ana.
1: May half ana, mga katropa.
2: Ay, nako. So, mapugos na lang, one rice na lang yun in town. Kaya yung sao na lang, mga
1: one
2: katropa.
1: One rice na lang, 5 na lang man di ay.
2: Ayan, mga katropa.
1: Murag strategy gihapon, katropang Marbs ba?
2: Yes. So, kini mismo, mga katropa, gi-introduce sab ang specific nga mga rules alang sa dining setups nga at least mga katropa makatuman ini gitawag og 2018 ordinance lakip na din ha sa mga buffet mga bundled meals
1: kana kanang dinaghan mga dinaghan. Katropa
2: kaning sa hospital food services appeal di ini og sa uban pang public feeding programs.
1: Ayan mga katropa, so ano ni siya mga katropa ha, kanang bantayan nato ni kung ikaw naka-experience ka or nakay nadtuan nga gikan-an nimo nga ingon ani bitaw og mga scheme munani og mga binuhatan, pwede na ninyo isumbong mga katropa.
2: Yan, reklamo.
1: Parang matagam po na sila kay kanang laging ano ba kanang anagong dili magpaok di magpaoris ba
2: kana ang paoris
1: kana kung nightclub mentality nga dili kay saya kana bitong imbis nga makatabang ila pa hinuong dutaan ka tropa
2: mao dai So kana mga katropa, so labi na kinitong Davao City reports.
1: Mm-hmm.
2: Kana andam kay sila mudawat sa inyong mga sumbong mga katropa. And by the way, kung kini matud pa nga ordinansa mag-take effect na kini 90 day grace period, no? Mm-hmm. Maghatag kini og 90 day grace period ngadto mismo sa mga establishmento after nga mag-take effect na ang maong ordinansa. Samtang ang mga establishmento nga makitaan mga katropa nga non-compliant atul mismo sa maong panahon nga gitagana mga katropa would receive a written notice.
1: Oy, written pa lang na okay written. Na rin na katropang Mars kay written sinulat naman di ay.
2: Og napay sumpay. Og 15 ka adlaw sa pagkorek sa ilang mga violation ay hapaman ang syudad mo duso mga katropa o mo pursue og formal nga mga multa.
1: Mm-hmm.
2: Lakip ang license suspension.
1: O, na. O, para di naging nga maka-negosyo pa katropang Mars. Kana na, saro na magdi na mataga mga katropa.
2: Kana.
1: Saro na mamingon nga, ay, kuan lang, suspension naman din na. So, ay, tama, suspension naman din na katropa. Mm. Wapaman ko nila gitanggalan.
2: Mm.
1: Pag matanggalan na, diha na dayon, mami, racy mga katropa.
2: Nga, magyaw-yaw ba ya dayon sa social media mm-hmm. nga. Agrabi kami nga mga gagmay nga mga negosyante, ingani na lang ninyo.
1: O, oh, ana ra ba dayon.
2: Kaya mangayog simpatya.
1: Nga kung imong suguon nga ipatuman ipatuman na di mo tuman
2: oh, gahi
1: kaayo batikulon
2: gahi murag kini nga basketbolista ni Bangga Spunuan sa lubi nga gitauran sa ring mga katropa abig kalaban. Well anyways mga katropa, so kini nga ordinansa unsa may inyo masulti ilabi na sa tumo ka igsuonan hanga naga half rice na ningkamot sa healthy diet mga katropa.
1: Yes.
2: Og sa tumo ka igsuonan pod no nga tumong niini again atong usbon nga tumong sa maong ordinansa nga makatabang pud sa tumong mga local farmers.
1: Mm-hmm.
2: And of course mga katropa, makita nato din ha ang kining disiplina labi na pagkahimong responsable nga mga konsumante niining pagkaon.
1: Ayan mga katropa.
0: Sentro.
1: Alas 16 na sa buntag mga katropa, katropang Mars.
2: Ayan, good morning day Ma'am Nita Valderosa. Good morning Sir Martin and Ma'am Chibet.
1: Good morning sa mga katropa nato diha nga nagasubaybay gihapon sa tuang pagpanabun-uban nato programa karon programang Sentro labi na sa mga naminaw sa dial sa yung radyo 89.1 XFM Davao. Good morning og sa kay Sir Alex Kabuhayan no nag-text siya diri katropang Marbs. Sir ma'am, wala ko kakita ni Tatay Digong pero sa iyang mensahe nakadungog ko.
2: Uy.
1: Naluoy jud ko ni Tatay Digong og ang iyang mensahe wala Joy ka usaban, sukad pa na sa una hangtod karon. Mo nang mingaon jud ko kang Tatay Digs. Ang Ginoo na lang ang bahala niya magampo lang ta kanunay nga tagaan pa siyag taas ng kinabuhi. Alex Kabuhayan sa Maymaa People's Village Davao. Daghang salamat sir.
3: Daghang salamat.
2: Ayan si Sir Uncle Dars Onets. Good morning watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
1: Ayan good morning sa tanang mga katropa nato diri sa Maya. Hinatuan, Surigao del Sur. Napo siya sir ma'am ana. Mana basta dako kag sala pila pa lang kaka Los Hospital, dili na dayon makalakaw. Unya si Tatay lagi sobra naman katuig sa dahig, baskog paman gihapon.
2: Uy!
1: Oh, si Sir Alex gihapon.
2: Kana mga katropa. Yan, nagang salamat sa pagminsay si Sir June Bacala. Good morning, Ma'am Jivet og Sir Ibano. Di basta-basta Ibano nagigilitok,
1: ha? Oo, Sir Ibano na yun. Marag professional kayo ang dating katropa Mars. Sir Ibano.
2: Sir Ibano yun, ha? Ayan, good morning, sab kang Sir Danilo Matute. Good morning, katropa. Happy viewing and listening from Susana Farm si Rawan Turil mga security guards na minaw din ha.
1: Oy.
2: Ayan nagang salamat ha sa itong mga SGs. Oy di ba yan lalim na yung mga trabaho
1: SG,
2: nila
1: mga security guards. Ayan, good morning.
2: Good morning, good morning kaninyong tananin mga yung pagpangapi, pagpangaon o paglantaw samtang nakamuna minaw din sa ito ang programa.
1: Mm-hmm. Kung asa man muna ka-plaster karon mga katropa ang uban kay nag early lunch na katropang Mars. Ang uban karon pa namahaw o dala paniod to kumbaga brunch na ni sa ila.
2: Lunch na gyud. Oh, na kay mo lagi nang gitawag og food conservation na naguna-una na sila.
1: Na lang
2: giusa na lang.
1: Pamahaw og ang paniudto ka tropang Mars. Dili na daw kalas og kining kanon.
2: Kanon.
1: Ana.
2: Oh, grabe nga budget may gitawag nga pure nga budget.
1: Napay uban nga di na mukhang ka tropang Mars kay Zanton Gold Coffee Mix na lang daw sila.
2: Uy, kana kay ligon bayag dulot actually mga katropa sa tiyan.
1: Grabe sa ligon og dulot no.
2: Kana bitaw mag-feel gyud nimo nga agi sulod imong tiyan.
1: Oh, kana dili hawang siya ka katropang yes. Marvs ba? Kumbaga, ano siya, kaning gitawag na to nga, murag, bisag Zanton Gold Coffee Mix lang imo ginom, pero feeling ni mo busog ka na, kanang healthy pagyug ka. So, dili ka mabala ka mga katropa. Food supplement ang tawag na to, ana, no? Kineto ang Zanton Gold Coffee Mix. So, ito ang mga produkto sa Yes to Health. So, kung dili ka ganahan mo kaon, pwede ka ninyo ni iabag sa inyohang pang-adlaw-adlaw. Pero, dili po na mo iingon nga, di na lang yun mumukaon, ha? Kailangan po mumukaon.
2: To fuel our body, mga katropa. So, kini, ang mga produktong gama sa Yes to Health is gigama man kini for supplementation sa magkulang sa ato ang lawas, mga katropa, labi na ang mga sustansya din ha nga dili mahatag sa ato ang mga ginakaon, mga katropa. So again, okay na itong produkto sa Yes to Health, mapalikini sa nagkanyang butika nationwide, and of course ato ang Yes to Health Clinic, katropang Juvet.
1: Oo, dari sa ito ang Yes to Health Clinic na ito, mga katropa, hanatay libre nga check up diha, katropang Mars. Makauban na ito diha si Doc CJ Nedruda.
2: Yes.
1: Dari lamang ka na, mga katropa, sa Door 3 Cellpool Building, GSIS Heights, at Banglang Kinigyod, diri sa may Kawayan Drive, Matina, Davao City. So kung magsakay mo og multicab, maingon lang mo Kawayan Drive, paghunong ninyo makita na ninyo ng dako nga karatuladra nga Yes to Health Wellness Clinic, mga katropa.
2: Of course,
1: libre nga check-up. Yan. Wala na mo yung angay problema hon.
2: Consultation.
1: At ang ininyo kay, speaking of check-up, katropang Marbs, happy na po. Ato ang servisyong katropa, caravan, mga katropa.
2: Sunod bulan ni.
1: Sunod bulan ha, sa October.
2: Bulan. So, September na taro, October na yun. Nako ka, exciting ani, mga katropa. Tangan na to, haon sa mga servisyo po hon, ang atong idalit din ha, kaninyong mga higa.
1: Oo, dagan-dagan, giyon, og mga servisyo inyo ang atangan, mga katropa. And of course, ang pinaka-importante natin, libre nga check-up. Ikan sa itong Yes to Health Wellness Clinic, mga katropa. At ang oras, alas just 20 na sa buntag, katropang Marvs. Dinato ni Dugay-Dugayon, kaya ito ang trending karon. Kaya unsa ka ning trending, mga katropa?
2: Actually, kini nga trending, grabe. Halos, ako na matikdan, halos mga lalaki ang nag-comment.
1: Mga lalaki nga naman, katropang Marvin.
2: Uy, atong Shiron, mga katropa. Kaya ano man good kini, mga katropa. Nga, parte mang yun ang guwapa, haka, anyag mang yun intaw ni ini.
1: Oo, okay. Ito dong tanawin, mga katropa.
3: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
1: Unsa tong trending, katropang Mar?
2: Ang trending na to, mga katropa, kaya doon naman goy bagong lisensyadong Imbalmer gikagubtan sa social media tungod sa kagwapa.
1: Gwapa pud kaayo, katropa. Gwapa.
2: Bisan si katropa ang arki mahangang hagud siguro, mga katropa, mga kita.
1: Gwapa jud ka ayo. Ano no? As in gyud, mga katropa, makaingon jud ka nga. Mo ni Imbalmer kagwapa pud ani.
2: Atong basahon ang mga comment.
1: Sige, katropang Mars.
2: Nako, malingaw gyud, mga katropa, to mga kaigsuonan kung magbasa diri sa comment section. Ato man gud ning gi-post, mga katropa, oga nilibon na gyud intawon ka mga reaction ang nag ang gi ano ni
1: ang
2: mga
1: nadawat,
2: katropa nadawat
1: aning,
2: no
1: kini nga impormasyon, mga katropa, imagine ha, guwapa kaayo, katropa ang Marvs, na bagong lisensyada nga Imbalmer.
2: Imbalmer.
1: Ano itong mukuan og
2: actually,
1: mga,
2: mga patay.
1: Patay, mga katropa.
2: Malawas.
1: O malimpyo, mo asikaso,
2: yes.
1: No, para preparation sa iyahang haya. So, na isa ka babae nga nag-post na online ang iyahang picture nga pasado siya. And mga katropa, note nga, dili siya, ganang bitong common, katropang Marvs, nga babae yung anak kagwapa, maimbalmer ka.
2: Kaya usually, magunding anak kagwapa, mga nurse,
1: yes,
2: doctor,
1: usually, kaya makita niyo kami yung anak nga kagwapa, lagi na dala sa nurse,
2: abogada, ka na.
1: Doctor, kana mga ingon anak, baka na mga, ingon anak nga something nga passer, but na-shock ang tanan, imbalmer nga, kining
2: talagsaon ni nga kurso, ha?
1: Oo. Oh,
2: oh. Oh, imbalmer, mga katropa.
1: Murag swerte kaayo ang
2: ano man. Swerte ang
1: swerte ang mga dads, katropa, kasi siya ay makagunit.
2: Tanawa ang uban, mga katropa. Ano pa yung mga nag ano
1: nga? Mga nag-comment nga, gusto na sila mag-avail.
2: Oh, tanawa lang. Pwede ba daw ang home service kay magpa-imbalsamar na siya? Mga katropa. So wala pa.
1: Mag-advance na.
2: Mag-advance na. Napo yung ban, mamamatay akong nakangiti.
1: Aba!
2: Di basta-basta, ha? Ang uban po, mga katropa, kinsa tong gusto magpabalsa mo, undang na mo ginhawa karun dayon. Napay mga abiso, ha? Ang mga susama ni anak, mga katropa. So actually, daghan ang nakadayig sa iyahang kaanyag, mga katropa. And of course, daghan po'y na-amaze. Kaysa kadaghang kurso nga pwede niyang pilion, nga nung kinimang yung imbal, pero yun, wala pagka-imbalmer.
1: Wala man niya po gi-explain na katropang Marvs, no, kung nga nung nag-imbalmer siya.
2: Pero actually, sumala sa impormasyon, mga katropa, naday ni sila ay gipanag-iyahan nga kung an funeral parlor. So kana naga negosyo na po nila, mga katropa. So actually, makita man nato sa picture, no, kana ilap isa na sa mga produkto sa
1: ilahang negosyo. Kana ilahang mga lungon.
2: Kana mga katropa.
1: So siguro murag gipili niya tong iyang eskwelahan sa kung unsa ang duol sa iyang dughan.
2: Yan.
1: Since mao man ilahang family business. Nindot pud katropang Marvs, no, ilahang para di na sila magbayad kay Balmer.
2: Kana
1: sila own kanang own produced kanda Balmer katropang Marvs. So pag nae na dead, so complete package na.
2: Kani actually dili na basta-basta baya nga kurso katropang Jibet. Kanang atubang kagpatay.
1: Diba? Tapos ang formalin anak katropang Marvs, ang kaisog sa mga medisina.
2: Tapos
1: ingana kagwapa katropang Marvs, murag daghan jud gusto mag-una.
2: Kanawa lagi. Pabama mga talambagon halos din hi pabalsamar na mo boys. Tanawa.
1: Pag-advance na mo.
2: Muni pagutan na mga katropa, kanus abaka magpa-imbalsama sa iya. Kana lang, no? Kana mga katropa, so actually
1: katropang Marvs, wala na pag kana anong
2: actually na amaze ko.
1: Bina ko actually gusto ko.
2: Ayaw sa karon.
1: Delikado.
2: Ayaw sa, ayaw
1: delikado
2: sa.
1: Delikado
2: ka. Actually, kinisya, darira po ni Baya siya sa may Davao del Sur.
1: Darira ni.
2: Matanaw, I think, mga katropa, if I'm not mistaken. Ayan, mga katropa. So, pamakaigsuunan din na, ha? Kaya, I'm sure, kung nakakita, siguro sila aning, siguro ang uba na inspire ani, no, siguro itry siguro nila ang pagka-imbalmer, no. Kini kay di basta-basta challenging kaayo kini mga katropa. Ayan, so ato ang trending kining bag-ong lisensyadong imbalmer gikagubtan sa social media tungod sa
1: kagwapa. Pangitanin niyo sa ito ang page, mga katropa. Makita niyo kung curious mo unsa gid siya kagwapa, as in gwapa gid siya. Saka ko makaingon jud ko, mugawas gid ang akong pagka ano, katropa.
2: Ang sama.
1: Ma-appreciate jud kining unana ng mga beauty.
2: Hoy.
1: Ay, anyway, mga katropa, kinsa na gusto mag-una diha pag message na mo. Dito, mga katropa, alas just 26 na sa buntag.
0: Sentro.
1: Hoy, sa tanan nga mga katropa nato diha, nakasubaybay gyapon, good morning sa inyong tanan. Og daghang salamat sa palayon nga pakigduyog, pakiguban sa tuwang programa, mga katropa. Medyo bigado na gid ang atong oras. Ang oras dili na ato, ang panahon di na mag-igo. Ang panahon di na ato, ang oras di na mag-igo. Ana dai ta ka.
2: Balisan.
1: Sa iko ano iconic line na ni
2: Katropang Alan Abay.
1: Anyway, mga katropa, house buna mo. Daghang salamat sa tanang nakigduyog sa tuwang programa, sa mga nagpabot sa mga mensahe, komento, reaksyon, mga nagtanaw sa tuwang Facebook Live, naminaw diha sa ilang mga kabalayan. Asa ba mo na plaster. Salamat kay mga katropa. Mubalik na pud mi og mang adlawa. Same time, same station gihapon sa programang Sentro gihapon, mga katropa. Imong greetings, katropang Marvs.
2: Yes, by the way, ato sang basahon ang uban pang nagpadangat sila mga mensahe. Si Ma'am Lynn Bohols, lipay kaayo gyud nakita nako si Tatay Diggs kadapon. Unta puhon makauli na siya diri sa Davao City.
1: Ayan, ayan. Salamat kaayo Ma'am Lynn Bohols. Unta puhon, no, may daghan pud naghandom na makauli na pud si FPRRD.
2: Yan si Ma'am Nita Valderosa, nag asa may gikatawaan ani mamita.
1: Grabe ang katawa ni mama.
2: Si Ma'am Scarlett Gold Roferos, good morning po, shout out from Tagum City.
0: Good morning.
2: Salamat sa mga kaigsuunan. Ug sa nagtanaw si Sir Jacob De Guzman, good morning. Thank you for watching. Ug suban pa nato mga kaigsuunan nga nagpadangat sila mga mensahe, nagtanaw, nakiguban sa tong programa, daghang salamat kaniyo.
1: Salamat sa makausab, mga katropa, ug sa ngalan na lamang sa katibuk ang pwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
2: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropang Marvin Ebano.
1: Kini sabi yung katropa yung ubos nga alagad sa kahanginan, sa ngalan ni katropang Jasper Magonsa, katropang Juvet Espanyol sa programa
0: Sentro.
1: Pamatuuran ang sandigan. 10:28 sa morning.
0: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Are you looking for graphics?
4: Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier, Western Union.

0: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.

0: Está clara, Xana?
1: Exciting!
2: Santon Plus Gold.
3: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay. Halang yung kutukuto. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun. Ha, panyo, dako kay katabang sa kuha. John Villanoy ba? Sa puro, banana, magkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybean. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
7: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
6: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Dig yu day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depres sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pang pakusog.
9: Turbo.
10: Pang padugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Bili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
19: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
20: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Farmasya Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Kaklarek sana!
9: Exciting!
17: Exciting!
21: DJ Edgeboy Art on XFM.
22: Rated PG.

0: Clara Exana.
1: Exciting!
2: Marvin Iban sa XFM Davao.
3: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton niini nga responsibilidad dungan sa pagkamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
2: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Ka-Clarex, Ana!
5: Exciting!
0: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. XFM Mega Manila.
1: Alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pahuling headlines, natin sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. PBBM ininspeksyon ng isang food manufacturing facility dyan sa Pangasinan.
2: Senate Impeachment Court naglabas ng show cause order laban sa dalawang miyembro ng House Prosecution Panel. Pantay na pagkapatupad ng sub judice rule, ipinanawagan.
1: Prosecution handa na sa magiging desisyon sa voting threshold.
2: Hold departure order pinatupad ng Bureau of Immigration laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dalawang iba pang akusado.
1: Malacañang nanawagan ng mapayapang protesta sa paggunita ng martial law sa September 21.
2: Sa balitang regional, grade 5 student sa Oton, Iloilo, patay dahil sa sariling ina.
1: International, mga katropa, 21 patay, kabilang po ang 5 bata sa paghuhu naman ng gusali sa Gaza.
2: Sa balitang showbiz, Dinyo Mulak, sinuspindi ng LTO sa pagmaneho ng 2 taon.
1: At sa sports, si Abby Maranyo nagretiro na sa volleyball matapos ang 22 years.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes, September 17, 2026, live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo napapahinggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: XFM News Nationwide.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Buwena mano, sa detalye ng balitaan, nagpunta si Paulong Ferdinand Marcos Jr. dyan sa Nutridense Food Manufacturing Corporation sa may Santa Barbara, Pangasinan. Ito'y upang tingnan mga katropa ang mga teknolohiyang naibigay na sa kumpanya sa ilalim po ng DOST Small Enterprises Technology Upgrading Program o DOST Setup. Sinuri rin ng Pangulo ang mga food technologies na binuo at na commercialize na ng DOST Food and Nutrition Institute bilang bahagi ng pagsusulong ng teknolohiya at inobasyon sa mga negosyo at sa pagpapalakas sa industriya ng pagkain.
0: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ang Senate Impeachment Court ng show cause order laban sa dalawang miyembro ng House Prosecution Panel dahil sa posibleng paglabag sa sub judice rule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Reginald Tongol, may kinalaman ang mga kautusan sa mga pahayag ng mga prosecutor sa mga panayam noong September 8, 14 at 15. Binigyan ang mga inisyuhan ng show cause order ng 24 na oras upang ipaliwanag kung bakit hindi dapat ituring na paglabag sa patakaran ng kanilang mga pahayag. Ipinagbabawal ng sub judice rule sa mga partido sa kaso, mga testigo at senator judges ang pampublikong pagtalakay sa merito na nakabinbing kaso ng vice-presidente. Sa unang paglabag, maaaring patawan ang pampublikong reprimand habang maaaring umabot sa 30,000 pesos na multa at iba pang parusa ang mga susunod na paglabag.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Nanawagan po ang prosecution panel ng patas at pantay na pagpapatupad ng sub judice rule sa lahat ng sangkot sa impeachment trial. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, nararapat umanong imbestigahan ang mga pahayag na posibleng makapekto sa integridad ng Senate Impeachment Court, anuman ang pagkakakilanlan ng mga nagpahayag nito.
3: I don't think so. Kung may question dun kung anong sub judice, it's that particular statement saying I don't trust the courts, the senator, the president, no, sabi nga niya, I want to be accurate with the words that she used. Did you say hawak ng presidente, mga senador, ang mga West, ang mga fiscal? Yan ang tingin kong dapat tignan kung violation ng sub judice rule yan. Kung attack ba yan against the integrity of the courts.
1: Inihayag po yan ni Tolosa matapos maglabas ang impeachment court ng Shoko's order laban silang miyembro ng House Prosecution Panel dahil sa posibleng paglabag sa Rule 18 o sub judice rule.
0: NXFM News Nationwide.
2: Nagpasalamat ang House Prosecution sa apat na retiradong maestrado ng Supreme Court na nagsilbing amici curiae o tagapayo ng impeachment court sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor Batangas Representative Jinky Gerville Luistro, naging mahalaga ang karanasan at bahagi ng kasaysayan ng bansa ang paglilitis, lalo na ang pagbabahagi ng kaalaman ng mga dating maestrado. Naglahad ang apat na maestrado ng magkakaibang pananaw sa mga legal na usapin, kabilang kung ilang senador ang dapat isama sa 2/3 na boto na kailangan para sa conviction. Nagkakaiba rin ang kanilang pananaw kung maaari pa bang bumoto ang mga senator judge na hindi nakadalo o hindi aktibong nakilahok sa mga paglilitis, habang iba-iba rin ang kanilang interpretasyon sa kaugnayan ng dating desisyon sa Avelino versus Cuenco. Nakatakdang iharap ng House Prosecution at kampo ni VP Sara Duterte ang kanilang mga argumento sa usapin ng conviction threshold sa September 23.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
1: Handang tanggapin ng House Prosecution ang magiging desisyon po ng Senate Impeachment Court kung ilang boto talaga ang kakailanganin mula sa mga senator judges para makonvict si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores, hindi nila iaangkop ang kanilang kaso sa isang partikular na bilang ng boto at sa halip ay pagtutunan nila ng pansin ang mga ebidensya ang kanilang ihaharap. Sinabi ni Flores na 16, 14, 13 o anumang bilang ang itakda ng impeachment court, sink or swim ang prosecution sa lakas ng kanilang ebidensya. Hindi rin umano nagbabago ang kanilang paniniwalang 2/3 vote ang kailangan para sa conviction, habang ang pinagtatalunan ay kung ilang senador ang dapat isama rito. Iginit naman ang House Impeachment Team na susundin at igagalang po nila ang magiging pinal na pasya ng Senate Impeachment Court kaugnay sa voting threshold.
0: XFM News Nationwide.
2: Nakipag-courtesy call si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal at miyembro ng Integrated Bar of the Philippines Misamis Oriental Chapter sa kanilang tanggapan sa Cagayan de Oro City nitong nakaraang buwan. Sinabi ni VP Duterte na ikinalugod niyang makasama ang mga abogado at ipinahayag ang kahandaan ng Office of the Vice President na makipagtulungan sa mga programa ng grupo. Layunin ng naturang mga programa na makatulong sa mga Pilipinong nangangailangan ng legal at iba pang serbisyo. Binigyan din ng pangalawang pangulo ang mahalagang papel ng mga abogado sa pagtatanggol sa karapatang pantao at paglilingkod sa publiko. Hinimok ni VP Sara ang mga abogado na patuloy na manindigan sa tama at maglingkod sa bansa at sa mga pamilyang Pilipino. Ang nasabing courtesy call ay ginanap isang araw matapos ang imbitahan ng Senate Impeachment Court ang apat na retiradong Supreme Court Chief Justice para magbigay ng payo sa voting threshold kaugnay sa impeachment trial ng pangalawang pangulo.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, mga katropa, kinumpirma po ng Bureau of Immigration ang pagpapatupad ng hold departure order laban kay dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez at dalawa pa niyang kapwa-akusado sa kasong pandarambong. Nananatili sa Pilipinas sina Romualdez at Pelicito Cristobal Guevara, habang nakalabas na ng bansa ang iba pang akusado na si Jocelyn Sereno bago pa man maipatupad ang HDO. Nauna nang umalis ng bansa si dating Aquabicol Representative Sal Dicono noong July 2025. Sinabi po ng immigration na hindi na ito maglalabas ng karagdagang detalye tungkol sa biyahe at iba pang personal na impormasyon ng mga akusado alinsunod sa Data Privacy Act of 2012.
0: XFM News Nationwide.
2: Si Interior Secretary John Vicrimulya na nabigo ang asylum application ni dating presidential spokesman Harry Roque sa Europe at inamo nito maglabas ng ebidensya kung taliwas dito ang kanyang pahayag. Ayon kay Rimulya, lumampas na sa 6 na buwan ng itinakdang panahon ang aplikasyon ni Roque, kaya nasa dating opisyal ang pasani na pinatunayan hindi ito na-deny. Sinabi rin ni Rimulya na kailangan namang umano ng red notice mula sa Interpol upang maaresto si Roque. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat harapin ni Roque ang mga kasong isinampalaban sa kanya at maglahad ng ebidensyang makapagpapawalang sala sa kanya. Naharap si Roque sa warrant of arrest dahil sa kasong qualified human trafficking na may kaugnayan pa rin sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO.
0: XFM News Nationwide.
1: Sinabi mga katropa ng Department of Information and Communications Technology o DICT na naunawaan at sinusuportahan po nila ang desisyon ng House Leadership na ipagpaliban muna ang deliberasyon sa budget ng tanggapan habang nire-resolve ang mga issue sa META. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, kabilang sa pangunahing problema ang online sexual abuse at exploitation of children at pagkalat din ng mga child sexual abuse materials. Binanggit din ng DICT ang online illegal gambling, cyberbullying, social media addiction at iba pang panganib na maaaring makaapekto sa mga bata at kabataan. Iginit po ng ahensya na dapat managot ang malalaking technology platforms at magpatupad ng malinaw at epektibong hakbang para maprotektahan ang mga gumagamit, lalo na nga ang mga bata. Sinabi ng DICT mga katropa na patuloy ito may pagtulungan sa Kongreso, mga law enforcement agencies at mga child protection group para palakasin ang online safety at protection sa mga batang Pilipino.
0: XFM News Nationwide.
2: Senador Pangilina, nanawagan ng sapat na pondo para sa irigasyon sa harap ng El Nino. Narito ang report. Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilina ng sapat at maayos na paggamit ng pondo para sa National Irrigation Administration o NIA, lalo na sa harap ng inaasahang El Nino hanggang sa unang bahagi ng 2027. Sa pagdinig ng 2027 National Budget ng NIA, binigyan din ni Pangilina na dapat direktang mapunta sa mga magsasaka ang bawat pisong inilaan para sa mga irrigation project. Nasa 46.36 billion pesos ang panukalang budget ng NIA para sa 2027 o 27% na mas mababa kumpara sa 2026. Kapansin-pansin din ang 58% na pagbaba sa pondo para sa restoration ng irrigation system. Higit ni Pangilinan, hindi dapat magtipid sa mga kanal, pumps, reservoir at iba pang irrigation facilities habang naghahanda ang bansa sa posibleng matinding epekto ng El Nino. Nanawagan din siya ng full transparency, geotagging, public access sa mga kontrata at independent quality testing upang matiyak na maayos at gumagana ang bawat proyekto. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala mga katropa, ang Philippine Coast Guard ibinaba na ang bilang ng kumpirmadong sakay ng MV June Aster na nasunog po dyan sa May Coron, Palawan. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Ibinaba ng Philippine Coast Guard o PCG ang 128 mula sa 132 ang bilang ng mga kumpirmadong sakay ng MV June Aster matapos mapatunayan na 4 sa mga naklistang pasero ang hindi pala nakasakay sa barko. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, 3 sa 4 ang nagkamali ng booking at sa halip na Coron, Manila ay Manila, Coron ang kanilang nakuha. Samantala, ang 4 na pasero ay nakapag-book ng ibang tiket at nakabiyahe ng patungong Coron sakay ng ibang barko noong September 5. Batay sa update ng dala ng PCG, hanggang September 16, 77 ang nasawi, 43 ang nakaligtas, at 8 ang patuloy na nawawala. Patuloy naman ang verification at reconciliation ng PCG sa passenger manifest upang matiyak ang eksaktong bilang ng mga sakay at matukoy ang lahat na individual na sangkot sa insidente. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Malacañang sa mga lalahok sa mga kilos protesta sa September 21 na isagawa ang mga aktibidad ng mapayapa at alinsunod sa batas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ginagalang ni Pangulong Marcos Jr. ang karapatan ng mga Pilipino na magpahayag ng saloobin at hinaing sa pamahalaan. Sinabi rin ng palasyo na nakahanda ang Philippine National Police at inimok ang mga rallyista na iwasan ang anumang karahasan upang may parating ang kanilang mga mensahe. Mahigit 15,000 na police naman ang ide-deploy sa iba't ibang lugar habang palalakasin din ng PNP ang monitoring sa mga posibleng banta sa seguridad. Inaasahang aabot sa 10,000 activists mula sa iba't ibang cause-oriented groups ang lalahok sa mga protesta laban sa korupsyon sa ika-54th anniversary ng martial law.
0: XFM News Nationwide.
1: Naka-half-mast ang bandila po ng Pilipinas dyan sa House of Representatives bilang paigaramay sa pagpanaw ni Quirino Governor at dating Kongresista Dakila Carpio Dax Cua. Pumanaw si Cua noong Martes sa edad na 48. Habang hindi pa inilalabas po ng provincial government ang sanhi naman ng kanyang pagkamatay. Kinatawan ni Cua ang Lone District ng Quirino sa 15th, 16th at 17th Congress bago muling magsilbi bilang gobernador ng Lalawigan mula 2019 hanggang sa kanyang pagpanaw. Nagsilbi rin siyang vice governor ng Quirino mula 2001 hanggang 2007 at naging gobernador mula 2007 hanggang 2010. Nagpapaabot ng paigramay ang kamera at iba pang dating naging kasamahan ni Cua.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din at pwede nyo mapahinggan ang XFM News Nationwide sa iba pang XFM station natin sa buong Pilipinas. 106.5 sa XFM Rojas, 99.5 sa XFM Zamboanga at 95.9 sa XFM Jensan.
0: Balitang regional.
1: Punta muna tayo sa Iloilo, katropa. Grade 5 student sa Uton, Iloilo, patay matapos pasintabi. Laslasin daw ang leeg ng sariling ina. Katropa natin sa balita, Jansin Crisostomo, XFM Iloilo.
5: Wala ng buhay nang matagpuan ang 11 anyos na batang babae sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay Kabanbanan sa bayan ng Uton, Iloilo pasado alas 6:30 ng gabi, Setyembre 16. Ito ay matapos na laslasin ng sarili nitong ina ang lieg ng biktima. Ayon sa investigasyon ng pulis, matapos na nagawa ang krimen, agad na umuwi ang suspect na si alias Rose sa pamilya nito sa Dingle, Iloilo at umamin sa kanyang nagawang krimen. Mismo ang pamilya rin nito ang nag-surrender sa kanya sa kapulisan. May iniinda umanong postpartum depression ng ina matapos na dalawang beses na nakunan. May iniinom rin umanong nagamot ang ina para sa nasabing sakit. Nagpag-alamang nag-iisang anak lamang si Sia na isa ring person with disability o PWD. Nakatakdang ipasailalim sa autopsy examination ang bangkay ng biktima. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Kotropang Janzin Crisostomo, XFM News.
2: Sensitibong balita pa rin, 2 anyos na bata na sawi matapos bugbugin ang kinakasama ng ina. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Nakakulong na sa Labangon Police Station ang isang lalaking suspek sa pagkamatay ng 2 taong gulang na anak ng kanyang kinakasama sa Barangay Tisa, Cebu City. Kinilala ng pulisya ang suspek sa alias na Lael na sa usong gulang. Ayon kay Christine Serrano, 22 anyos at ina ng biktima, ngayon lamang niya na-discovery ang maraming pasa sa katawan ng kanyang anak. Bunyag pa ni Serrano na ilang bisis niyang nakita na sinasampal o inaampas ng suspek ang bata na inaakala niyang paraan lamang ng pagdidisiplina. Hindi naman umano niya alam kung patuloy na sinasaktan ang kanyang anak habang siya ay nasa trabaho. Batay sa isinagawang otopsi ng medico-legal, namatay ang bata na si alias Max dahil sa matinding pambubugbog. Natukoy rin ang pagdurugo sa ulo o head hemorrhage na iniugnay sa matinding pananakita. Nasa kusudiyan na ng pulisya ang suspek habang inihanda na ang kaukulang kaso laban sa kanya. Mga katrupa, ugali na pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
1: 19 anyos na estudyante, dinakip sa muna'y pangingil o paniningil ng pera o pangingikil ng pera sa government employee. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay, XFM Jensen.
7: Nasa kustodiya na ngayon ng National Bureau of Investigation sa Rangani District Office o NBI Sardo ang isang 19-anyos na babaeng estudyante mula sa Pulumulok, South Cotabato matapos na aresto sa isinagawang entrapment operation sa likod ng LGU General Santos Building nitong nakaraang gabi. Naaharap po na siya sa reklamong pangihikil mula sa 54-anyos na government employee. Ayon sa ulat, nagkakilala ang dalawa sa Facebook page na Pulumulok Meet Up at nagkita noong November 2025 sa isang inn sa Barangay Lagao kung saan nagkaroon umano sila ng pakikipagtalik kapalit ng bayad. Noong Disyembre, sinabi ng babae na buntis siya at humihingi ng karagdagang pera, habang noong May 2026 ay ibinilitan itong nanganak na siya. Ngunit hindi kumbinsido ang lalaki na siya ang ama ng bata. Matapos putulin ng lalaki ang komunikasyon, ilang beses umano itong nagtungo sa kanyang opisina upang humingi ng pera at nagbanta na isusumbong siya sa mataas na opisyal kung hindi siya magbibigay. Umabot umano sa mahigit 600,000 pesos ang naibigay ng complainant bago muli itong humingi ng 60,000 ngayong buwan. Dahil dito, dumulok ang lalaki sa NBI at isinagawang entrapment operation na nauwi sa pagka-aresto ng babae. Ayon kay Attorney Noel Morales, head agent ng NBI Sardo, posibleng may ibang taong nagtuturo sa babae kung paano kumuha ng pera mula sa complainant, samantala hinihintay ang resulta ng DNA test upang matukoy kung anak nga ng government employee ang sanggol. Kung mapapatunayan kanya ang bata, ipinaalala na mayroon siyang legal na obligasyong suportahan ito. Sa dami ng iniisip at kinakaharap araw-araw, piliing alagaan ang sarili. Santon Plus Gold para sa iyong araw-araw na wellness routine. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa tunay capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Dumantay, XFM News.
2: Kaso ng ASF sa Cagayan Valley, patuloy na tumataas. Monitoring at inspection pinaiigding. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
8: Pinaigting ng mga otoridad ang monitoring at inspection laban sa African Swine Fever o ASF kasunod ng patuloy na pagdami ng mga lugar na may aktibong kaso dito sa Cagayan Valley. Ayon sa Department of Agriculture Regional Office 2, umabot na sa 57 barangay mula sa 23 munisipalidad at lungsod sa 3 probinsya ang apektado ng ASF. Bilang tugon, mas mahigpit na minomonitor at ini-inspection ang mga livestock na pumapasok at lumalabas sa mga munisipalidad, particular sa mga pangunahing entry at exit points. Kasabay nito, inatasan ang mga meat inspection officer na paigtingin ng antemortem at postmortem inspection sa mga slaughterhouse upang matiyak na nasusuri ng maayos sa mga baboy at walang karne na posibleng kontaminado ng ASF ang makarating sa mga pamilihan. Pinaigting din ang panawagan sa mga hog raiser at trader na sumunod sa mga itinakdang biosecurity measures at king kumpleto ang mga kinakailangang dokumento at agad na i-report sa Municipal Agriculture Office ang anumang kakaibang pagkamatay o sintoma sa kanilang mga alagang baboy. Layunin na mahakbang na mapigilan ang pagkalat ng ASF, maprotektahan ang industriya ng panghahayupan at mapanatili ang kaligtasan ng mga mamimili. Patuloy namang hinihikayat ang publiko at mga stakeholder na makiisa sa mga ipinatutupad na hakbang upang maagapan ang paglawak ng ASF. DSF dito sa Rehiyon 2. At yan ang ating ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: At dyan sa Davao, ang Bureau of Fire Protection po, may fire incident sa Davao na sumipa pala 47.8% ngayong taon. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
9: Sumipa ng 47.8% ang mga naitalang fire incidents sa Davao City ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Ayon kay Davao City Fire District Spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marisandrijas, umabot na sa 683 ang naitalang fire incidents mula Enero hanggang Agosto ngayong taon na mas mataas kumpara sa 462 na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, 41 casualties na ang naitala kung saan 37 dito ang sugatan at 4 ang nasawi, kabilang ang isang person with disability o PWD na nasawi sa kamakailang sunog sa Obrero, Davao City. Dahil dito, muling nagpaalala si Sendriha sa publiko, lalo na sa paparating na holiday season, na huwag iwan ng nakasaksak ang mga appliances at tiyaking walang naiiwang bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Layunin nito na maiwasan ang kaparehong trahedya at mapangalagaan ang kaligtasan ng bawat pamilya. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
10: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Katropang Brian, LPA ang namataan sa loob ng Philippine Area for Responsibility, pero maliit lamang ang posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod 24 oras.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, nasa 125 kilometers silangan ng Puerto Princesa City, Palawan ng LPA at bahagi ito ng Intertropical Convergence Zone o IPCZ na nakakaapekto sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Samantala, mga katropa, nasa labas pa ng PAR, isang tropical storm, Duhuan, na may lakas ng hangin 75 kph, malapit po sa gitna at yung bugso, maabot sa 90 kph.
2: Sumikat ang araw kanina ng alas 5:45 ng umaga at inasa ang lulubog mamayang alas 5:56 ng gabi.
10: Balitang International.
1: Ang Balita International, ihatid po sa atin ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. 21 katao, kabilang 5 bata ang nasawi. Matapos gumuho ang isang 6 na palapag na gusali sa Tal al-Hawa area dyan sa Gaza City. Ayon sa Gaza Civil Defense Agency, dati nang napinsala ng mga pag-atake ng Israel ang gusali na tiniterhan ng mayigit sa 100 displaced Palestinians bago ito tuluyang gumuho at tumama sa mga kalapit na bahay at tolda. Umabot naman sa 45 ang mga nasugatan at dinala sa ospital. Habang ilang oras na nagsagawa po ng search and rescue operation ang mga rescuer sa insidente. Ayon sa mga otoridad, 5,000 gusali sa Gaza ang nasira o nawasak na sa digmaan. Habang humigit kumulang naman, 2,000 gusali pa ang itinuturing na nasa panganib din ng pagguho.
10: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sinuspinde ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng aktor na si Ninyo Mulaka at ipinagbawal na magmaneho sa loob ng 2 taon dahil sa aksidente sa Antipolo, Rizal. Ayon sa investigasyon ng LTO, nakatulog umano si Mulak habang nagmamaneho dahil sa matinding pagod noong August 23. Bumangga ang kanyang sasakyan sa mga establishmento at isang nakaparadang motorsiklo bago tumama sa isang pedestrian sa Marcos Highway. Idineklarang liable si Ninyo sa reckless driving at itinuring na hindi karapat-dapat na magmaneho ng sasakyan habang mananatiling naka-alarm ang kanyang sasakyan para ipatupad ang parusa. Nauna nang inamin ni Ninyo na siya ang nagmamaneho at sinabi niyang nakatulog siya habang nasa manibela. Habang iniginiit naman ng LTO na ipatutupad ang batas trapiko anuman ang katayuan ng isang motorista. artista. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!

0: AM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Mga katropa, sumayin na po XFM News Nationwide. E po ano ito ng Webes, September 17, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian Depas.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide.

0: Sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ang programang ito ay atid sa inyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga ka-tropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. At sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Makasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakasama rin po natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan. Isa rin pong naturopathic practitioner, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang magandang araw muli sa ating lahat ng mga katropa, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, this Thursday afternoon, panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan hinggil po sa ating kalusugan. And especially itong importante kasi kalimitan may phobia pagka sinabing kolesterol.
0: Yan nga.
1: Ano ba ang function ng kolesterol? Ano ang iba't ibang function ng mga subtype ng kolesterol? At kung paano ang kolesterol ay nakaka-apekto sa ating brain functions at kung paano natin ma-maintain na balanse ang ating lipid profile. Paano natin i-master yan? Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito sa ating pong programa.
0: Siyempre, tayo po na mapakinggan mga ka-tropa, mga ka-wellness sa lahat natin po mga XFM and Solid FM stations nationwide. Ganyan din sa ating po mga partner FM stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. At tayo po ay napapanood ng live sa ating pong Facebook page. So mga kababayan natin yan, gusto makapanood ng ating pong programa ng live, ay pwede po ninyong i-follow, i-like, and i-share na rin ang ating pong mga Facebook page. Ha? O i-search nyo po, Yes to Health Inc. or Yes to Health Inc. At yung isang Facebook page natin, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para update kayo lagi sa atin po mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page, mga kaibigan. Ha? Sa mga nagbabalak namang sumubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, pwede nyo pupuntahan ang atin pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, at ganoon rin sa St. Joseph Drug Store. Ganoon rin sa ating pong mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pwede nyo ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Ang ating pong Santone Gold Coffee Mix ay available din sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. Well, of course, ang lahat ng produkto ng Yes to Health ay available sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lamang Yes to Health 2011.
1: And of course, ang atin pong lahat ng produkto ay available po yan sa mga Yes to Health clinics, lalong-lalo na po. So mga kababayan po nating palagi nauubusan ng kape. Kapag malapit po kayo sa ating mga Yes to Health clinic, malapit po kayo dyan, ay palagi po tayong stock. Merong stocks. Kasi kalimitan po kasi is mas mabilis kayong uminom ng kape kaysa sa kumisa na papatagal yung nadidelay yung deliveries po natin sa ating pong mga butika.
0: Mga Pilipino, Doc, alam mo naman,
1: araw-araw,
0: coffee is life talaga.
1: Coffee is life. Kaya doon po kayo sa ating mga Yes to Health Clinic. And of course, kapag kasi Yes to Health Clinic,

0: lalo-lalo na mga kababayan natin, senior citizen, kahit bibili kayo ng kape, mayroong discount. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng discount. And of course, kalimitan, kapag pupunta doon sa clinic, kung meron po kayong iniindang karamdaman, pwede po kayong magpakonsulta ng libre. Libre po ang ating mga konsultasyon, mga ka-wellness. Yan po ay serbisyo publiko ng Yes to Health Incorporated po sa inyo. At kayo po ay i-assist ng atin pong magagaling na mga naturopath practitioner sa atin pong mga naturopathic clinics sa buong Pilipinas. And of course, kapag meron po kayong iniindang karamdaman at gusto ninyo ng gamutan sa pamamagitan ng natural na pamamaraan, safe and effective, and at the same time walang side effect, ay meron po tayong personalized o pwede po nating mga services na pwede po nating gawing personalized para po sa inyong karamdaman. And meron po tayong services na katulad ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, also herbal therapy, especially targeted supplementations, and also acupuncture and bugok-buyang Korean therapy exclusively sa atin lang po mga Yes to Health clinics po yan. And of course, meron din po tayong biozapper therapy, lalong-lalo na dun sa mga may problema sa parasites, and of course, yung mga mahihina ang immune system. And of course, meron din po tayong terahertz therapy and natutrad therapy po. Meron po tayo niyan exclusively dito po sa ating Santa Rosa and also Quezon City branch, kasama po si Doc Wendell, sa mga gustong magpa-align ng inyong mga buto and also gustong ma-relax, and also yung may merong mga nerve problems or sciatic problems, puntahan po niyan sa atin pong Yes Health Clinics.
1: Mm-hmm. Yes, so mga kababayan natin na gusto maka-avail, gusto nyo masubukan ng mga services na in-offer ng Yes to Health, just visit ano, sa ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Premium D3. Ang premium vitamins na kaalalay natin, kaagapay natin sa pagpapalakas at pagpapatibay ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin itong cholesterol. Paano ba natin i-take it? Paano ba natin ito iintindihin ng husto ang cholesterol? At paano natin kukontrolin yan, ang cholesterol? Kadalasan pag nawabanggit doctor yung cholesterol, allergy na allergy, iba. Prejudice na prejudice sa allergy, sa cholesterol. Ano? Mm-hmm. Naiisip ka agad, pumapasok agad sa isip natin. Pag mataas ang cholesterol, sakit sa puso, heart attack, stroke, high blood pressure, yun yung ano natin. Kumbaga, yun yung yun na yung kadikit sa cholesterol. Pag sinabing cholesterol. Ngayon, hindi ba alam na yung cholesterol? Ginagawa mismo yan ng katawan natin. Ano yung organ na responsible sa paggawa ng cholesterol? Liver, mga kaibigan. Ang atay natin, yan yung manufacturer ng cholesterol sa atin pong pangangatawan. At yan po ay kinukuha niya mula doon sa kinakain natin ng mga macros. No? Mula sa carbohydrates, fats, and proteins. Doon sa mga sugary foods na kinakain natin. Kinoconvert nyo yan into a wax fat-like substance na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. While other people, Doc Ron, iniisip nila na yung cholesterol o yung high level of cholesterol ay nakakasama sa atin pong pangangatawan. Well, 80% ng cholesterol sa katawan natin, ginagamit yan ng atin pong pangangatawan. At according to Cleveland Clinic, ang liver ay minamanage niya, no, yung complex manufacturing process ng atin pong pangangatawan on how the cholesterol help functions our body or yung nagka-functions yung cholesterol sa atin pong pangangatawan. Well, ganito kasi yan mga ka-wellness, ano, yung breaking down ng nutrients sa ating pangangatawan. Una, kapag kumain tayo ng mga pagkain like mga carbohydrates, mga carbos, mga fatty foods na kinakain natin, mga minamantikaan na pagkain, or any food na mayroong fats, ano, mga pagkain na mayroong protein, binibreakdown niya ng ating pong liver, mga kaibigan, ano. So, binibreakdown niya into small molecules, ano, smaller molecules, at tinatawag yun na acetyl-CoA or COA. Yan. So, maraming acetyl, acetylcholine, acetylcysteine, at iba't iba pa, ano. So, yun yung mga building blocks nito. Pagka na, ano na siya, na breakdown na siya. Ngayon, ang nangyayari, para maipadala yun sa iba't ibang parte ng pangangatawan natin, kinakailangan ng liver natin ng ano, kumbaga sasakyan, carrier nung nung cholesterol na yun. Kasi ang cholesterol hindi niya kayang mag-mix doon sa dugo natin because ang dugo natin ay watery, matubig. 'Di ba ang oil hindi yan nag-mix with water? So kinakailangan ng carrier, kinakailangan ng sasakyan nung mga ano na yun, nung mga na breakdown na yon ng mga molecules, ano? At yun yung tinatawag po na lipoproteins. So nag-a-attach doon sa lipoproteins yung mga cholesterol at yun yung iniginagawang panghatid ng atin pong mga cholesterol sa iba't ibang parte ng ating pangangatawan para magsaayos ng mga cellula, mag-build ng hormones at gumawa ng vitamin D sa atin pong pangangatawan.
0: At kung mapapansin ninyo mga ka-wellness, ang cholesterol makes up to 30% to 40% ng atin pong total lipid fats and also ng ating mga cells. Ibig sabihin, in
1: majority.
0: Order, majority. In order for a person to live, in order for the body to function properly, kailangan ng cholesterol yun araw-araw. Essential functions ng ating cholesterol, number one, is cell building. Cholesterol forms 40, as I mentioned, 30% to 40% every cell ng ating katawan. And also hormonal production. Kaya mapapansin ninyo pagka mababa ang cholesterol production sa katawan, nagkakaroon ng fluctuation ng hormones, especially yung tinatawag natin na mga steroid hormones sa ating katawan katulad ng estrogen and testosterone. And also ang cholesterol is very essential sa digestion. Kaya mapapansin ninyo yung ano, yung cholesterol ay ginagawa po ng pinaprocess ng liver and then ipapadala doon sa ating ano sa ating gallbladder to be stored para ready source na yon. Kapag kakakain tayo, magkakaroon naman ng signals doon ang brain papunta doon sa ating ano sa ating gallbladder na sasabihin magpapadala siya na. Mag-release na siya ng digestive enzymes, and those digestive enzymes is made from cholesterol. Mm-hmm. And also, as you have mentioned, Doc L, is para siyang ano, bangka ship. No, lipoprotein as cargo ships, kasi yung fat hindi makadaan sa dugo. Kaya kailangan ito mag-travel dun sa protein called lipoprotein. Mm-hmm. And also, it is exceptionally vital sa ating brain function. At kung tatandaan natin, sa total weight ng ating brain, 60% of dry weight ng ating brain is ang foundation niya is yung ating fats or cholesterol. So that is why cholesterol is raw, is essential raw material for your body to manufacture vital steroid hormones and also building blocks, key hormones ng mga ano ng lalaki at babae, and also uptake ng vitamin D sa ating katawan.
1: Mokran, ano ba yung iba't ibang klase ng mga lipids o itong mga cholesterol? At ano na yung kanya-kanyang functions nila sa ating pong pangangatawan?
0: Pinakauna-unahin ko itong tinatawag mostly called the bad cholesterol.
1: Kaya tinatawag na bad cholesterol.
0: Kalimitan bad cholesterol. Oh. Kasi natawag itong bad cholesterol for very long time. Kasi makikita ito palagi doon sa mga bara. Ito yung klase ng lipid na makikita doon sa mga bara ng ugat. Kaya si iniisip na sa matagal na panahon, iniisip na ito yung dahilan ng pagbabara. Kundi titingnan natin ngayon kung ito ba talaga ang dahilan.
1: Napapagbintangan lang sa matagal na panahon.
0: Sa matagal na panahon. Ang hirap naman. Para kang nag-knockout.
1: Walang hustisya.
0: So titingnan natin ngayon mga ka-wellness. Ang low density lipoprotein or LDL ay nagtatransport ng ating ng cholesterol through the bloodstream, doon papunta sa tissues at sa mga selula kung saan it is used for membrane maintenance. Ang trabaho pala, nagdadala siya ng mga cholesterol into membrane maintenance para sa tissue healing. Ibig sabihin, pagka mababa o LDL, mahina din ang healing process ng katawan, especially pagka may damages at may sugat. And also yung tinatawag natin cellular repair. And also hinahanap ko kanina, hindi ko mahanap-hanap yung merong isang doktor na nagsasabi na ang LDL, siya din also carrier doon sa ating brain in order to feed our brain from fats, which is needed sa kanyang vital function, na kaya niyang mag-pass into yung tinatawag natin na blood-brain barrier or triple B, blood-brain barrier. Hanapin ko yun para sa sunod ma-share ko po sa inyo. Key functions ng LDL is cell membrane maintenance, nagde-deliver siya ng essential cholesterol and also phospholipids para mag-rebuild and also mag-stabilize ng plasma membranes sa mga damaged part ng ating katawan. Kaya doon sa ano, especially doon sa mga inflamed na parte ng katawan and also everyday wear and tear. Kaya mapapansin ninyo na mention natin na doon sa nung nakaraang araw with regards doon sa ano, doon sa LDL kung saan bakit nandun siya sa mga ugat, kasi pag inflame ang ugat, doon pumupunta itong LDL to repair. Para mag-repair.
1: Para magtrabaho.
0: Para magtrabaho. Doon. Kaya natatagpuan siya doon kasi tinatrabaho. Hamakin
1: sa club, no? Gusto mo lang naman tumulong. Napasama ka pa.
0: Napasama pa. Yun ang problema. Kaya kailangan nating intindihin yung context ng tinatawag natin ng functions ng ating ng mga lipid sa ating katawan. Also, actomyosin ring regulation na kung saan nagpapakita ng LDL pathway support actin dynamics na kung saan is ang robust actomyosin myosin ring formation ay tumutulong sa close and heal ng cell wounds. Kaya pag nasugat kayo, magasgas kayo, makita ninyo parang jelly-like na ano, na substance. Yan po ay LDL. Pag wala po yung LDL yan, magkakaroon tayo ng hemorrhage.
1: Heavy bleeding.
0: And also yung tinatawag natin antioxidant and immune repair. Ang LDL particles carry vital antioxidants, especially Siyempre, vitamin E. Saan pula sumasakay ang vitamin E para magamit ng ating katawan? Doon sa LDL na nag-neutralize ng free radicals. Mm-hmm. Alam niyo anong resulta, Doc L? Ito, palaging nami-mention na ang free radicals ay isang nagiging sanhi ng tinatawag natin sobrang active or sobrang ano, yung magalaw na klase na ano na molecule which turns out to become later on tumor and also cancer cells. At minimitigate nito ang oxidative damage during sa tissue recovery process. Yun ang trabaho ng LDL sa ating katawan. At ang nangyayari kapag ka na-oxidize yun doon sa ugat natin, nagko-cause na tinatawag natin na build up. Nagko-cause ng pagbara doon sa ating ugat. And also, ang kasunod dyan is yung VLDL or very low density lipoprotein. Ang trabaho naman nito is to primarily carry triglyceride or energy fats doon sa ating cellular. Ibig sabihin, kapag kakulang ng supply, ito yung parang sa sasakyan ba? Merong driver, merong doon taga set ng ano ng AMFM, taga kwento para magising yung driver. Yung VLDL, ito yung nasa likod na kapag kagutom na yung dalawa sa lahat sarap, siya yung tagakuha ng pagkain to supply food doon sa driver. O yun ang trabaho ng VLDL natin. And also, it is highly correlated with carbohydrate, sugar intake, and also tinatawag na insulin resistance. Kaya pag sobrang dami ng VLDL, especially yung triglycerides sa ating katawan, ibig sabihin merong tinatawag natin na metabolic problem or insulin resistance.
1: Tumataas lang naman siguro tong VLDL pagka mataas din yung triglyceride mo. Kasi mas marami siyang ihahatid. Respond, kasi yun yung responsibility niya, di ba? Naihatid niya yung triglycerides. E pag marami rin mo yung kinakailangan ihatid,
0: kailangan marami din career. Kaya ang ginagawa is kapag kung ano yung kailangan ng ating katawan, yun yung ipoproduce ng ating liver. Kaya mapapansin ninyo kapag tumataas, kaya ang ano yan, ang logic is kapag tumataas ang certain lipids sa ating katawan, that means merong certain problem. Kaya mapapansin ninyo pag mataas ang inflammation sa katawan, mataas din ang LDL level.
1: Yes.
0: Kapag mataas ang triglyceride, may taas din ang VLDL level ng ating katawan. Ito naman, itong natagurian na naturing na good cholesterol.
1: Ito yung laging may credit. HDL.
0: Ang HDL. Kasi ang HDL naman, ang pinakatrabaho niya is ang scavenger. Ang ginagawa niya is nire-reverse ang reverse cholesterol transport, at yung mga excess cholesterol sa ating ugat ay kanyang kinukuha at kanyang binabalik sa liver para pagdating doon sa liver, ipaprocess naman ng ating liver into metabolites, and then that metabolites ay ang ginagawa is ipapadala, it's either doon sa ating stool para itapon o di kaya doon sa ating ihi.
1: Kung baka ito HDL, taga-control.
0: Taga-control ng mga excess na mga lipids doon sa loob ng ating ugat. At ang pang-apat is yung triglycerides. Actually, merong lima or mga subtypes. Meron pang, ang isa pa doon is meron pang pang-pito o pitong subtypes. Pero ito yung mga pinaka-importanting tinatawag natin na lipid sa atin pong katawan.
1: Kung titingnan natin, Doc Ron, may kanya-kanyang role sila. Meron silang kumbaga, nandyan yan sa pangangatawan mo, especially pinoproduce yan ng katawan mo for certain reason.
0: Yes.
1: For say, certain purpose sa katawan natin. No? Of course, meron yung ranges din dapat na malaman natin. Kung hanggang saang range lang sila, dapat kung ano yung healthy.
0: Yes.
1: Kumbaga, healthy level nito sa atin pong pangangatawan. So, nandito yung mga mga standard lab range para sa mga lipids na ito. Ito yung mga marker. Sa total cholesterol ng isang tao, kinakailangan dapat nasa na lang yan siya below 200 milligrams per deciliter of blood. Yung total cholesterol po ninyo. So pansinin nyo, pagka nagpa-lab kayo, nagpa-lipid profile kayo, at tumatak dun sa total cholesterol mo, nako, nagti 300, 400 na, eh hindi po maganda.
0: Something to be alarming.
1: Oo. Ngayon, itong VLDL naman, itong LDL muna tayo sa low density lipoprotein. Dapat ang standard niyan, Doc Ron, is 130 ang
0: milligram.
1: Ang tawag niyan, yung borderline threshold. Matawagin, oh, threshold. Mm-hmm. 130 milligrams per deciliter of blood, at mas maganda mas mababa pa mm-hmm. dyan, ano? Kung magiging maayos lang yung condition ng ating mm-hmm. pangangatawan, since nabanggit mo nga kanina, the more na mas maraming inflammation, mm-hmm. the more na mas tumataas ito. Mm-hmm. So, the more na mas mababa ito, ibig sabihin, mas lower mababa ang
0: inflammation.
1: Yung inflammation sa pangangatawan ng isang tao, mm-hmm. mga kaibigan. No? Dito naman tayo sa HDL. Ang HDL, ito yung maganda sa HDL. Mm. The more na mas mataas ito, mm. the more na mas maganda.
0: Yes.
1: Since ito siya ay ano eh, ito siya ay hindi naman siya nag-oxidize dun mm-hmm. sa atin pong mga ugat.
0: Ugat.
1: Hindi naman siya parang tumatapal mm-hmm. dun sa mga ugat natin. Bagkos siya pa yung nagko-collect, ano? Mm-hmm. Kung nag-i-scavenge yan siya ng mga LDL at ng VLDL at pinapalabas sa ating pangangatawan. So, mas maganda kung mas mataas ang level nito sa mm-hmm. katawan natin. So, sa mga kalalakihan, dapat nasa 40 milligrams per deciliter of mm-hmm. blood ang HDL mo sa mga kalalakihan yon.
0: Mm.
1: Sa mga babae, Doc Ron, nakikita na mas mataas mm. mas mataas yung ano nila mm-hmm. yung kinakailangan na ano nila na range
0: HDL,
1: oh. Na range ng HDL sa kanilang pangangatawan nasa 50
0: mm-hmm.
1: dapat hindi bababa ng 50 milligrams per deciliter of blood ang HDL na sa kanila pong pangangatawan, ano? So, yun yung kinakailangan po natin, mga kaubayan, na makita. Dito naman tayo sa VLDL. Ang sa VLDL, dapat nandyan lang yan siya sa range ng 5 to 40
0: mm-hmm.
1: mg per dl of blood natin. Mm-hmm. Ano?
0: Pagka tumaas dyan, inflammatory markers na naman yan.
1: Sa triglyceride naman natin, triglycerides level naman, 150 ang borderline mm-hmm. o yung threshold. Dapat mas maganda, mas mababa pa doon. Mm-hmm. Mas okay, ano? So, yan yung mga, ano, Doc Ron, dapat bantayan ng mga kababayan natin in terms sa cholesterol level ng inyo pong pangangatawan. Kasi mahalaga yun. Mahalaga na malaman po ninyo kung ano yung normal range at makita po ninyo, pagpacheck nyo, uy, kinakailangan na palang mag, ano na tayo, mag-control na, mm-hmm. maglinis na ng katawan, i-check na kung ano yung mga inflammation sa loob ng pangangatawan mm-hmm. dahil possible yan pag hindi po natin naagapan o hindi natin nasolusyonan kaagad, mataas ang risk, Doc Ron, ano?
0: Mm-hmm.
1: Yung mga napapag-usapan natin about cardiovascular diseases. Ano? Mm-hmm. Yung kahapon, yung aneurysm at iba't iba pa ng mga sakit, possible yan, natatama sa inyo pagka hindi nyo nakokontrol itong ganito pong problema mm-hmm. ng sa lipids po ninyo, mga ka-wellness. Okay? Sa pagkabalik atin, Doc Ron, atin namang papag-usapan at tatalakayin yung kahalagahan ng cholesterol sa atin pong
0: brain functions.
1: Mm-hmm. Ano ba yung tulong nito sa atin pong utak, mga mm-hmm. kaibigan? At ano ang mga lifestyle na nagresulta sa pagkakaroon ng hindi balance mm-hmm. na lipid profile? At ano yung mga proven lifestyle naman na makakatulong para ibalik sa normal yung level ng lipid profile po natin? Kaya manatiling mga katutok, mga ka-wellness dito sa atin pong programa, dahil magkabalik ang programang
4: The Secret of Health.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
6: Mabibili, sabihin,
7: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong programa. Sa iyong mga katanungan, pwede po mag-text sa atin pong numero 0969-609-6545. Balik tayo, Doc Ron, sa pinag-uusapan natin patungkol sa lipid profile uh-huh. o yung cholesterol sa atin pong pangangatawan. Doc Ron, gaano ba ka-importante yung cholesterol sa atin pong brain health?
0: Uh-huh. With regard sa ano, pagka iniisip cholesterol, takot tayo. Pero isa ito sa pinaka-vital
1: uh-huh.
0: na function ng cholesterol is to have our brain functioning mm-hmm. properly. Fat is exceptionally vital sa ating brain, make mm-hmm. up to 70% ng dry weight ng ating brain and is a core structural functional foundation sa ating entire organ sa ating pong katawan. At alam nyo ba mga ka-wellness, according sa Journal of the American Medical Association, merong connection between cholesterol lowering medication and memory loss. Ito ay in-scrutinized, ito na-publish sa Harvard School of Medicine. Researchers scrutinized health records of more than 11 million people, so their primary care doctors from 1987 to 2013, ilang dekada yan, na sinundan ng ano ng Journal of Medicine. They compared reports memory problems by three groups. 483,000 yung umiinom ng statin lowering cholesterol. 26,000 naman ay binigyan ng cholesterol lowering drug, hindi statin, to lower cholesterol katulad ng fibrate o di kaya niacin. 483,000 yung hindi nagtitake ng any cholesterol drug. Ano ang resulta? People who took any kind of cholesterol drug, a statin or some other type na drug, were nearly 4 times likely more to report memory loss right after starting on the drug.
1: Grabe.
0: Oh, so ibig sabihin,
1: makaumpisa mo pa lang na pag-inom sa mga gamot na yun.
0: Yes.
1: Ang laki na kagad ng effects.
0: Napakalaki. So 4 times or 4,000 times na most likely na magkakaroon ng memory loss. Bakit kaya? Simply because fat is the cell structure of the brain. Fats form the protective membranes around sa bawat selula ng ating brain. Kaya kapag walang protective membranes, parang katulad lang yan, kayo ay walang damit o wala kayong protection. Dadaan kayo sa ano, sa mainit. What will happen? You will be burned. Pag dadaan ka sa mga sa damuhan, masusugat ka. Ganun na nangyari kasi pagkakulang yung fat sa ating katawan. Controlling what enters and also exit in our neurons. Pagkapapasok naman yung mga ano, mga tao o di kaya yung mga something na nagdi-destroy sa cells na ating brain, wala na siyang protective properties. O wala na siyang protection. Also, neural insulation, ang fatty substance, tinatawag na myelin wraps around sa nerve fibers natin, ay nag-aalon ng electric signal to flush through the brain at top speed. Pagkawala yun, parang tinatawag natin walang connection. Kapag papapansin ninyo doon sa mga may motor o di kaya may sasakyan, pag walang electric signal, anong mangyayari? Hindi talaga aandar yung inyong ano. Hindi aandar ang inyong sasakyan kasi walang susunog. Also, cell communication, fats build up synapses o yung spaces where brain cells nag-uusap sila sa isa't isa. And also, nagsusupport ng neurotransmitter na nag-a-manage ng ating memory and also ng ating mood. Kaya mapapansin ninyo, those who are merong ano, nag-undergo sa statin drug medication and also mas lalo pa na umiiwas pa dun sa fats uptake nila. Is iba imo irritable, mabilis makalimot, confused, and kulang sa focus ang kanila.
1: Naalala ko tuloy, Doc, yung ano, yung mga sa mga nagba-bodybuilding kasi, meron silang tinatawag na peak week. Yung peak week na yon, yung peak week na yon, deficit talaga sila sa calorie intake nila. Fats, carbs, mababa. Protein lang yung mataas sa kanila. Mainit daw ang ulo.
0: Talaga.
1: Mainit daw ang ulo pang peak week.
0: Kasi hormonal function, ang hormonal function ay nadidisrupt.
1: Ano yan, makaka-relate dyan yung mga ano, nag-bodybuilding.
0: And also doon sa mga gumagamit ng statin drugs. So, it also, isa din sa trabaho niya is metabolism and energy. Recent studies nagpapakita na ang ating brain ay nagbe-breakdown ng specialized na lipid or fat droplets para mapakain yung ating mitochondria and producing cellular needed to function. At alam nyo ano yung lipid droplets na yun na pinoproduce, yun yung coenzyme Q10. Kaya mapapansin ninyo ang kapag nagtitake ng mga fat lowering medication or drugs, palaging pagod ang katawan, ngalay ang mga braso, at para yung kumbaga parang yung depressing ang ang nangyayari sa katawan kasi kulang ng energy ang katawan. So ang diferensya ng dietary and structural fat, ang structural fat is gawa mismo ng ating katawan, mula doon sa ginawa ng liver. Ang ano naman, dietary is yung mga essential fatty acids, especially yung polyunsaturated fats, or yung tinatawag natin na omega 3 katulad ng DHA na hindi kayang gawin ng ating katawan, sapagkat ang DHA makes up over half of the brain's targeted fatty makeup. Kaya ang uptake o pag-consume ng mga pagkain na mataas sa DHA ay kailangan natin para mapanatiling healthy ang ating brain.
1: Talking about healthy fats, Doc Ron, ano? Eh, ito yung mga best sources ng mga healthy fats na pwede nating kuhanin mula dun sa atin pong diet, mga kaibigan, no? Kasi nga meron tayong mga ano eh, meron tayong mga essential fatty acids, tawagin, na yun yung hindi napoproduce ng katawan natin, no? At kinakailangan natin kuhanin sa labas, ano? So ang mga sources niyan, if hindi ka naman vegetarian, so ang mayaman na sources niyan is sa mga fish, ano? Yung mga oily fish, kung tawagin, mga salmon, sardines, mackerel, mayaman yan sila sa omega 3 fatty acids or yung DHA. Meron nga lang ano, Doc Ron, meron downside. Yung, dahil ano, sa mga mercury, heavy metals, ano? Mga heavy metals na na-accumulate ng mga isda po na yon, kung saan man sila galing. Hindi at, lang yon, pati mga ano pa, mga microbes at microbes, iba pa, ano? So may ano ba, downside, may paaman. May paaman.
0: At isa pa, merong ano, merong study ngayon na nagsasabi na kung titingnan natin, ano yung kaiba, bakit anong klase itong mga fish na ito, bakit sila ay may mas mataas na omega 3 fatty acids kumpara doon sa ibang isda, na halos kung sa kumpara mo sa fat content ng ano nila, ng katawan nila, is pareho lang naman. Same ang lang fat man, content. Ang nakita doon na ang pagkain pala nitong mga ano na itong mga isda na ito is yung tinatawag natin na cold water seaweeds. Kung saan yung essential vitamins, especially yung collagen doon sa ano, cold sa water seaweeds, ayon ay tinatransform ng kalilang katawan into tinatawag natin omega 3 fatty acids. So kung kukuha ka doon sa second hand, bakit hindi ka na lang kumuha doon sa first hand?
1: Doon sa inaano nila, kinakain nila
0: mismo. Kaya sa atin ngayon, meron ng mga ano yun, mga dried seaweeds. Marami na nung nagsimula yung mga opa-opa.
1: So, pero meron naman mga seaweeds na ano, like yung lato guso,
0: kelp, yon ang isa sa pinaka magandang sources ang tinatawag natin ng omega 3.
1: So mga plant-based naman, Doc Ron, napakadami din na pwede tayong mapagkunan ng mga omega fatty acids. Actually, hindi nga lang omega 3, meron pang omega 6, meron omega 9, ano? Makukuha natin yan sa mga nuts and seeds. Punong-puno po yan sila ng mga omega fatty acids, ano? Flaxseed oil, walnuts, chia seeds, yung hemp seeds, yung evening primrose oil.
0: Yes.
1: O mayaman yan sila, mga kaibigan, sa omega 3 fatty acids. Kahit yung ano, Doc Ron, yung coconut oil o yung VCO, meron din yan siyang omega 3, ano? Meron din siyang mga MCTs din na nakakatulong din sa ating pong pangangatawan, ano? Mga plant oils o yung ano, virgin coconut oil, avocado oil, meron din po yan silang mga healthy fats na pwedeng makatulong sa atin pong pangangatawan. O meron pang iba dito sa atin, lalo sa Palawan. O meron yung kasoy.
0: Kasoy.
1: O yan, eh mayaman din yan sa mga fats, mga kaibigan. Ano, actually ano, napakaraming sources natin. O yung ano, coconut oil, Doc Ron, very ano yan siya, controversial na nakaraan. Kasi napakaraming ano eh, merong iba't ibang mga articles about coconut oil before, 'di ba? Ay diniba inano nila yung ano, dineprive nila yung ano, coconut oil because dahil nga sa saturated fats ito. Ang dami nilang ginawa nila tahala ng mga articles na hindi maganda sa kalusugan natin yung coconut oil. Eh how about now, Doc Ron?
0: Recent studies, ang coconut oil is, especially doon sa brain health, hindi mo na ako lalayo kasi baka mapahaba yung ano. Ito, focus mo na ako sa brain health. Alam nyo ba na mas maganda ang MCT kaysa doon sa omega 3? For what reason? Ganito. Ang sabi sa research, medium chain triglyceride or MCT supports brain health primarily, by providing alternative and highly efficient energy source na tinatawag natin na ketones.
1: Mm-hmm.
0: At itong ketones na ito ay nababypass niya ang impaired glucose metabolism sa brain.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung ating brain, kinukuha niya yung energy niya mula dun sa glucose.
1: Glucose.
0: Ngayon, kapag ka ang brain natin naging insulin resistant,
1: mm-hmm,
0: kaya nangyayari, unti-unting namamatay yung brain. Kaya mm-hmm, doon sa mga may diabetes, kaya mm-hmm, nga sinasabi nila, kapag daw ang blood sugar nasa mata, katarata yan.
1: Mm-hmm.
0: Pag ang sugar nasa dugo, type 2 diabetes mm-hmm yan. Pag ang sugar nasa brain,
1: mm-hmm,
0: yan ay tinatawag natin Alzheimer's disease.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung kagandahan sa MCT.
1: Mm-hmm.
0: Hindi niya na kailangan dumaan doon sa sa proseso para mm-hmm gamitin siya ng brain na kung saan ay kailangan pang magkaroon na maging insulin sensitive
1: mm-hmm
0: yung cellula ng ating brain.
1: Mm-hmm.
0: So this rapid conversion of ketones na kapag kinain natin
1: mm-hmm
0: at ito ang kagandahan sa MCT. Merong isang doktor, Indian doctor na nagsabi, ang tanging fats mm-hmm na pwedeng ipakain mo sa infant
1: mm-hmm
0: na hindi mamatay ang bata
1: mm-hmm
0: is yung gatas ng nanay at saka ang VCO.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung VCO is dito pa lang sa bunganga pa lang natin,
1: mm-hmm,
0: na-absorb na siya ng katawan.
1: Mm-hmm.
0: At hindi kuminsan, hindi na umaabot doon sa ating tiyan.
1: No.
0: Oh, that is how, gaano ka versatile mm-hmm ang coconut na sa mahabang panahon mm-hmm na demonize
1: mm-hmm
0: na dahil nga tinatawag isang saturated fat. Mm-hmm. Kasi mapansin mo yung coconut kapag mm-hmm ka nalagay sa malamig, tumutulog, natutulog.
1: Uh-huh.
0: Iniisip ng iba na kapag ka pumunta din sa ating ugat, natulog din.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi po yung case.
1: Mm-hmm.
0: So, ang nangyari, your body quickly absorbs the MCT or medium chain fatty acids
1: mm-hmm
0: and transport them directly doon sa ating liver and rapidly ang liver converts that fats into ketone and pag nangyari na yon, ketones can cross the blood-brain barrier mm-hmm and feed energy-starved neurons directly.
1: Mm-hmm.
0: Ganon kaganda ang tinatawag natin MCT. Kaya doon sa especially pag meron kayong brain fog,
1: mm-hmm,
0: meron kayong tinatawag natin na poor memory,
1: mm-hmm,
0: ang pagtake ng MCT or makukuha ninyo sa virgin coconut oil mm-hmm hindi kaya sa coconut oil
1: mm-hmm
0: pwede din ninyong kunin pinaka the best sa ating premium D3
1: yes,
0: kasi may combination siya ng moringa oil at saka mm-hmm vitamin D3 ay nakakatulong sa pag-reduce ng brain fog,
1: mm-hmm,
0: also improve short-term focus,
1: mm-hmm,
0: and also support working memory.
1: Mm-hmm.
0: Kaya subukan doon sa mga may problema sa tinatawag natin na memory problem.
1: Mm-hmm.
0: Try ninyo sa loob ng 1 month
1: mm-hmm
0: ng pag-inom ng 2 soft gel
1: mm-hmm
0: dalawang beses sa isang araw,
1: mm-hmm,
0: dalawa sa alas 10, ito para mas mabilis ninyong mm-hmm mas kumbinyente ninyong maalaala yung mm-hmm pag-inom. Dalawang soft gel sa alas 10, dalawang soft gel naman sa alas 4 ng hapon para ma-maximize ninyo. At mapapansin ninyo yung tinatawag natin na cognitive function ninyo
1: mm-hmm
0: and also yung inyong mood.
1: Mm-hmm.
0: And that is the reason why ang MCT does stabilize cognitive function na nagsusupply ng ketones sa ating katawan
1: mm-hmm
0: that help preserve mental sharpness
1: mm-hmm
0: and stabilize cognitive decline, especially pagpatanda na. And that is the reason why pag nag-edad na kayo ng 40 anyos pataas, mas maganda uminom po kayo ng premium D3 o di kaya yung mga products na may MCT.
1: Mm-hmm.
0: Pas convenient premium D3 kasi readily made na.
1: Yeah, so mga kaubayan natin, lalo na kung malilimutin na.
0: Uh-huh.
1: Hindi mo na malaman kung saan yung mga pinanglalapag mo.
0: Uh-huh.
1: Kakalapag pa lang, pag ikot mo,
0: wala na.
1: Nakalimutan na kaagad.
0: Yung ikot ng ikot, hinahanap yung salamin, tapos yung salamin na dito na nakalagay.
1: At iba pa, yung mga doktron, yung mga estudyante, ito uh-huh maganda rin sa kanila.
0: Uh-huh.
1: Itong mga MCTs kung tawagin
0: yes
1: na ito. O yung mga nagtatrabaho,
0: uh-huh,
1: para mas maging sharp, yung uh-huh inyo pong isipan, makapagplano, at uh-huh kung ano man yung magagawa nyo sa
0: pinagtatrabaho
1: nyo, maging efficient. efficient kayo sa trabaho po ninyo, eh maganda itong mga MCTs na ito. Especially Doc Ron, dun sa mga nag-take ng mga statin drugs.
0: Yes.
1: Oh, for kasi, example, mataas talaga yung cholesterol nila and ang reseta sa kanila ng doktor
0: kailangan
1: ay yung mga statin drugs. Ano? So, maganda mag-take kayo ng premium D3 natin or any sources ng MCTs na makukuhanan po ninyo mga kaibigan. Ha? Para hindi maano yung brain natin, hindi maluto, kumbaga, ano, at hindi bumaba ng bumaba yung functions.
0: And of course, yung social problem. Kasi pagka moody ka, edi, naaaway mo na yung mga tao which is hindi naman dapat.
1: Tama.
0: Oh, nagiging hindi maganda yung relationship yun socially.
1: Kaya sa mga kababayan natin dyan, ha, sa mga gustong patalasin yung kanilang isipan, memorya, at maging maganda yung pagkakaroon ng sound mind, kung tawagin. Ano?
0: Cognitive function.
1: Yung cognitive function sa atin, maging maayos yan siya. Eh, pwede kayo mag-take premium D3 natin tulad na nabanggit ni Doc Ron, ano? Para ma-maximize nyo yung paggamit ng atin pong premium D3 dalawa sa alas 10, dalawa sa alas 4 ng hapon, mga kaibigan. Ano? So, makakatulong yan para sa pagpapanatili ng healthy brain functions, mga kabayan. Hindi lang yun, Doc Ron, ano? Pati yung ibang parte pa ng pangangatawan natin na nangangailangan ng MCTs, katulad yung binanggit mo kanina, yung myelin sheath dun sa atin pong nerves. Yung myelin sheath kasi, Doc Ron, may i-compare yan sa insulator ng atin pong nerve. Kumbaga sa mga wire, may insulator yan sila.
0: Ano, yun yung ano, plastic na nakabalot.
1: Pagka nawawala, napupudpod yung insulation na yun,
0: short circuit.
1: Ano nangyari? Pag nagdikit-dikit yung wire, naging short circuit na. Hindi yan. Naging maganda yung pag-travel
0: electric
1: ng
0: signals.
1: Signal ng electricity sa ating pangangatawan as well as yung mga neurotransmitters, hindi na naging maganda yung functions nila. So, kailangan maibalik yun. Yung myelination, kung tawagin, doon sa atin pong nerve, ang number one na kinakailangan nila, MCT. Oo. So, yun yung isa sa mga kahalagahan nun. Kaya kung nakakaranas ka ng ano, mga pawman heads sa iba't ibang parte ng pangangatawan mo.
0: Yung iba is, gumagalaw na lang yung
1: kusa.
0: Kusa na hindi. Gumagalaw.
1: Oo. Yun ay ano kasi, kumbaga ano, miscommunication na ng brain mo.
0: Yes.
1: At saka ng part ng pangangatawan mo.
0: Nerves.
1: Because of the ano, yun nga, nawawala na yung myelin sheath. So maganda yan, inom kayo mga ka-wellness ng premium D3 po natin. At bukod sa premium D3, Doc Ron, nutritional focus, mahalaga din na maging maganda yung diet po natin. Damihan ang kain ng fiber, dahil lagi natin binabanggit dito sa ating programa, ang fiber, tumutulong po yan siya para makontrol ang cholesterol level sa ating pangangatawan. Kasi nagbabind yun dun eh. Yung cholesterol. Nagbabind dun sa fiber at pinapalabas sa atin pong pangangatawan. Ano? Healthy fats, palitan nyo yung mga ano, yung mga injurious fats na nakakain nyo. Especially yung mga trans fats na yan. Ako, bawas-bawasan or totally.
0: And also yung mga
1: magkain.
0: Seed oils. Kasi we are na-trained kasi yung utak natin na palitan ng seed oils they said it is healthier.
1: Ang bango kasi din.
0: Ang bango. And also ito, ang nangyari kasi merong isang doktor na nagsasabi na it takes 1 year to detoxify 1 ounce of ano, of yung effect ng yung tinatawag natin inflammation. Inflammation effect ng mga seed oil sa ating katawan.
1: Iyan ha. Mas maganda yung ano, coconut oil, vegetable oil. So okay pa yan, mga kaibigan, na ano natin, gamitin po natin ha. Okay, at mas maganda, meron tayong mga ano, pagbabalanse ng mga pagkain natin, mga phytosterols or mga plant sterols kung tawagin, ano. Maganda yan sa atin pong gut area para ma-absorb na maayos yung mga cholesterol sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. At ayan, sa mga kababayan natin, ha, control your lipids kung tawagin para maiwasan yung ano. Meron kasing dalawang problema yan sa lipid eh. Dyslipidemia at hyperlipidemia. Ang hyperlipidemia, masyado mataas yung LDL mo or yung VLDL sa iyong pangangatawan. Ang dyslipidemia naman, baliktad, nagiging baliktad. Mataas yung LDL mo, either hindi sobrang taas, basta mas mataas siya sa normal range. Tapos yung HDL mo naman,
0: sobrang baba.
1: Ang hyperlipidemia kasi, medyo nakokontrol pa yung yung LDL mo, basta humahabol yung HDL. For example, tumataas yung LDL mo, pero tumataas din yung HDL mo.
0: HDL.
1: Kahit pa paano, nababalanse pa rin. Pero pag dyslipidemia, mas ano yun, problemado. Kasi mataas yung LDL mo, pero yung HDL mo, bagsak. Yun yung hindi po maganda doon, ha. Kaya sa mga kababayan natin, iwasan itong mga ganitong problema dahil ito ay closely linked sa iba't ibang karamdaman, especially sa atin pong cardiovascular area. At ganoon na rin sa atin pong nervous system. Very injurious ito sila pagka hindi po ito naagapan, mga kababayan. Dok Rom, maraming salamat sa mga infos na naibahagi mo sa ating pong mga ka-wellness dyan. Mm-hmm. Ha? At kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin dito sa ating pong talakayan, kayo po ay malayang mag-text at magpadala niyo pong mga inquiries sa atin pong numero 0969-609-6545. So, magbalik natin, tutugon na natin ng live ang ipong mga katanungan. Diyan lang po kayo mga ka-wellness dahil magbalik ang programang
4: The Secret of Health.
7: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zagron Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zagron Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
6: Zagron Plus Coffee Mix.
8: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Sanzone Vitamin C, ang nanasitik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sanzone.
7: The Secret of Health.

0: Balik po tayo sa ating pong programa, mga ka-wellness. Sa iyong mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. I-text lamang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Ilagay yung pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay atid pa rin po sa atin na Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-sama ng powerful herb gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila, mga ka-wellness, all natural, highly absorbable sa ating pangangatawan dahil mga standardized extract yan ng mga powerful herb po na ito. Walang side effects dahil purong-purong natural. Sa mga kababayan natin na gusto maka-avail ng ating po Santon Gold Herbal Capsule, puntahan ang ating po mga leading drug stores as well as sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto ang inyong pong bibilihin para makasigurado na yan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa at makaiwas po sa mga counterfeit at mga fake products, mga kaibigan. Ha? Pwede rin umorder yan sa ating pong Shopee. Search nyo lang Yes to Health 2011 o di kaya Doc Ron ay magsadya sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic dahil available lahat po ng produkto ng Yes to Health sa ating pong mga wellness center. Okay?
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Pero bago yan, Doc Ron, ha? Batiin ko lang muna lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Yan. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga ka-wellness. Eto, Doc, merong nagtanong dito sa atin. Doc, ano po ang pagkain ang hindi pwedeng kainin ng may TB? Tao na may TB. Salamat po, nene po ito ng Nara.
1: Kapag ka may TB, halos lahat ng mga meat products kasi ang virus kasi yun yung bahay niya. Yung host ng virus is yung mga meat products, lalong-lalo na karne ng baboy, karne ng manok, and also yung itlog. Oh, kasi yan yung mga tirahan ng mga ano, and also yung mga crustaceans. Yung tawag doon yung seashells, crabs, shrimps. Yan ang mga
0: sa
1: dapat
0: pa naman yan para sa kanila.
1: And sa isda, ito yung tulingan, tamban at saka yung danggit and also yung aloy tuna. And also yung mga malalaking isda ay dapat pong iwasan. And ang pinakamaganda dyan na gawin po ninyo is i-boost ang immune system. Kasi ang immune system, yan lang yung kayang i-penetrate yung mga virus doon sa ating baga. And ang pinaka-worst dyan, yung TB of the bones. So ang gagawin po ninyo is tulungan yung immune system liban doon sa kasi kalimitan kasi pag nag-undergo ng antibiotic. Yung mga anti-TB. Talagang humihina ang katawan. Sobrang sakit ang katawan. At isa pa, hindi lamang yung kasi kapag kayong antiviral kasi hindi lang yung virus na namamatay. Pati ang mga gut bacteria. Kaya mapapansin ninyo, pumapait ang kanilang panlasa, walang ganang kumain. Kaya kailangan po ninyong matulungan na maibalik yung maibalik yung mga gut bacteria. So at the same time, kumain ng mga gulay and of course makumain ng mga yung tinatawag natin yung fermented foods.
0: Mayaman sa lactobacillus.
1: Lactobacillus, yes. Yung mga prebiotic food. Ang mga prebiotic food is yung onion, garlic, inulin fiber. Yun yung pinaka the best na source ng prebiotic food. At sa pagpapaboost naman ng immune system, especially doon sa effectivity ng effectivity ng tinatawag natin na iniinom po ninyo na antiviral
0: gamot,
1: yung gamot anti-TB. Ang na topic na natin yung nakaraan dun sa antibiotic resistance na kung saan yung premium D3, yung MCT at saka yung D3 ay tumutulong na para sirain yung cell membrane kung saan nakatago yung mga yung mga virus.
0: So parang if, nila protection nila.
1: Protection nila. para hindi sila maabot at saka ma-detect ng mga antiviral na tinitake po ninyo. Mm. So para mas ma-boost and mas mapadali yung pagpuksa nung ano kasama nung iniinom po ninyo na anti-TB is uminom po kayo ng premium D3. Mm-hmm. Two soft gels 2 times a day sa umaga, dalawa sa alas 10, dalawa sa hapon sa ano sa alas 4. Mm-hmm. Sa ano naman sa vitamin C high dose po kayo, 3 kapsula 3 beses sa isang araw. Mm-hmm. Para mas ma-boost ang immune system, and also for overall support, Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day. Pwede niyo din po isabay doon sa vitamin C yung ating ano yung ating Santon Plus Gold. Kapag kapanahon na nagtitake din kayo ng ano ha, ito ang tandaan, hindi pwedeng isabay doon ang any supplement doon sa anti-TB ninyo. Mm-hmm. Kailangan meron siyang 1-hour gap. Either mauna o mahuli doon sa anti-TB po ninyo. Mm-hmm. And of course, kailangan, ito isa maganda, magpainit po. Mm-hmm. O, ano po ninyo, ang inyong likod expose po ay expose ninyo sa init. Kasi ang UVB rays, kayang pumatay, antiviral and antibacterial. Mm-hmm. It could penetrate 2 inches from our skin. So kung kayang ipenetrate ang UVB 2 inches from our skin, kaya niyang abutin yung ating baga. Mm-hmm. And also kung ang ating ugat din, kaya niyang abutin yung ating buto, kung saan tuberculosis virus. So and also kailangan po na matulungan din na ito, isa sa nakakapagpahina ng baga kapag matampuhin.
0: Nako.
1: Kapag matampuhin ang isang tao, yung emotion kasi natin nag-aapekto sa different parts ng ating katawan. Kaya doon sa mga matampuhin, also yung may mga sama ng loob kayo, yan po ang dapat iwasan doon sa may TB. And of course, hingilingin nyo sa Panginoon na kaya nyo magpatawad doon sa mga nagkasala po sa inyo. Kasi isa yan sa mga dahilan kung bakit humihina po ang baga natin.
0: Eh, biblical naman yung doc.
1: Yes.
0: Merry heart, do it good like a medicine.
1: But a broken spirit,
0: dry the bones. Oh, diba? Pagka matampuhin ka, mabilis sumama yung loob mo, mas lalo ka magiging sakitin. Yes. Mas mabagsak yung pangangatawa natin. Mm-hmm. Compared mo, Dok, ron dun sa mga masiyahin na mga tao.
1: And forgiving ng mga tao.
0: Yung mga tao na, kumbaga, mabilis mag-let go. Mm-hmm. Madaling i-let go yung mga problema. Mm-hmm. Mas mabilis makarecover ang kanilang pangangatawa. Mm-hmm. Mas mabilis yung recovery rate ng kalusugan po nila, mga kaibigan. Ano? So, malaking factor kasi yun. Mm-hmm. Emotionally, spiritually, and physically. Mm-hmm. Kumbaga, yung mga aspeto na yung kalusugan natin, dapat napapansin yan sila.
1: Kaya yung tinuturo ni Jesus na dapat mapagpatawad tayo, hindi yan para sa benepisyo ng ibang tao.
0: Tama.
1: O hindi yan sa benepisyo dahil doon sa nagkasala sa iyo. Mm-hmm. Dahil, mas okay to kasi pinatawad ako. No. Mm-hmm. Ito ay pinakaunang benepisyo yan para sa inyo kapag kayo ay natutong magpatawad doon sa mga nagkasala po sa inyo.
0: Kaso yung utang, Dok Ron, patawarin na rin yung utang.
1: Kung minsan merong load din na gano'n, pero depende yan sa inyo.
0: Depende.
1: Hingi kayo ng guidance sa Panginoon kung kailangan ba na patawarin or yung utang or nagkautang sa inyo. Or pwede nyo naman pakiusapin. Kano lang naman yan.
0: Okay. Yan ang sa mga kababayan natin. Ang mahalaga dyan, mga kaibigan, maging maging positive yung thinking natin.
1: Yes.
0: Positive mood, positive thinking, dahil malaki ang connection nun sa mas mabilis na recovery ng inyo pong pangangatawan. Mm-hmm. Kasi yun naman yung yun yung essence nun, mga ka-wellness. Okay? Doc, another inquiry. Doc, pwede po ba kuminom ng Santone Plus dahil masakit po ang mga buto ng pangangatawan ko?
1: Kung tinatawag, kung pwede. Mm-hmm. With regards dun sa sakit, kalimitan kapag masakit yung mga buto natin, possible is inflammation sa katawan. Kasi yun na naman ang cause ng pain, inflammation sa katawan. Pero kapag may tumor o di kaya merong tinatawag natin na yung fracture, yan nakakasakit. But also that is cause inflammation. No. So if you want to reduce inflammation sa katawan and also pain resistance, Santon Plus, pwedeng inumin, pwede din Santon Plus Gold, pwedeng pagsabayin Santon Plus as Santon Plus Gold, pwede din ninyong idagdag ang premium D3, no problem po yan.
0: Iyon, oh. Sa mga kabayan natin na ganyan problema, Ultimate 3, maganda po yan, mga kaibigan, para sa inyo. Okay? Paano, Doc Ron? Ako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Ayan po, mga ka-wellness, ha. Kailangan na natin malaman kung ano yung pinakamagandang source ng cholesterol na kung saan i-consume natin. And at the same time, if you are undergoing statin drugs and you had a problem with memory loss, kumain kayo ng mga pagkain.

0: Ganun rin po sa lahat ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon wa, ang siyang tutulong ng pagpalakas at magpagaling sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!

0: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa yun kini.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na to mga babe, alauna 41 na sa hapon, og oras na sab, arnigo po na to ang healthy nga kapetong Zantone Gold Coffee Mix, nga dunay mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, and of course, dunay kini glutathione and collagen para healthy ang ato ang skin. It also has 3 benefits, babe, sama na lamang it fights fatigue and boosts natural energy, it also enhances your focus and mental clarity, and of course, supports daily wellness for busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing all in one cup. Available kini mga babe sa to mga butika nationwide and of course sa to ang Yes to Health Clinics nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman. Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako giningaw kay kunimo.
6: Promise?
5: Promise.
6: Ako pud giningaw na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
7: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw-adlaw, mupahila ka ni mo. Og mupakatawa.
8: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
9: Ayaw. Ayaw na.
2: X-Rated.
10: Boris.
11: Unya karon, pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you mga babe entitled Hiling by J.R. Shabok. At ang ikunin nyo karun tod-tod sa itong programang X-Rated, gikan alauna imedya hantad alas 3 sa hapon. Of course, inyong makauban ay inyong babe ng bayan, Babe Sabrina.

0: Sana'y ako na lang by Six Part Invention. Oh, para na naman ko sa mga taong tanga sa pag-ibig. Para naman ito sa taong nagmamakaawa na naman doon sa mga taong mga good for nothing. Ay, nako, tama na yung ganyan mga babe. Huwag na kayong magmakaawa sa pagmamahal na hindi nyo naman deserve. Kasi you deserve more. You deserve better. Ganon. No, na ganun po nag-emote-emote, naminaw ato nga kanta. Saan ako? Charasan. Ay, mau ba? Alauna 53 na sa hapon. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, mga babe. Kumusta naman? Mayong hapon sa inyong tanan. I'm still, my voice is still on a recovery phase. Paminawag, gunin niyo akong tigil. Lumalaban pa rin yung boses natin hanggang ngayon. It really scared me a lot katong time na katong nawala. Ana ra jud ako ang tingog mga babe. Naana jud ko nga hala unsao na lang jud yung ato ang x-ray. Tapos karon parang dun na naman tayo patungo. Anyway mga babe, no, kumusta man inyuhang kahaponon? And I hope na okay pas alright inyuhang mga paminsar diha. Okay pas alright inyuhang mga gipang bati diha. Bahala gula na siya gibati nimo. Ganong ingon anak mag-iwan. Butang mga babe, no? Another day, another X-rated, another drama na naman! Yes, uban-uban gihapon ta mga babe. Bagi ka na launa e media ha, to dala stress na hapon. Dali lang gihapon ka na sa tong programang X-rated. Kauban gihapon ninyo ang walay lain. Nag-inusara ragid kanunay mula noon hanggang ngayon. Ang babe ng bayan, a babe Sabrina. Oh, hinahanap ko yung dummy am girl. Ganun, kung karon pa na ako nagano kanang gusto ka to ma-play tapos wala na hinuon. Parang pang-introduction sana sa iyang kapod. Uy, ganong ingon ani mani? Ganong dili man mo uyon ang panahon sa ako. Oh, di ba? Hinahanap ko talaga siya, wala talaga. Sayang, dili makuha na, di ma-hype. Dili ma-hype ang atuang panag-uban-uban ka. Anyway, again, ay, okay. Otrohon ako. Ang inyong makauban ka ron, naday ko'y nalimtan. Of course, makauban ninyo sa lood sa isa ka-oras. Huwag to nga, ikan alauna, imedihan at alastres ng hapon. Walay lain! Ang inyong babe ng bayan, amoy pa lang. Ulam na, babe Sabrina. Ilapil ka ayo. Tingin na naman. Ayan, no, diba? Feel na feel ka ayo mga babe. Oh, dami ang girl kasi nakaka-girl. Nakakagigil. Nakakagigil ang kahaponon karon mga babe. I don't know why, but basta nakakagigil siya. Parang gusto kong pisilin yung mga napipisil na mga bagay.
1: Isi.
0: Ganun kagigil yung nararamdaman ko ngayon. O, parang ang sarap pumisil ng mga na pwedeng pisilin. Nakapaniud to na ba ang tanan diha mga babe na tong uban dili magpaluya-luya diha ha ug dili pud magpapasmo-pasmo magamping jud ka diha kanunay babe kay wala ra ba ko para ampingan ka unsao na lang jud alira sa good ribi kay unsao na lang ginay mo hang sanity no kung dili magtarong og kaon na ang labas ing-ing. Ayan, again, mayang hapon kung asa makanaka-plaster karon nagpaminaw sa to ang programa. Mayang hapon sa imuha diha, babe. And sit back and relax. Kaya ako gihapon ang bahala sa inyuha karong orasa. No? Maglabing-labing sa inyuha, maghatag og lingaw sa inyuhang kahaponon and painiton ang inyuhang kahaponon. Kung sa man dapat ang painiton. Kahaponon lang kay murag delix man kung lahi ang painiton mga babe, 'di ba? Everyday naman good mo nagpainit diha. Anyway, kumusta po na mga babe nato na naka-plaster karon, naminaw sa to mga sister stations all over Luzon, Visayas, Mindanao. Wow, may pa-Luzon tayong nalalaman diyan. Hindi. Visayas and Mindanao lang pala. Yung mga babe natin na nakikinig ngayon, Tagalog tayo dyan, ha? Dito sa my XFM Tago, maayong hapon sa inyong tanan, mga babe. Ingon man sa mga babe na itong anaminaw, sabdiri karon sa XFM Mati. Good afternoon sa inyong tanan. August sa mga babe na itong anaminaw sa XFM 101.7 Bukidnon. Sa mga babes na ito, nga naminaw diri karon sa XFM Pagadian, XFM Ipilog, XFM Zamboanga, maayong hapon! O kanila ka ginaplaster sa nako kong TikTok diri, kaya alam nga naman, mag-TikTok po ito, o ipanagsaraman ko ito. Aray ko, mahulog pa ta sa ito ang bangko. Ayan, may hapon sa mga babe na itong anaminaw sa diri karon sa XFM San Ferranz. Ayan. Mga babe na itong anaminaw sa diri karon na nag-focus na sila mga radyo. Diri sa XFM Tacloban and mga Cebuanas babe na itong anaminaw sa XFM 88.3 Cebu. Good afternoon sa inyong tanan. O sa mga babe na itong anaminaw sa diri sa XFM 101.7 Canlaon. Kag sa mga babe na ito diri sa XFM Kidapawan, maayong hapon. Ay tama, munti ko nang nakalimutan ang mga babe natin dito sa XFM Davao. Oh, maayong hapon sa kinatibok ang Davao Region. Good afternoon sa inyo, ang tanan mga babe. Uban-uban ta ha. Olga Plaster na diha. Sit back and relax sa ibika na babe. Ayaw na dugay-dugaya. Anyway, bago tayo magpadayon. Sagol talaga ang everything, no? Kanang Bisaya, Tagalog, English, lahat na talaga na saksak sinagol na gidaan niya to ang programa. Anyway, no, bago ta magpadayon, I would like to greet happy birthday, D.I. Oo, alam nga naman.
1: Kinsa nag-birthday?
0: Oh, happy birthday, Master Inday Tanini!

0: Ayan, happy birthday! Ang katropang Master Inday Tanini, ang katropa natin dito sa XFM Tagum. Ayan. And of course, no, happy birthday po kay Sir Dix Baleros, ang station commander pabagihapon ni si Sir Dix diri sa may Turil. No, kung wala ko na sayop lang, Sir Dix, pasaylo alang gid ka ayop ko. Si Police Captain Dix Baleros. Ayan, good afternoon and happy birthday po. And of course, sa tanan nag-celebrate sa inyong birthdays today. Happy birthday sa inyong tanan diha mga babe. O, laban lang gid mo ni LL lang yun. Padayon lang sa pag-LL, walay mo pugong sa inyo ha. Laban-laban lang sa buhay. Anyway, alas dos na sa hapon mga babe. Huwag din na ako dugay-dugayon. Kay Ida, suck ko na babe. Ani anag yun. Naanagin mga babe ang atuan. Okay, kalma lang, kalma.
1: Easy.
0: Naanagin mga babe ha. Di ka na diha kay isulod ko na. Ani anag yun. Ang atuang X-rated drama karong hapuna.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakul? Ayokong lato sa hana!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Nauni ang butul sa inyong kinatawa! Masubrat ka to kiro! Putlon ko ni Agmat sa bayang taran!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: di paandam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga gibadaan ning atong tulumanon, ug hatagan og tambag, pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Jeva.
1: Dad, imo laging gigunitan ang akong kamot.
0: Jera, okay lang mo manguyab ko rin mo?
1: Ha? Oh, panguyab lang ko.
0: I love you.
1: Dad,
0: sukta ko ba? Please? Ikaw ang akong first love?
1: Sure?
0: Ulagi.
1: Kung mauna, first masab ni nako kung sugdon ti ka.
0: So, imo na ko sugdon?
1: Oo.
0: Salamat. Uyab na kita.

0: Kabata pa ni mo, Ben. O niya, nag-uyab-uyab ka na.
1: Inspirasyon mo sa nang uyab sa eskwela, ma?
0: Helong, oy! Ang baba ni mo, no? Bisag unsa na lang imong isulte.
1: Ma, ay nagugupog ni ma. Please.

0: Happy 4th month sa Rijera.
1: Happy 4th month sa Risa, Ben.
0: Happy kay ko nga miabot og upat ka buwan ang atong relasyon.
1: Hasta ko, Ben.
0: I love you.

0: Sukuk biar kayang mama ni mau jira. Gamisud nak aku puya si jira.
1: Hah?
0: Mau lagi? Oh, waga ni pa iskwila ha?
1: Mau di eh.
0: Sukuk eh. Uganahan gani mag-istorya ni mo?
2: Uyab sa akong anak, ha?
1: Oo, nang.
2: Buwagi akong anak, ha? Buwagi!
1: Nang.
2: Di ko gusto nga mag-uyab-uyab ang akong anak. Og ako na pabalhin og lang iskwelahan ang akong anak mo kanitiman eh!
1: Unsa?

0: pag-inibay kong mas jiral ako.
1: Natural. Nga iyang piliyon ng iyang pamilya.
0: Sakit kaling huwag niya pagpakita na ako. Huwag na ganit siya ipi. Unya, ibalihan pag siya iskwilahan.
1: Ben, dawata na lang ko ang kamatuuran.
0: Love ka na ko siya din din.
1: Bata pa man ka, Ben. Makakita na ka og dagang babae diha.

0: ng labay ang mga adlaw. Pero dugay gid ko nakadawat nga wala na si Jera nako. Wala na sab mi communication, babe. O wala na sab mi kita-kita. Nang labay ang mga tuig, o tuod man, mi-graduate nako sa high school. O gunya, mo kini ang sunod nga nahitabo.
1: Wa ko makakita nimo nga do na kay gikuyog-kuyog nga babay.
2: Di sa ko mag-uyab-uyab, ma. Focus on ako sa kong pagtuon.
1: Oh, anak, giyon.
2: Ikarabitan nag-ingon ako nga mo-focus sa pagtuon.
1: Oh, okay raman kung mag-uyab-uyab ka. Kay college ka naman. Basta, tarunga lang yun sa pagda.

0: Tito Ben, nalagi bagong lamuyo ng bahay nga dugay ng wapoy is atong atbangsa?
1: Oo, Ben.
0: Pagumangkon man daw na sa tag-iya ng bagong lamuyo ug na iduha ka anak, babae ug lalaki. May tsura ba ng anak niyang babae, no?
1: Nga no? Crush ni mo? Tito Sway? Crush ba ni mo?
0: Tiaw mo na. Paingon-ingon pa ka sa una nga dili ni mo crush si Ara ni atong bag-o pa lang sila lamuyo din sa ato. Pero karon na! Na naka sa courting stage. Mawala kong muangkon itong higayon na, Tito.
2: May lang tagsugtan ko niya, Tito.

0: Tito! Tito!
1: Oh, kumusta? Usay resulta sa inyong day ni Ara?
0: Gisagot ako niya, Tito.
1: Mau ba? Maayuhin noon.
0: May lang tayo magdugay yun ang among relasyon, Tito. O magkasinabot kami maayos si Ara.

0: Bima, amin ko.
1: Kaloyan ka sa Ginoo, Ben. Oh, Ben, naunsa man ang imong aping? Nabuwa man na. Naunsa na, tugani ko.
0: Tungod ni sa pagsagpa ni Arama.
1: Unsa? Unsa'y gisagpa? Nganong gisagpa ka?
0: Grabe ka siya kasi lusa, ma. Nakakita mo ko siya nga, na imi-chat na ko nga, amiga nga nang musta. Nasuko siya, gisagpa ko niya kaduha.
1: Grabe, good niya. Karun lang siya, at doon ako.
0: Mama, ayo. Mas masamot ka komplikado kung muadto ka sa ila. Masito lang na mo. Please.

0: Nga nung nag-ol ka nga nagkabuwag mo ni Ara, angay ka gani magpasalamat nga nagkalingkawas na ka atong babayhana nga kusog ka yung manapat ni mo.
1: Gisakit na lang, amo pa nagbuwag ba?
0: Sa ako nang gikaingon, magmaya ka nga nagkalingkawas ka na atong babayhana. Dili siya angay ni mo. Og naapay dagang babay din his kalibutan.

sa mga nangagi kong relasyon. Lahir agad sila ikumpara ni Jera. Bisag high school pa mi atong higayon nga nagrelasyon mi. Pero mas nindot ang mga relasyon. Kumusta naman kasi? Dugay na kayo nga huwaan may magkita. Huwaan ako'y balita niya. Gimingaw ko ni Jera.

Pagawas na ko din sa shopping mall eh. Huwag pa ulit ako sa amo. Nagpalit naman ko sa akong ipalit din eh. Oh, Ginoo ko. Kanang nasa unahan. Naglakaw. Kuno ako masayo pa. Si Jera ka na. Jera! Please, Jera. Mag-isurita ka diyo ta. Please. Bisa ka diyo't nagkaayo. Please.

0: Kumusta naman ka?
1: Hindi ah. Okay ra.
0: May kagkagawa. Wala kay balita. Pila ka tuig ang handam ko ni mo. Pila ka tuig ang hita ko ni mo. Pero wa ka. Hastang imong social media accounts. Nawa.
1: Gipabalin kong eskwela ni Mama sa Davao City. Og dito ko nag-dorm. Og dito, nagsugod ko sa uno. Og nag-deactivate ko tanan akong social media. Og nakoy gihimo pero lahi nga na yung akong gibutang.
0: Mode. Mode yung dilite ka makita.
1: Sem break na namo. Og last sem na lang ang paaboton. Og mag-graduate na ko. Og maong may pauli ko din sa ato.
0: Huwag ka ba mingawan ako?
1: Be.
0: Abin mo. Human ka na wa. Ngaway klaro nga closure sa ating relasyon. Makapilan ako kay girlfriend. Pero sa tinat na ilang, ikaw paghihapon na ipaghita sa akong kasing-kasing. Bisig bata-bataon pata sa una. Pero ikaw paghihapon na akong ipaghita kang tika.
1: Kalimte na lang ko, Ben. Tungod kaya ako kayo ko sahak ni mo. Akong isakripisyo ng atong relasyon.
0: Pila na di kakauyab ang imong naagian after sa ato.
1: Wa.
0: Tinungot?
1: Yes. Tungod kay guilty ko sa akong gibuhat sa una. Og sa tinud-anay lang, wa na ko ganahing mangita pa ubuyat. Tungod kay lahik ka. Lahik ka nga muda og relasyon. Bisan sa unag bata pa ta.
0: Jero.
1: Sa dihang last year, pag-ulit na ako. Tungod kay nagka-mild stroke si Mama, semi-paralyzed. Giingnan ko niya nga, di na siya manghilabot sa akong love life. Kaya dako na daw ko.
0: Kira.
1: Pero mauaw na lang kung makikommunicate ni mo kay dako kay kuksa ni mo. I'm sorry.
0: No. I'm sorry. Ato na itong kalimta ng tanang nahita po. Magkasugod pa siguro ta sa una. Mahal pa magkakunin mo hangtad ka rin. Jira, I love you.
1: I love you too, man.

0: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. XFM.
1: XFM. Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang sakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan gamma kabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pirmi nga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action pug panakit akong mga joints. Dali ra sa pug palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pung tulog. Jubert kay ni sir, taga matan-aw.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turn

Bakit ngayon ka lang dumating? Aray ka. O, tatanungin mo na naman yung taong wala na hindi na pwede. Tatanungin mo na naman yung panahon kung bakit ngayon lang kayo nagkita. Wala nang ganun.

0: Move on na lang dyan, babe. Alas 2:38 na sa hapon. Balik na sa itong pagpanag-uban-uban. Of course, ilang gihapon sa programang X-Rated. Denise sa XFM. Of course, kauban gihapon ang babe ng bayan, Babe Zabarina. Sa mga babe na ito, di hanga gusto mo advice, tawag na kayo mga babe ha, or pwede mo text sa ito ang text line 0969-333-0537 or tawag mo diha mga babe para mo advice sa ito ang letter sender si Ben. Okay, naunsi nagyudning, anong napa may mga pangutan ng mga ingunana nga hinoon, problematic gihapon siya, no? Actually, problema gihapon siya. Ayun, sa mga Manila, kanabitong the ghost of the past. Kasi traumatizing yung nangyari sa kanila. So, parang traumatized sila sa thought ba na baka hindi na naman magpayag. Parang ganon. Diba? Okay, so ito ang first caller. Karong hapon na. Hello, babe. Maayong hapon.
1: Maganda,
2: sa awa, di naman ang Panginoon dito sa amin, sa may Sarangani area and General Santos City. Okay lang naman. Although, may mga pagsubok na dumarating, pero nakaka-survive din naman kahit papaano.
0: Yes.
3: Daghang salamat.
0: Ganun talaga yun, no? May mga challenges naman along the way, but ang importante, ma-survive gihapon. Ayan, babe, ansa ba itong ika-advise at ang letter sender si Ben sa iyahang parang ghost of the past bitaw na nahadlok na sila basin og mausab na pod ang kagahapon.
2: Para na ako, di mo ko na ako masisin ang iyong mama. Sa natumog mo na ako sa drama. Okay naman ta, o inganani na naman ta pagsulti sa iyong mama. O, Ben, hinautan ta na magsabot ka sa among side. Amuna yung ipalayo ang akong anak ni mo kay di ko gustong maguba ang akong pangandoy para niya.
0: Oo.
2: O, kung mo abot pa ng panahon na mahimong kamagyo, Ben, kamagyo.
0: No, so parang ang nahitabo magulat to, parang na force ba ang pagbulag nila? Gani ka ng kaluoy pod ang kumbaga luoy man ang ilahang sitwasyon, but siguro pod babe dato sa side pod sa ginikanan ang ilaha lang pod, diba, is protektahan ang future sa ilahang anak. Mali lang ang pag-deliver. So, unsa babuhaton ani babe dato ni Ben karon? Since nahadlok man siya no nga basig mausab na pod, ipaila-ila ba daw angayan ba daw nga mobisita sila ni Jera dito sa mama ni Jera. Mo na yung mga worries karon.
2: So, huwag kang matakot na gawin ang tama mo. Kung kinakailangan mong bisitahin, kung kinahanglan man kinabisitahon ni mga ginikanan ni Miss Jera, sa imong uyab. Ganon di man. Kaya mga
0: correct.
2: Ako na magod mo. Di naman mo bata, around ingon na ani. Okay, mga nagko naman mo. Ano mangit mo sa hustong kabuot. Then, ano naging mahibaw ang mama ni Jera na
0: napangit
2: mo, kamuna. O ayaw yun niya itago kay
0: basig mo samot na hinuon.
2: Oo, samot na yun. O kabahin po sa mama ni Ben, pagbugnawin na lang sa administrasyon na pagkakaroon kay di magod basta di magod tiyaw ang mahitabo ni mo ano Ben, no? Di mapo na ako mapasol ang imong mama kay na-trauma
0: po siya. Nasakitan po dugapilang iyahang mama. So, sa pagkakaroon, kumbaga mag-clean sila, mag-inform sila unsay sakto, and pauyunan lang sa nila ang mga ginikanan.
2: Oo. Ayaw lang ninyo dali-dali, kay pasig sa sobra ninyo pagdali, madagmahinoon mo, mga besh.
0: Correct. Goal.
2: samahan yun ng dasal.
0: Ayan.
2: Para maging successful kayong dalawa.
0: Wow. Very powerful advice yan, babe, dato, no? Nga, kumbaga, ano lang sa, kalma-kalma lang sa dili kayo, dali-dalion, kay basin madus mo, unya, pag-abot sa unahan. Ayan, salamat kay babe dato, imuhang, imuhang, greetings sa mga babe dato nga naminaw karon.
2: Bitaw ay, kay, wa ko katawag gahapon, pero naminaw ko gahapon, bisag wa akong katawag.
0: Mm-hmm.
2: Kay, wa ko yung Lord gahapon. Gusto man utana akong mag-join gahapon, pero di nagit ko katawag, babe, kay, ola, nagit ko yung Lord.
0: Oo, sige lang, at least nakatawag ka karon, nasulod karon ang tawag.
2: Sulod ka,
0: mga greetings nimo, shout out nimo sa tuwa mga babe nga naminaw, and of course sa mga katropa and friends nimo diri sa kahanginan.
2: Oh, hi Patiba, kumusta naman ka? Napa on air pag number kahapon, ha, saktan ka do.
0: Agoy. agoy delix okay. Ni.
2: Oh, okay, ano diya kay Jonas? Hinapunta na naminaw siya. Okay, Kuya Dodong ng Jensen or James?
0: Mhm.
2: Og sa tanan no na mga nakailan ako labi na kay Mama Raina Chinita, bigyan na pati si Kalintan. Hi,
0: yes.
2: Mama Raina Chinita.
0: Oo, si Mami RC. Oo.
2: Hinatuan ka na na ako sa maayong kahintang ron, bisag wala na ka sa ere, pero nagihapon kami, nag-always gihapon na nag-tumi mo po sa kung asa ka man ka ron, hinatuan ka na gihapon ka sa itong labang makagagahom o hinapon tanan o gihapon kami ni Mama Rintan.
0: Ayan. O, dili gid mo ato niya malimtan, babe, no? Si Mami RC. And nana siya sa lahi na pod nga parang field na pod sa ano bitaw kaning lahi na pod nga dagan sa kalibutan. Kumbaga lahi na pod nga chapter sa iyahang life. Wala na siya sa ere.
2: Siyempre, dito na ako kalimtan. Ikaw po, o ba ng imong pamilya, o katanan ni mong mga friends.
0: Ayan. Ay, salamat, babe. Babe, bad. Dato. Oo.
2: Sa kanunay, oy. Hindi ka rin ka na. Kahit pinanggap po, baya ka na. No.
0: Abi na kung ako na-appeal sa mga.
2: Oo. Pinanggap po, baya ka na. No. Kahit ikaw, good mo. Ay, tighupay sa mga kagulanan.
0: Awa. Ganahan ko mga ngayon, Ana. Abi na kung tighupay sa mga, ano, tigsamot sa problema, tighupay dahil sa kagulanan.
2: Ay,
0: ayan, babe, dato amping po diha kanunay, kay wala ko para ampingan mo. Mwa mwa chup chup.
2: Mwa mwa chup chup and exciting.
0: Salamat kay babe dato, no, dari sa may Sarangani Province. Ayan, maayong hapon sa inyuhang tanan. Gina-check na ko ito ang mga ano dari, ito ang mga, sige, another advice ba itong dawaton on air. Hello, babe, maayong hapon.
1: Hello, babe.
0: Oo, kani si Babe Leonard, kay taas kay ni siya advice, pero pinaabtik, giniyang ihatag karon kay para maigo ang atong oras. Babe Leonard, dun sa may ka-advice sa tuwang letter sender karon.
1: Ako may ka-advice na, babe, na sakto to ni Kono ang gi-advice ni Tato. Kuana lang kanang pasabto ni mo imong ginikanan nga matag karira sa kinabuhi, malama pa life man maunsa di do na gyud mga struggle, mga challenges. So kana kay murag nakalapas, murag na nalapas sa manan, murag nalampas sa naman inyong trial. So kuana lang pangayuon ninyo inyong kuan support na gikan sa matag both parents ninyo ba. Pero dili na dali-dali on kay parang na trauma po ang imong mama.
0: Yes, oo.
1: Kuan na lang kanang o sakto to masaangan yung bisita o nang kuan murag ko ang siguro murag ang murag na nakabuwag mo si mong kuya before kay tungkol siguro kay nakonako na po ng kinikan sa babae nga sa future yung anak, pero sa sayop lang nga approach.
0: Mm-hmm. Kaya kung natarong lang siguro to, murag napasabot sila, mga bata pa manggood sila that time. But anyway, no, ingon sila manggood, babe, mag-align gid ang mga stars. So nag-align ilahang stars. It's just that paano nila harapon kini or atubangon kini ilahang new chapter na pod sa life.
1: Na kuan sa ngadto ngadto kuan lang gyud kanang ang importante nga nagkakamog yun, nagbalik, ang importante is stay strong lang yun mo, then pray to God, then, kwan, pasabtay yung mga ginikanan, ginikanan ni mo, pre, pasabtay yung ginikanan nga, ma, kanang, kanana gina, pero, kinanan nga, kung unsa gid ang, importante ang karon, so, kung unsa mo gid ang maitabo sa umpahapot, kaya na nyo nang handulan, kaya, tanaw po na ko sa babae mo ramak ka ng mura na po siya ka ng nagmakahay po siya yung nahimo ba?
0: So, oo, nga pagbiya. Babe Leonard, salamat kay sa imuhang advice sa tuang letter sender si Ben. Imo mga greetings bago ta mag-bye-bye sa tuang mga katropa and babe sa ere.
1: Kasi, Nicole lang babe, ni Ma'am Sharding, ano may naroon yan. O, Nicole po na, ni Nicole. Kwan, sa tamang namina, sa kong family diri, dayon. Sa tanan lang, babe, salamat kayo.
0: Mm-hmm. Ayan, salamat, babe, ug amping kanunay. Mwa, mwa, chup, chup!
1: Exciting!
0: Ah, di basta-basta. Salamat kayo, babe, Leonard, yuwa po, all the way from Cebu. Oo, si Manus, babe, na itong naminaw karoon. Mga babe, itong oras, alas 2:49 na sa hapon. And, ayan, oo. Hindi ko maano, nag-asapaw gihapon si babe, Leonard. Ayun, okay na, okay. Okay na, babe. 2:50 na ng hapon, tapas pa sa oras. But before ko magbasa sa inyo ang mga greetings and other advices, ako pong tambagan si Babe Ben. Kaya, of course, ano mag-inato ang role de rin. Di sa gunsawa na kumu-advise mang yug ko. Oy, Babe Ben, unang-una sa tanan, no? Salamat sa pagpaabot sa imuhang storya, sa imuhang love life. Imong first love never dies. Oh! Diba, una sa tanan, malipain pud ko nga, human sa daghang tuig bitaw nga naghulat, nangandoy, nga magkita mo balik, and nagkakita ragid mo, og nagkabalik pagid mo ni Jera, diba? Nakaingon ko nga, stars really do align, no? Kanang nga kahit hindi natin sinasadya, may mga bagay talaga na kanabitong, kanamu align yun siya if it's really meant for you. Ang galing lang talaga, di ba? Dilin tanang tao, no, mahatagan og second chance nga kanabitong magbalik sa ilahang first love. So, muna siya ang isa sa special nga nahitabo sa inyo, ha? O gusto po kini siya ka-special nga panalangin. Mahitungod po sa imuhang mama, sabta po ng iyahang kahimtang baby, no? Wala siya may supak, tungod kay kontra siya sa inyuhang relasyon. Nahadlok lang siya nga masakitan ka utro, no? Sama sa iyahang nakita sa una. So, bilang usap po kainahan, natural nga protektahan po niya imuhang kasing-kasing. Dili siya gusto nga maguba ka usab, tungod lang ana, babe. No? And, ang imuhang buhaton, mong kalma lang ka o matinud-anon nga makigistorya sa imuhang mama. Ipakita ni mo pinaagi sa imuhang lihok nga lahi na mo karon kaysa sa una mga bata pa man. Ba't karon duna na yung mga barugana? No? Ipakita po ni mo ilahan, no, nga dili na mo high school students. Mas hamtong na mo o mas kabalo na mo sa responsibility sa inyuhang relasyon o kung unsa man ang inyuhang sudlan. Diri po ta sa pagbisita sa mama ni Jera, mas maayog yun nung uban mo ni Jera nga mo bisita sa iyahang mama. Dili aron mangayo og permiso or approval nga mag-uyab mo, kung dili aron ipakita ang pagrespeto o mahibal ano sa iyahang pamilya nga seryoso yun ang inyuhang panagbalik duha. Dako kaayo na nga butang Babe Ben, ilabi na kay dugay na sab nga panahon ang nilabay. So at least through that, no, makita sa parents, sa mama especially ni Jera nga tinud-anay gid ito inyuhang pagmamahalan dati, di ba? And isa na siya sa makahinuklog nga ay kung wala na ko sila gipagbulag, siguro bulag na sila ay. Dele, kanang tinud-anay gid ilahang panaghigugmaay, di ba? Og bahin sab sa inyuhang plano nga magpakasal dayon ini graduate. Ben, ang kami nyo on ha, dili siya lumba. Wala joy, dili siya racing. Ayaw jud sa, ayaw sa, no? Bitaw, para sa kuha lang ha. Kaya ako, kanang isa magna, greatest fear magod na ko ang makasal. Sa kuha lang po na. No, para sa uban babae, lahang pangando is makasal. But sa kuha, one of my greatest fear is mahikot. Charos lang. Hindi man mahikot, but makasal, no? Kasi yun nga, mga happening sa paligid-ligid. So para sa kuha manggod, ang kami nyo on dili siya lumba, no? Dili tungod kay nagkahigugmaay mo karon, dapat magpakasal na dayon mo para ma-prove nga love lugar ninyo ang usag-usa. No? So kinahanglan kanang hunahunaon ninyo ang mga butang. Mas maayo nga human sa graduation, magplano sa mo sa inyohang trabaho, kailangan stable inyohang financial, inyohang financial status, and of course, no, planuhon ninyo inyohang kaugmaon duha. Ang gugma, importante na siya, pero ang kami niyo, nagkinahanglan po na siya nga andam kasatanan, no? Nga ligo ng inyohang foundation, dili lang kay love lang. Kung sigurado na gid mo sa usag-usa, bisan makalabay pa ang pila ka tuig, mas ligon pagyud na ang inyohang relasyon sa umaabot. Busa para na ako, hinahinay lang, no? Sama sa gingon ni Dato, hinahinay lang. O enjoy ang inyohang ikaduhang higayon nga pagminahalay. Ayaw pagdali sa kasal. O ipakita sa inyong mga ginikanan nga seryoso mo, responsible na mo, o hamtom na mo sa inyohang mga desisyon. And of course, baben, usa kanindot nga pahinumdum, ang first love, dili permi ang katapusan. Pero usahay, swerte ka kung para gyud ka mo sa usag-usa, mubalik gyud kini sa right time. Diba? Ang galing-galing ng panahon. Kasi, dili man tanan, diba? Nga magkita ay gyud balik sila mga first love. But for you, you're so lucky. Alas 2:55 na sa hapon, mga babe. Kapas pa sa oras. Si Babe Marlon, Ben ayo pagdali og kasal, enjoy sa mo sa inyong second chance o gilhon pag-ayo ang usag-usa isip mga hamtong na kay lahi to sa una. Oh, tama, correct ka diyan. Oh, ang mama ni mo, babe, concern lang gyud na storyahe siya og ayaw dayon pud siya supaka. Ayan, Ate Jenny, good afternoon sa imo ha. Mayong pagpaminaw diri sa may Mati. And bisitaha ang mama ni Jera uban siya dako nang respeto sa iyang pamilya aron nga makita nila nga seryoso gyud ka, korka. Ayan, asa natin yung mga ano, babe, greetings bago ko mag final say goodbye. Kay ingon ani man kapaspas ato ang oras. Igo ra man gita pa ighamon diri oi. Mayong hapon, babe. My love so sweet. I miss you sana. Ay, lagi ni silag mga trip ay kay ingon ani lagi kanang honey. My love so sweet. I miss you so much. Para mga ingon ana lagi. Ang diputa kasagang kay naaday gitao nga magmahal nato. Sana on. May pamo, love ko ninyo. Ambot lang sa uban diha. Ano pa, dungog-dungog man ang first one. Oh, sige lang, ato sa tanaw ninyo hang live diri bago ko mag-goodbye kay para po dili ko ninyo malabayag bato. Mayong hapon na Idol Babe Zarina, saludo ko ni mo babe, daghan og talent, motocross, reservist ko babe. Og DJ, proud ko ni mo, exciting diri sa Bugos City. Yes, naga motocross rider ko, naga trail pod ko, and reservist ko. Ang galing no, ang dami. Char, feel na feel. Matod pa na ni Babe Jordan Lepasana. Salamat sa imo Babe Jordan. Oy si Ate Heart Soldier, makamiss daw ang ex. Ngi! Ayoko na mga ganyan. Nako, wag na. Move on na tayo. Ate Cha-Cha, kusiyon ko na imuang bugan karon. Kita taugma. Randy Ran Santisas, listening. Babe Zab, pamping mi diribi. JTJ Machine Shop, Pulamulok, South Cotabato. Bala ka dyan. Biali, rugod mo diribi. Ampingan ta mo, babe. And Harold Salang, shout out watching from Productrica, man si News Sambog, New Corellian, Davao del Norte. Ayan, salamat kayo mga babe. Wala nagikuigong oras. Salamat sa tanan nakiguban sa tong programa. Gigalauna e media hatod alas 3 sa hapon. No, bisagun sana ako ginat-inat, panit nalay mainat. Panahon na lang ay wala na di ay. Pasensya nalay mainat karong panahon na. Anyway mga babe, before I finally say goodbye, here's my last song for you mga babe. entitled Palagi kasi kamo ang ako ang palagi. Oh! By TJ Monterde. And atang ikunin ninyo ugma, same time, same station gihapon. And ako lang i-congratulate akong self. Mm-hmm. And of course, akong kauban sa kuang another milestone of my life na tomorrow na ang opening mm-hmm. sa Ground Zero Cafe, mga katropa. So, ikalipay na ako na siya. Anyway, bye-bye. I love you all. Mm-hmm.

0: FM.
1: Gak klarik sana.
2: Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklare sana!
5: Exciting!
4: Exciting!

0: Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Bus Coffee Mix.
1: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user Atong Paminawon.
3: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Makina, saka driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos sidikit na lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, mong drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, og daron, ispasa po kayo kung mo-reply. Og chat sa akong mga apo, ganahan na po kung mag-drive, kaya klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo, alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take o premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Tagamati.
0: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata nga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Clarex!
5: Exciting!
6: Sister Pain.
7: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
6: Southern Gold Coffee Mix.
9: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
10: Bisan unsa pa kahimsog sa imong lawas, kung wakay kwarta, magluyag yud ko.
4: Kaklarex, sana!
5: Exciting!
6: XFM 89.1.
11: Extra Drive.
12: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Need pa ba og notification para mag-gets nimo nga like tika?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape ako ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remily Tooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: XFM time, it is now 4 o'clock.
0: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
8: Sister Pain.
9: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
8: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
11: Southern Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
13: Exciting!
14: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
15: M2C Graphics Davao.
16: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Ayoy, baylo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa dinoon ang mga himantayon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man ang duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan, gamma kabatoon og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jobert tennis, sir, taga matan-aw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Sis the Pain.
18: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
17: Sis the Pain. Tanggal ang pain fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Cesha, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
22: The time now is 4:30.
0: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Sister Pain!
5: Si Michelle de Aini, taga-Cebu, sa ka-sales lady.
6: Nakasulay ko 1 week galisod o tindog de gamin hod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasakit.
5: Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigtibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika. Suntown Gold Coffee Mix.
8: Ako si Fez, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Suntown Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
4: Suntown Gold Coffee Mix.
9: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H Prada

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahaimong I will stay.
2: Doc Larex, sana?
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarex, Ana?
5: Exciting!
2: Exciting!

0: gumingaw ko nimo, pero mas gumingaw ko sa sweldo.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nanin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
9: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kapkaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, anyos at taga Jensen.
6: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health.
6: Santol Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
6: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Ka klarik sana.
1: Exciting!
2: Sister Pain.
3: Si Sara Dieny, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
2: Santone Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Clarence!

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ka, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na siya, hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Kaya raw, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Kaklarik sana!
12: Exciting!
13: Sister Pain.
14: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit na tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
13: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
13: Southern Gold Coffee Mix.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City. Sama sa mga musunod, Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
11: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
12: Baklarek sana!
17: Exciting!
18: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
12: Clarex, Ana!
19: Exciting!
12: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngatus lalaki, babae ngatus babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kong tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog. Sa sabon man isgutan ang mga tanda nga naisulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingog. Ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudanak sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Romanos. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Mayong gabi sa tanan dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Live na usab kita nining mga orasa, mga higala igsuon. Og akong gi lauman nga ana usab kamo magapadayon sa pagsubaybay sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon. Og ingon man usab sa ato ang mga katrupa, maayong gabi kaninyong tanan. Ani ana usab kita magapadayon sa pagbatbat sa mga pulong sa Dios, no? Og atong ipanghinaot nga ang Dios magauban og magapanalangin kanatong tanan ining mga taknaa. Og sa tanan nga mga naga-hook up usab karon sa nagkalain-lain nga mga dapit diha sa XFM Dabaw, maayong gabi kaninyo diha. Mga katrupa sa XFM Mati og XFM Jinsan, XFM Bukidnon og sa XFM Sambuanga og sa XFM San Brans og sa XFM Bayugan. Maayong gabi mga katrupa, mga higala igsuon niining kagabion. Live na usab kita niining mga taknaa dinhi sa tingog sa reformasyon. O gimugna kining programa, no, alang sa pagmantala ngadto sa tibuok nga kalibutan sa maayong balita, no? Sa tibuok nga katawhan sa tanan nga magasubaybay og magapatalinghog niini aron maokini ang mensahe, no, nga gipadala sa Ginoo alang sa matag usa kanato. Og ako di ay magatimbaya sa tuang mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Og magapasalamat usab ako sa ato ang CEO, walay lain kundi si Doc Remilito Oy. Maayong gabi kanimo din ha, Doc. Uban sa imong Vice President, Ma'am Olivine Oy. Maayong gabi usab kanimo din ha, Ma'am. Manginaot ko nga ang Diyos magpanalangin og magauban usab kaninyo. Sa ato ang mga General Manager, Sir Edwin Garing, maayong gabi kanimo din ha usab, sir. Sa Station Manager, Sir Arnel Cortes, maayong gabi usab, sir. Og sa ato ang Master Control, si Sir Kenneth J. Batokan Tagupa, maayong gabi kanimo din ha, sir, no? Og manginaot ko nga magmalinaon ang ato ang kagabion ini nga buluhaton. Ang Diyos magauban ug magapanalangin usab kanato, no? Tagaan kita og maayong panglawas sa kanunay, makahimo kita sa mga gimbuhaton, no? Dingi bang gimbuhaton nato og ingon man usab sa ato ang tagsa-tagsa ka mga girepresentahan nga pamilya, no? Makahimo kita sa pag uban og pagdumala kanila, no, labaw sa tanan, paghatag sa tanan ng mga panginahanglan, no, sa ato ang mga pamilya, sa ato ang mga mahal sa kinabuhi, especially sa ato ang mga asawa, no, ug sa ato ang mga kabataan. So niining kagabion akong gitimbaya ang mga kaigsuunan nato dinhi sa Tagum City. Ato ang mga kaigsuunan, walay lain kundili ang pamilyang Dumagit Family diha sa clinic ni Brother Manasis Dumagit, oh, o Doc Manasis Dumagit. Maayong gabi kanimo din ha usab, Doc. Oh, uban sa imuhang mga kabataan, Doc Vincent King Dumagit usab. Ingon man usab sa mga kaigsuunan, Sister Lablab, Sister Mona, no?
So, Sister Twinkle, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa mga kaigsuunan, Masangkay family, dinhi usab sa Tagum City, no? Mga leader diya sa iglesia. O ginguman usab kang Brother Lumando family, Lumando and sa iyahang mahal sa kinabuhi ug mga kabataan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Tagapulot family, maayong gabi usab kanimo din ha, Brother Tagapulot, no? Hinguman usab sa Rubino family, maayong gabi kaninyong tanan din ha, uban sa inyohang mga kabataan, Francisco family and Lagit family, Duk Lagit, maayong gabi kanimo din ha, Duk, no? Manginaot kong anaka sa pagsikay-sikay nining kahaponon. Ang Diyos magauban o magapanalangin usab kanatong tanan, no? Makahimo kita sa pag buhat sa tuang mga buluhaton ining kahaponon, no? Samtang magapaminaw sa mga pulong sa Diyos. Inguman usab din ha sa mga kaigsuunan nato sa Abiod, Ayaron family, Ruyo family, Akyatan family, and Bukaling family. No, sa Alingalan usab nga family, maayong gabi kaninyo din ha nga tanan. No, labi na sa ato ang pangulo usab, Brother Alan. And naa siya karon sa dito sa dapit nga diin siya na assign, no, dito sa Bayugan, Dapita. Maayong gabi kanimo din ha, Kuya Alan. Ingon man usab sa itong mga kaigsuunan din ha sa Bukidnon, ang Brother Rini, no? Brother Rini Tadli, no? Bakuli. Maayong gabi kanimo din ha, Brother. Ang Diyos magauban o magapanalangin usab kanimo, labi na sa imuhang pamilya. Daylinda Osaris usab din ha sa Mawab. Mga kaigsuunan din ha sa Mawab usab, no, mayong gabi kaninyong tanan diha uban sa inyohang mga pamilya. Brother Daniel, no, uban usab kang Brother Bubong Osaris, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Brother Juniper Osaris, ang ato ang maabti kung usab nga liman, no, din ha sa Mawab. O Bagnaan Arlen, mayong gabi kanimo din ha, Sister Arlen. Huwag manginaot ko nga ang Diyos mag-uban o magpanalangin usab kanimo uban sa imuhang mahal sa kinabuhi o mga kabataan, no? Mayong gabi sa tanan. Ingon man usab sa itong mga kaigsuunan din sa Maragusan, no? Inuhalis family, Brother Edwin, Brother Brother Brother Erning, ingon man usab sa iyang mahal sa kinabuhi o si Sister Ali. Ingon man usab kang Sister Marlin Inuhalis, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Manginaot ko nga anaamo sa pagsikay-sikay ni ining panihapon, no? Sayod ko nga nagluto gyud ang uban ron sa panihapon, no? Diha usab sa Nabunturan sa ako ang mga kaigsuunan, sa ako ang mga parinti, mga kasilinganan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O shout out usab sa ako ang mga kaubanan din ha sa trabaho, no? Ma'am Lisan, yung manusab sa kang Ma'am Rowena, o sa kang Bro Ayi, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Ingon man usab kami Ma'am Wela, no? O sa ato ang supervisor, Ma'am Ross Caraldi, maayong gabi kanimo din ha. O sa tanan ng mga nagapaminaw ni ining programa, o maayong gabi kaninyong tanan din ha. Ingon man usab sa mga kaigsuunan nato diha sa Mati, maayong gabi kanimo din ha, Sister Jima
o tida and family, uban sa mga kabataan, manginaot ko nga anausab ka mo sa mayong panglawas ug ang Dios magauban usab kaninyo. Brother Eli Nodalo, may gabi usab kanimo dina dina sa imuhang nahimutangan karon. Basin naga-drive ka karon sa imuhang motor, no? Sa imuhang sidecar. May gabi uban sa imuhang mga kabataan. Brother Plenius, usab ug sa imuhang pamilya. Brother Sunny Lugon, mayong gabi. Brother Tapad, sa ato ang igsoon nga interesado din ha sa mati, mayong gabi usab kanimo din ha. Manginaot ko nga ang Diyos magauban o magatabang usab kanimo, labi na sa padayon nga pagpangalagad o pag-observe sa mga kamatuoran. So atong mga kaigsuonan nga naausab sa Digos, no, mayong gabi kaninyong tanan din na Abu-Abu family, Brother Imboy, sa ato ang pangulo sa mission, uban sa mga kaigsuonan usab din ha, no, no, dili ta mo ma isa-isa diha usab sa kapatagan. Mayong gabi kaninyong tanan din ha, no, sa ato ang mga kaigsuonan, Brother Chami Punay, mayong gabi kanimo din ha, brother. O ang Diyos magauban o magapanalangin kanatong tanan ini nga kagabion.

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Tambayan sa katropa.

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan na ang natubangan.
5: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision X, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiin. Kita og likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain,
12: if symptoms persist, consult your doctor.
10: Bili sa mga butika. Southern Gold, Coffee Mix.
13: Ako si Joseph, uy sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha, tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
10: Southern Gold Coffee Mix.
14: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Uzerl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: sa kadaghagi pasagdan. Naapil pagyud ka?
1: Baklarek sana!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Sister Pain!
5: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
4: Sister Pain! Hanggang ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
6: If symptoms persist, call your doctor.
7: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
10: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, may lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
2: Tambayan sa Katrupa, DSK.
3: Tambayan sa Katrupa.

0: wa ka kabalos akong angga, tawga lang kog langga. Aw.
1: Paklarek sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Santo Blas Gold.
7: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo ug nigawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
6: Santo Blas Gold.
8: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
11: Santo Plus Coffee Mix User.
12: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na nako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santo Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie di ini, taga-Panabo, office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
9: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kaklarek, sana!
0: Exciting!
13: Exciting!
14: Sister Pain! Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Sister Pain!
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sa mga butika.
3: Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Salamat. Lahat ng mga kapeng natikman ko sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix.
18: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, Health Med Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Sa una, siksi pa. Sa karon, no comment na.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: XFM 89.1.
5: Tambayan sa Katropa.

0: Lamia sa batiun, at tong time nga concern pa kay kasakua.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Santo Blas Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika. Ngadu all sa inyong mga lugar.
8: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
9: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan ang natubangan.
10: 5 years nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
12: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
11: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, diin yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
8: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
14: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sister Pain.
16: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Assess the Pain. Paspas gyud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo. Nakakatanggal tanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi,
18: try nyo din.
5: Southern Gold Coffee Mix.
18: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: Og nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
0: Andito na ang programa.

0: Scrappy.
1: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o may nungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
2: Alan Abais, Andy Causon.
1: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Exciting!
6: XFM time. It is now 9 o'clock.
7: Oras, hatod kaninyo sa Zontone Plus Cafe Mix.
8: Sa una, love pa kayo ka. Karun, love yan na lang in town ka. Aww, aray ko!
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek, sana!
10: Exciting!
4: Exciting!

0: Morani? Morani? Ay, magluya man sa taan ni Uy. Hindi ko ganahan magluya ay. Maapektuhan, maapektuhan akong life. Hello, me. Alam mo, ayong gabi po sa taong mga bibi karon nga namina all over Visayas and Mindanao. Welcome po sa tuang programang Putahe sa Gabi. Siyempre po ako yung makaubang karong gabi unang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po, hangtod alas 11 kagabi on. May gabi sa mga gipang tugnaw. Tugnaw ba diyan sa inyong dapit? Kaya diyan sa mo ano, tugnaw kaayo. Ooh! It's very tugnaw, gid kaayo diri mo nang ako ang attire karong kumakita ninyo kay murakog ka ng... Naka-jacket ko tungod sa katugnaw sa panahon. Pero kung tugnaw ang panahon, painito nato na inyuhang panahon, inyuhang kagabhion, inyuhang panag-uban, pag-inom mo or pagtimpla mo sa tuang kape nga Santon Plus or Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Perfect kay na siya nga kape BK, maskin paggabi, tungang gabi na ka mag-inom. Lami gihapon kain na siya sa imuhang lawas tungod kay magpagaan kini sa imuhang paminaw and at the same time tambalan ang imuhang mga balatian. Again, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nindot po kini siya bilabi na sa mga panggabi ang duty o makatabang gid kini siya binga mugaan ang imuhang paminaw. Magmata lang ka unya pagpanahon na matulog na ka, patulogon pod kaniya nga dili ka bation og insomnia. Ang atong Santon Gold Coffee Mix available na po sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy and Generica nationwide. Hi nako. Isa man ninyong gikabisihan din ha abi unsa may gipang kuri-kuri sa mga bibi. Okay basig naa kay mga gikabisihan din ha nga wala ko kabalo. Basing busy ka gasto na imong kwarta ha. Inira ko kay andam kong mutabang sa imo ha. Karong gabi una mag-isuit kita sa mga butang dili na unta dapat hisgutan pero ato gihapong uting kayon kay chismosa man ta. Mungkin na pwede nga dito makimorites. Mag-chismis kita hangtod alas 11 kagabhion para sa itong official hotline number 094. Wait lang, kainawakan ko. Hanapin ko muna. Wala kasi ako. Mamaya na lang. O hanapin ko yung ano mamaya. Sige, itong number gali. Kainawala akong notepad. Nga nung akong gisarado. Mirisinin mo. Sige lang. Tabangi ko, Bibi Jow. I know that you're busy right now but I need your help. Katong kuan tong number na to kay limtanon ka oyo ano limtanon man inyong Disney Princess uy malipayon man tang kinabuhi anong maglimot-limot man gayod ang mga notepad sa gyud kuan lang o kato lang number 0945-443-5869. Live usabita karong gabi una bisa tong official Facebook pages. Paliog ko pa follow, pa like ug pa share. XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital. Live ba? Dabi? live gindi ay. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. Ala, okay na? Okay na ang Sir BB question, B. Sige. Atong paabuton ha, nga magawas ang atong Sir BB question. Ah, paspasa, uy. Ala, dili ni Mao B, oh. Yeah, tapos sa kailisan sa na among kadali ha kay amo sa ilisan kadali kay na mali og among na mali sa among pag-flash. Basta kay kung naa kay gikabisihan din ha akaron isabay gyud ang pag-inom sa to ang Santon Gold Coffee Mix biha. Di ana ang ato ang Sir BB question. Asay mas lisod? Mag-move on sa uyab or mag-move on sa precious gasolina? May nagbabadya na naman natataas ang presyo ng mga gasolina. Mo nang bi importante gyud nga magpagasolina ka sa dekalidad o nagabaligya og taas og quality pero barato lang na gasolina. Dili na mo sa El Ilion Shell Mobility Station kung ang inyuhang nailhan. Shell. Sa tibuok kalibutan po makita lang Shell. Nagahatag yun na siya og kanang chance nga ma-fix po din mong imuhang makina. Kaya basig hugaw na kayo ng imuhang ang si tawag gani anong si term gani anang sa murag murag filter o filters sa tuang sakyanan or sa tuang motor pag imuha gay na siyang tagaan o gasolina nga naay mga additional additives nga makadaot madaot pud ang imuhang sakyanan mas mahal ang imuhang maintenance whereas kung sa El Ilion Shell Mobility Station ka magpagasolina sure jud na ampingan ang imuhang makina tungod kay nagatabang pud kini siya nga mahinluan ang makina sa imong motor or sa imuhang sakyanan. Ang El Ilion Shell Mobility Station, makita po sa tibuok kalibutan, pero kung dili ka sa Bukidnon, nakita'y branches sa Maramag, Valencia, and there is Malaybalay. Duha diri sa may, isa diri sa may Polymedic, ang isa sa Atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot for every transaction. Wala lagi ko'y raffle ticket. Kaino? No? Magpagasolina ka sa El Ilion Shell Mobility Station, ipakita ni mo ang imuhang QR code. Katugong imuhang Shell Asia app, okay, naakay chance nga makakuha o raffle ticket for a trip to Shanghai, China. No, nindutag yung anak, B.O.A. Sa inyuhang mga komento ko ng gabi una, pwede mo mag-react sa itong live karon atong si Lipon B, ang itong mga nag-comment karong gabi una. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you! May gabi idiha, may salamat kay sa imuhang pagpaminaw. Gawa palagi ka karon day. Mas magkagalang-galang, May gabi po, me. Thank you kay sa imuhang pagsilip, pagpaminaw, always. Kada gabi igid na siya si Tristan Wyatt Gulay. Thank you! May gabi din ha. May gabi usab kang Monski Aninyon Cuerpo. Sorry gahapon, wala ko mga komento kay gitangtang ni FB. Ako ang mensahe sa live ni mo. Uy, nga no ka ha. I think na ay murang problema karon sa Facebook, no? Kay even ang ako ang Facebook gani, o galag na siya. Uy, ginoo ko kahadlok ba ani? Uy, medyo uso na gidbaya karon ang mga hak-hak. Di lang gid po dunta, no? Kay delikado gid kaayo. Hi, Kang Althea Bato Malaki Pontilias. May gabi po. Para sa BB, sa Sir BB question, dili ko ka-relate sa pagmahal sa gasolina. Wala man gani ko niya gimahal. grabe naman. Grabe naman si Mama Anon. Mama Anon ba kay? Grabe ang mga hugot sa buhay. No? Pero, may tao po, no? So may itong labot ang magmahal ang gasolina nga. Dili mangyapong kaniya mahal. Oh, unya bubarato ang gasolina, di mangyapong kanya balikan. Pero sa mga trabahante, ilabi na kung naa kay motor or naa kay sakyanan, importante gyud nga mubarato unta gamay ang gasolina, no? Kay bisud kay my god, kung pwede pa lang magbaktas, kung duol pa lang gyud sa trabahoan, nga nagung dili. Pero as of the moment, medyo kilo-kilometro gyud para maabot ka sa imuhang. Bahala mahal ng gas, B, basta kay naalay uyab. Wow. Sana lahat. May gabi idiha. Si, ay, si Kuan Mani, si Kalapan. Kalimut ko. Si Hinaro. Ay, may gabi idiha. Thank you! Kung saan naman yung nag-change naman kagpangalan sa pinahiyang mate. Anong pinahiyang mate naman lugar ni imuhang kuan diha? Okay, Erwin. Ala Erwin. Maayong gabi ibi. Si Ma'am Gloria Malala Apelo. I'm always listening almost 1 year sa radio lang ko na mina from Bayugan City, Agusan del Sur. Thank you! Maayong gabi ibi, Ma'am Gloria. Thank you so much sa imuhang pagsubaybay sa toang programa. Sige lang, ma'am. Maningkamot mi nga makahatag mi sa imuhang kalingawan samtang padulong na ka matulog. Hi nako, sa mga mag-asawa diha karon, muraga. Sige na lang. Ibog-ibog na lang lugar mi ani. May gabi kang Ma'am Jonna Pion. Thank you kay Ma'am Jonna. Thank you. Sa imuhang pagsilip sa Facebook Live karong gabi una. Ug sa mga mag-asawa nga nagkuyog karon, relax lang gyud mo ha. Ayo lang sa gyud mo pag-away-away kay medyo gubot pa ang kalibutan. the Lord. Pero kung ang inyong ginaawayan is about sa inyong satisfaction, kana murag dako gid nag chance nga gubot gid mo ana. Mo nang importante gid sa mag-asawa magkasinabot gid mo always. Kung ang problema ninyo is about sa kusog, be simple lang gid kaayo. Kung naa kay 85 pesos sa imong bulos sa karon ug naa pay abri nga mga pharmacy sa inyong lugar, paghapit unya pagpalit og Turbo Men Enhancer. Pampagana kini siya sa pagiglabing-labing bi sa mga kababaihan kung wala na ikusog tungod kay gakaluya permi. Nindot kaayo ni siya sa mga kababaihan ang atong Turbo Men Enhancer. Pag ikaw po sa kalalaki na kulang na og kusog, di nakasugakod og duha or tulo ka adlaw, perfect kaayo ang Turbo Men Enhancer magpa-extend sa imuhang kusog. Maunang kung gusto ka nga mas malipayon gyud ang imuhang pamilya, pagpalit na og pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Well, na ako'y exciting na discovery, pampakusog.
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan anak pre oy.
3: Istorya eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay Mrs.
4: Ha? Kay exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig ug pang long lasting.
3: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
4: Wala wala gid ka pre oy. Karon pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Status. Minahal, sinaktan, nag-move on. Nagpagasolina. Ay, bitao, ayon sa may kalingawan ninyo din ha. Ay, tagay po may kalingawan diri abi kay medyo sa katog na sa panahon na murag kaapektuhan po na to ang mood. Kanang murag, ambot, wala lami ilihok-lihok. Kanang lami kayo maghigda. Lami kayo magkanang, wala, lami maghigda. Lagi lami maghigda. Lami magkuan. Sa may lami buhatan, basta kuan ka ng tingtugnaw. Lami mga pi. Lami mga pi. O Santon Gold Coffee.

0: mix with glutathione and collagen. Pero sa mga mag-asawa karon, perfect yun kaayo nga itong Turbo Men Enhancer. Pero B2B, kung naamoy mga reaksyon karong gabi una ha, sa ito ang Sir BB question, kung unsa daw ang mas lisod, ang mag-move on ba daw sa uyab? Or ang mag-move on sa kamahal sa gasolina? Well, kung ako yung pangutan on, siguro murag mas lisod ang pag-move on sa pagmahal sa gasolina, no? Kay kung inyo na remember, I think mga 2 or 3 months ago, nagtaas ang presyo sa gasolina, wala naging dibalik. Diba? Dati kung naakay 100 pesos makapa kuan na ka makapa full tank ta sa motor, 'di ba? Or 150 pesos. Karon daw bi, dili nagyo. No? Sa una, ang ako ang 15. Ang 15 or 17. Actually 17, mapuno na ako ang sakyanan sa El Ilion Shell Mobility Station. Pero karon, kinahanglan ko nga na 3,000. You know, Lord, mahal na kayong gasolina, good BI. Munang kamo, kung naamoy mga ginapang-angkas-angkas diha sa inyohang motor, naamoy ginapang-angkas-angkas diha sa inyohang mga sakyanan, kay inyohang ginapanguyaban, isure-sure lang yun nga, mainyo na. Kaya ang ending ana, o gilip mo pang sugtuan, o kanang ma-wrong ang direction, sayang! Ang mga effort, munang ikaw, paningkamot diha nga masugtan ka, o yung bawa, ikaw lalaki ka, niya gapanguyab ka, syempre gapa-impress ka sa iya ha, and the way you impress the girl is, syempre naman kay car or naa kay motor, imuha siyang gina-rides-rides. Pero kay gibusted ka, na ay rason, simhuta sa nang imong ilok, kay basig maunay rason. Dadaw bi, kay nanimaho manggindi ay, ala kaligo, bi pang lugod, unya kambyo ina imuhang sabon, ug kanang sabon nga na ay antibacterial ang atong Santon Plus Herbal Soap. Perfect gid kay na siya bi nga makapawala gid na siya sa mga baho sa mga inyo mga ilok diha mga tinaguan ninyo. Ilabi na kung expose ka sa init kay nga panahon nako kana ingon ana gani bi na ang singot nimo ana ang baho nimo ana dili gid mapugngan. Pag kun na lang gid kanang kaligo na lang gid og tarong inya manglugod kag tarong. Magsabon ka og Santon Plus Herbal Soap. 0945-443-5869. Bibidyaw, palihog sa ako sa text line. Thank you.
1: Thank you!
0: Kung ang inyo, unsa may inyo ang mga reaksyon karong gabi una sa to ang Sir BB question. Basing naamoy mga reaksyon diha ang gusto po ninyong ipagawas ang inyong mga hinanakit sa mga gapang kahitabo sa to ang kalibutan karon nga gamahal na gani ang gasolina, hindi ka pa niya mahal. Nag-i-effort ka na, hindi pa siya nag-i-effort sa iyaw. Maying gabi po kang Charlene all the way from Cebu.
1: Thank you!
0: Unsaon pag-move on sa presyo sa gasolina, labi na sa iyang kataas nga wa man mubalik sa naandang presyo o mas nitaas man gani ang bang. Mas nitaas pa daw ang bangas. Mas nitaas pa akong pride. True. Lisuda no. Na, daw be. Hi, Mads! May gabi ikang Mads Honey Jen Canilio Abasalo Abasolo Bantilan.
1: Thank you!
0: May gabi de sa inyo, Honey Inday Karing. Kumusta naman mo? Grabe ka laagan ni Duha. Masa na sila naabot. May gabi po kang Armand ng Bohol. Glenn Tumaki ng Poblasyon Cordova, Cebu. May gabi.
1: Thank you!
0: Pwede maghangyo. Bahalag single mom lang basta tinuuray. Jason Lover di ay ko. At charot! June Padilla, may gabi, baby.
1: Thank you!
0: Nabiwasahan na ito ni. Manghangyo kog text, bahalag single mom. Kanang tinuod si Jason Lover daw siya. Ang number niya kay 0912-932-1756. Ooh! Paligun ha, nangita siya og single mom. Mom? 0912-932-1756. Bong! May pa si Bongbong. Nangumusta pa na ako. Ang gabi, idiha. Bongbong ng Bohol. Thank you, Bong!
1: Thank you!
0: I'm doing well. Ikaw bala ka sa kwabong kay I'm still alive and kicking and very very handsome. And very pretty and just, you know. Okay, Rasad. Ay, kabala ka, Bong. Ako, man, si Bongbong ay mangumusta pa. Besh, may gabi, Idi, ha? O, si Besh Harold Garcia Ramirez. Ano siya nga, may gabi, Idaw? Kang teacher gang-gang. Bago na ron. Lang? Ang say mo halang. Kang boss Jao po di ayaw sa ihang cute nga asawa. Sarat. May gabi idiha. Okay rami pero ang gas dili na jud okay. Dili na jud okay ang gas. Muunang isure-sure jud ninyo ha. Nga ka ng inyong hanggipang angkas din ha. Mauna gid na inyong madayunan. Kay na lisod ka ayo sige mog date date niya ang ending wa day mo pag-asa. Lisod kayo, lisod kayo mag move on niya. Sometimes nag-wish na ng kani ko nga unta no mabalik ang dating presyo sa gasolina bro. Ay nako maglisod gid ta og move on gyud. Hanap ako ng ka-taxmate po 23 pataas si Ayan po. Isod pa kayo ni nga ni Ayan ay oo di lang ko mo announce imong number Ayan hangga kakakulbaan ko Ayan kasi nga ang ending ana pag akong ibutang ang imong number di daghang kay magtext imo taod taod magpalugdog na kay walay load or di kay magpasan og GCash
2: waka ko yape
0: ay na ay na yan kay luoy luoy na kay imong heart ha ampingi inyo hang heartbeat kay wala na mo ampingi ang mahal na gani ang gasolina magmahal pa mo og ganang maling tao o wala na gid vlogs na gid kayo dili na ha uy bitaw biha atangin ninyo karong siguro karong Sunday na lang kay wala man lang ako ang sparring partner na atay pa kuan sa tawag ano, ay manaygon good miss inyo ha. Sorry good kaayo ha. Although dili man good gapo ang mga tingog pero manaygon miss sa inyo ha. Kaning ang pagpanaygon, ang amuang kita ani B is padulong po sa mga street children o sa mga senior citizens nga nagpuyo sa kadalanan. As of the moment, ang atong naipon na cash, it's already 970 pesos. Dagang salamat once again kay Ma'am Ann Abapo, kay Mommy Jacqueline Labis, sa El Ilion Shell Mobility Station kang Sir Bong or Double B. Maraming gabi it. Si Texter 0930 naghatag og 20 pesos. Thank you kaayo. Sa kong manghod na si Al Jane Adaya, maraming gabi po. Thank you. Good kaayo sa imuhang gihatag. O, salamat na kong tabang kayo sa to ang mga street children sa mga senior citizens nato. Nga kahit papano matagaan nato sila og ganang habol kay daghan kay kog mga nakita gyud nga nagapuyo sa kilid sa kasada diha sila nagatulog especially diri sa Malay Balay. I cannot imagine sa Balay manggani kay magbukot-bukot manggani ko wala mi electric fan na pero gabukot ko tungod sa katugnaw. How much more mga katropa nato nga mga senior citizens mga kabataan nga naa gyud sa kilid sa kanang mga establishment diha ka katulog ga sakit akong heart. Dapat ang ginapaangkas mo amot bayad sa pagtubil. Ay, correct gid ni.
2: Secret.
0: Kani-kani. Oy, perfect. Very well said. Kamo mga ginapanguyaban. Ayaw po mo sig. Ganahan mo po kaya na sila pasakyan good. Ha? Huh? Manganan po na sila. Kanang, asa di kakaroon ko an. Pwede makisakay. Wala mo po pumasahi ruin kay. Wala ko tagain ni mom. Amot mo, oy. Bitaw, ako no, sa unang panahon, when I was in my kanang laag-laag era, sa una raman to, wala naman ko anak karon. Sa una, pag maglaag-laag ko sa una no, nag-aamot, I make it a habit ko din na nag-aamot, sugko o gasolina. Dili na ko maghulat nga, muingon ang driver nga, amot-amot po, yun, sa mga kasakay-sakay ka, di ka kabulo mo amot, maula mo ta ng ingon ana. Ayun, no, dapat na nanakay ka ng common sense ba nga mo amot ka, kay nakisakaywan ka, ay napagulat nga singlon ka. Ay, nako. Dapat individual ang mukanta sa pagpanaygon, tag 30 minutes ang duration. Tama-tama, beshwa na may tingog, ana. Delikado. Taod-taod, B, at tangin ninyo nga to ang putahi confession. O sa napod ka, Bibi, na to ang misalig sa to ang programa nga magpagawa sa iyahang hinanakit. Ayaw mo ga kaulaw ha kung sakaling isapod mo sa mga naay concerns na ay mga gustong ibang panawagan or di kaya mga kasakit sa inyohang dughan. Pwede mo ninyong i-message itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Ibutang lang dito o kanang putahi confession, care of Cinderella. Sa pagbalik nato, plaster na, lingkod na diha. Oo, ibutang na imong bani, butang igunlan, pakusgin na imuhang radyo, timplahan na ang imuhang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kay taod-taod, magsugod na po nga to ang rated SPG nga programa, ang Putahe sa Gabi, Putahe Confession.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ka, iskun pa.
10: Ang imong bawon ng kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, tigdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulad na tubig, okay?
9: B! Ah, manakuhinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare!
2: Ayaw! Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Pinawa! O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink!
6: I like pink too!
5: Pwede nga mga sen?
6: Pwede!
5: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa tuwang programang Putahe Confession. Kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga kasakit sa kinabuhi. Andam na po ang atoang number, pwede ninyong tawagan anytime after po nga magpagawas o hinanakit ang atoang letter sender for tonight. 0945-443-5869. Ang atong programa gipaluyuhan sa atoang nindot kaayo nga kape, ang atoang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Binindot kayo na siya nga kape, trust me. Kapag ka po ikaw usa ka trabahante, wala kay panahon sa imong kaugalingon, si ka lang og ka stress og nga bugat na kay imong lawas, inom man na siya nga kape, di ba kay mugaan gyud imong paminaw. Proven and tested na gyud na siya, ilabi na sa kumang kaubanan o nga didto sa lain nga trabahuan. Wow, ginailang ginainom, gihurot nila akong stocks. Abigod ka ayo. Bitaw. Di na ko maglangay pa kay nagpanikad na po nga to ang letter sender for tonight. Hangyo lang ko ha. Rated SPG po nga to ang programa. So kung naaman mo yung mga maingon na words that are not suitable for the kids, palihok ko ka muna lang po ang pag-guide sa inyong mga anak. Once again, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
1: Og droga.
8: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
9: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Please, itago ko sa pangalang Junjun. 20 anyos. Palihog, ayaw ko ninyo i-judge sa kuwang ipagawas karon. Ang tinuod, wala pod ko kabalo kung asa ko dapat ni siya iingon. Pero since naa may programa sa Cinderella sa Putahe Confession, ako na lang ning isulti sa imuha. Naako'y uyab Cinderella nga akong ginahatid sundo every now and then. And Cinderella nagkataon na paghatod na ako sa ilahang balay at that time, siya o ang iyang lola lang ang naadito. Ang lola sa kong uyab na sa mga 50, masking puti na ang iyahang buhok, hilig gihapon siya mag-makeup Cinderella, maunang mapagkamalan gud siya nga bata pa kaayo. O sa kaadlaw Cinderella nga diduunta ko matulog sa ilaha, nagka-emergency ang igagaw sa kong uyab. The reason ay akong gibiyaan sa ilang balay, kauba ng iyahang lola. Pirmero Cinderella wala may lain. Nagtanaw lang kong TV. Tapos nag-istoryahan ay misiyang lola about sa kuang uyab. Ug iya akong gipangutana na Cinderella kung seryoso ba daw ko sa iyahang apo. Cinderella, yes. Ako gid siyang giingnan kung unsa ko kaseryoso sa iyahang apo. Kay concerned daw kaayo siya. Almost 9 PM na, Cinderella. Wala pagyapon ni balik nga akong uyab. Motong ang iyahang lola na ay gihatag sa ko ang imnunun. Samtang nung nagpaabot ko sa iyahang apo, na ako ang uyab. Lingawon sa daw na ako ang akong kaugalingon. Di daw ko mabalaka tungod kay naaman daw siya nga magtanaw sa kuwa o magbantay sa ako mientras wala pa ang akong uyab. Hangtod sa naabot sa istorya Cinderella nga, medyo uncomfortable na gid kayo ko. Ana siya nga gwapo daw ko. Pero how'd ba daw kuno ko sa kama? Nakatry na ba daw kuno ko, Cinderella? Ug usa ka tiguwang. Abigid na ko, Cinderella, ug hubog lang ang iyang lola adto. Walang gakatawa lagid ko. Hangtod sa nahimo ng physical ang iyang pagduol sa ako. Cinderella, ambot mo ra siyang katawaan ng tanawon. Pero iyahang gitanggal ang iyahang postiso. Excuse me po sa mga gakaon karong gabi una. Pero yes, iyang gitanggal ang iyahang postiso. O gibutan niya sa kilid sa lamisa. Ug nakurat jud ko, Cinderella. Kay iyahang gihalukan ang pinakasensitibo nga parte sa kuang lawas. Wala ko kabalo kung unsaon ako pag-explain, kung unsa akong niingon. Basta kinatingala na lang ko, Cinderella, na anay gakahitabo sa amo. Wala ko kabalo kung unsaon ako pag-handle anak ng mga momento. Wala ko kabalo. Galibog ko. Giganahan ko. Giluod ko. Ampot. First time Cinderella nga naka-experience ko ing ani nga sitwasyon. Nadala ko. Lucky ko. And honestly, Cinderella, wala ko kabalo kung unsaon ako pag-handle ani nga sitwasyon. Kabalo ko sa sugod pa lang. Kabalo kong mali.
sab na ako maingon Cinderella nga wala ko'y sala. Kay kabalo man kong mali. Pero wala ko'y choice. Naglibog ko anang higayuna. Nakuratan ko. Nipilit ko. Pero eventually, ipasagdaan na ako ang tanan. Sa pila ka panahon, Cinderella nga niiwas sud ko nga mag-cheat sa ko ang uyab. Daghang nagaduol sa ko ang same lang na akong edad. Guwapa, sexy. Pero ginatanggihan na ako, Cinderella, tungod kay love na ko ang akong uyab. Pero sa tanang tao, sayang lola pa ko ni bigay. After a dose, Cinderella, parehas may nga waga paningo. Pagbalik sa kong uyab, awkward kaayo, Cinderella. Halos di ba magtingga na yung sayang lola. Damurog okay lang sa iya, pero ako, Cinderella, murugog na trauma. Dili mawala sa kong huna-huna. Unang sukat at dos, Cinderella, nagahimo na kong excuses. Nga dili ko mabalik sa ilahang balay. Kapangutan ako sa kong kaugalingon. Kung unsaon na ako. Unsaon ako pagpansin sa ihang lola. Unsaon na ako. Nga dili ko makabati ang iyon, ani. Pinakalisod lang ani, Cinderella, kay love kay nako kung uyab. Wala ko'y plano nga mahitabuon ta ni. Pero karoon, every time na mauna-una anak ko ang ilahang balay, ludoon ko, masakitan ko, maluuhi ko sa kong uyab. Wala ko kabalo kung angay bang akong isulti sa kong uyab ang tanang nahitabo. Pero kakahadlok ko. Kakahadlok ko, Cinderella. Kakahadlok ko nga basig tapuso niya ang among relasyon. Maguba ang akong imahe. Ug iya akong ipanabi. Ang tinuod, Cinderella, kakalibog ang akong uto. Kung kamuang naasa kong sitwasyon, unsa inyong buhaton? Para sa putahe confession. Chun-chun.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Musa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.L. Leon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Bona. Una Cinderella epekto na siya Cinderella. Balik ang start ng programa karong gabi una ang Putahe Confession. Kung asa inyuhang nadunggan ang istorya sa ato ang bibi nga si June Joel o ang iyang kaagi kauban ng lola. Ito na yun, anak, no? Wala giiwan bito ni labi nga kung kanang ang imuha ganing kanang ang imuhang kasing-kasing ba ginalikayan nimo ang mga butang-butang nga makadaot sa imuha, dili gid na siya may tabo. Maskin pag moingon ka nga lalaki ka, huyang ka, dili gid kumutuo, anak. Kung love nimo yung pamilya or love nimo ang imuhang uyab, love nimo ang imuhang partner, you will never do such kind of act. Ano, madlok man ka. Madlok ka makasala. Pero I don't know, Juno, unsay nasib mo na huna nga nakaingon nakaingon ah, nakabugano, ngano? Ha? Ano ka na, John? Pasabta mi John sa kadagang-dagang tao sa kalibutan. Nganong siya pa man, John? 0945-443-5869 ang atong numero na pwede ninyong tawagan karong gabi una. Abri na po sa mga ganahan nga maghatag og tambag kang Jun-Jun o sa iyahang gibati karon nga wa siya kasabot. Pero B, kabalawa ka, niingon siya aware siya sa mga panghitabo. Kabalo siya nga nahitabo na siya. It's just that, muna siya na-carried away or naabay ka na gitawag na mga nag-gayuma, mga galamay ng gayuma, mga anak. Pero din, may tabo pa rin nga na, no, munang hadlok good siya ay sa tinuulang hadlok ka ayaw ka nang with the rise of the newest technologies, with the advancement of everything, nagkalahi na po ng mga panghuna-huna sa mga katauhan. I hope na dili na ninyo buhaton kung sakasakali man na napod mo ing-ani nga sitwasyon. Pugni yung kaugalingon, oo, nga makasala, dili lang sa mata sa tao, sa batas, or kanang gitawag na law, matapod sa Ginoo. I-consider tao na ninyo, kaya ang karma, anak, naku. Lisod kaayo. Cinderella, ulaw kaayo ng iyahang gibuhat. Oh, ulaw, gids na ng ulaw. Hello, mayong gabi.
1: Yes, ma'am, good evening.
0: Good evening po. Kinsa ni?
1: Calling from Mandi yung Badyan, Cebu, ma'am.
0: Ay, may gabi po. Unsa man ang imuhang matambag sa tuang letter sender, B?
1: Naka-on air, tama mo pa?
0: On air na po. Sir, diri lang
1: hello,
0: ka
1: ma'am.
0: Sa... Sir, diri lang ka sa cellphone paminaw, Sir B, kay kung sa radyo, late, manggod. Tawagin kong balik, sir, ha? Kanang, kung manawag ganit mo sa kuabi, okay, ragid kaayo, pero ayaw mo paminaw sa radyo, especially kung naamo sa lagyo nga lugar, kay ang may tabo, anak, diligid ka magdungog. Kaya wapod ano eh. Dili kita magdungog bi kaya sa radyo mo mga paminaw, yan, late kaya itong tingog diha, ga, ano pa, ga-biyahi-biyahi pa. Sana all. Pero on air ta ha, kung matubag ta sa inyo ha, on air na niya siya diretsyo. O, diretsyo na mo ga, hatag sa inyo ang tambag, or kung unsa man yung buhatan mo, tumbling ba mo, pwede ragid ka ayun. Tawag once again, 0945-443-5869. Hi, Kim!

0: Si Danny Ming. Uy, murag first time na ka na dumabalik, Danny Ming. May gabi itiha si Anthony Abo. May gabi po Marce Magalik.
1: Thank you!
0: May gabi i. Salamat po sa pagsilip sa Facebook Live. Bitaw, tawag na mo ay magkaulaw. O, oh, nanagtawag, lagig balik. Hello, may gabi i.
2: Tawag ko balik?
0: Yes, sir. May gabi i, sir. Live na ka, sir.
2: Okay, thank you, ma'am.
0: Sige po, go ahead. Unsa may tambag din mo sa to ang letter sender.
2: Namin ako, ganina ba? Ako mang na pananggo nga wala ko na pa siyang uyab. Tonight time nga, nilakaw yung uyab niya. Kailangan doon na bilhin. Naon sa paslula po nga guwapulihan. Ako lang po ikakuha niya nga sa'yo, Pidya. Una, kung ikaw kung tinood pa ka nga para na ako na kung i-close kung galing siya was a respeto.
0: Wala, giyot.
2: Ano man? Kung sakto pa siya utok, ah, labiasan niya. Kung sa isda pala, siya pala siya bugaong ba? Sa kung sila ipaon mukaon.
0: Maugani.
2: Ako na lang, muna yung nakaanak ko ba nga, hindi kumutuwa na nga naglibog siya mo itong dilir. Hindi nagtungon na siya ang but lang siya tawag sakto ba siya gutok kung di ba
0: huwag kita kabalo anak biay unsa kay ang ginahuna na samtang gabuhat adto
2: hindi nga may niyang parang ako no huwag siya respetar eh. Sa ugali pa sa philosophy pa, abisag tingin ko lang, iya mga gitik, iya pa mga hindi, pa mga hindi kahain nga.
0: Lagi.
2: Ya, maaligar siya nga, wasa kaya mo lupa na. Di, ako di ko matuwa na rasin na muna. Sa'yo, Pizya.
0: Lagi.
2: Hindi na maa.
0: Siguro, liwin lang niya, Bamborak. Iyan na lang siguro nang giingon kay, para maikyasan niya ang kaulaw ba ron, noon sa bayang gibati ron.
2: Ma'am, maura na akong ika. Siya na ba, ma'am? Na, pwede lang ko manawagan. Amo. Shout-out ako sa kong igagaw rin, ha?
0: Mm, sige po.
2: Gaw, kung naminaw ka rin gaw diyan sa Ambot, ko ka mo sabsay. Ang yung ikuan, malay-malay bukid nun.
0: Mm.
2: Ba, ni, Ambot, sa ito, sa tabahan niya, ni, ako igagaw diyan si Bartolome Barido gaw, bingi bida.
0: Mm-mm.
2: Kuling ni ma'am sa Manduyong Badyan, si ma'am.
0: Sige, sige, sige. Taga din sa malay-balay imong igagaw.
2: Huwag ko kayo mag-asam sa ingin na malay-balay bukid mo naman siya.
0: Ah, sige, sige, sige. Hopefully nga naminaw to siya. Salamat kayo, sir, ha?
2: Salamat, ma'am. Thank you for commission this evening, ma'am.
0: You're welcome po. Salamat ka, ayo.
1: Thank you!
0: Ala, no. First time yung nanawag sa tuang programa. Tama bito yung giingon. Kung tarong bito ang pangunahuna bito. June, pasaylo agad mi. Pero I think we have to be brutally honest with you na kung tarong pugag pangunahuna, June, dili gina ni mabuhat pa. Maskin pag ganang na nakikitawag ng mga tawag ng kalikasan, mga init ng damdamin. June, you could have control the emotion ba. Lisod kayo dyan kay ang pulian na ang kauwaw, dahong kauwaw, dili man, wala man tuod kabalo ang ubang tao sa mga ganap. No, what if example na love mangid ka ni mang imuhang uyab, kung what if mo na imong maminyoan, awkward yapon kayo dyan, diba? So dyan, wala gi pagmahay nga nagunag pa ulahigid na siya mo nang kamudha sa mga naminaw, tanang mga actions ninyo, be very careful. Kay wala gid mo kabalo kung unsa inyuhang ka ng mab basta maka-depress. Lord. Hello, may gabi.
3: May gabi po.
0: May gabi po. Kinsa ni?
3: Si Brian ni.
0: Hi, go ahead. Bryce, imo ang tambag sa tuwang letter sender.
3: Advice ako dila. Tapat wala niyong patula ang kuhaan ka ng lolo sa babae.
0: Lola.
3: Entry, uyab ba niya ang kuhaan niya, lula. Mm. Eh, lula. Uyab niya ang kuhaan niya nga po. Tapat wala niyong patula. Kay dapat naglikay lang siya, dapat iingon niya nga dapat ay lola kay uyab na ko imong kuan imong apo dikit na lang likay. No. Dapat ay likay na lang
0: adobe kinay tabo naman karon sana may buhaton na niya
3: ala ala ni tabo Oh. Sa ano man na, na may natabuan na, mga yun lang kasalo sa imong kuan, uyab. Mm. Oh, mga yun lang sa kuan, kasalo sa imong uyab, kung na may natabuan na. Pero ang mali-mali mong gudya, kanang yung kuan, kanang yung uyab, bata pa yung lulo, lula.
0: Lagi?
3: Kana lang, DJ.
0: Sige, sige, Bri. Thank you kayo, Bri.
3: Bye-bye.
0: Bye, B. O, bitaw. Pero, Bri, na may mahiwa naman tayo mahibo, anak. Kaya maskin pag ino na to siya nga, mali, yun ang yung gibuhat. Naitabo naman. So, siguro, mag-focus na lang kita karon sa unsay angay niyang buhatan. Bitaw, Jude, problema ni mo, Jude. Kami pa magsulbad. Wangan, ano? Amot lang, Jude. Kung ako'y pangutan ni mo, Jude, ulaw, yun. Wala akong kabalo kung unsay mong buhatan, Jude. Kaya ako mismo nga nagbasa ko sa imong suhat. Galibog, sab ko, Jude. Ang nabalaan ako ron, ang imong gibati ron is dakong ulaw. Gakaulaw ka sa mga panghitabo. Wala ka kabaloon sa imong itubang nanawong sa mga tao. Wala mo pod kabalo ang imong uya, pero you cannot carry that forever. Dili na nimo kay makaya nga bitbiton hangtod sa hangtod sa imong konsensya kay patyon gabong ka sa imong pangunahuna ana. Luod kay huna-unaon chun. Katawaan na lang nita ka jun. Pero wala gyud nagmahay nga naguna. Sa Jun, ambot na lang gini mo Jun lamig, ikay latoso. Jun, siguro kung ang ako matambag para ma-okay ka, maski unsa pa ni mo kalab ng imuhang uyab, siguro kung maawat man gid ang panahon nga mauni imong madayonan, palayo na lang gid mo Jun. Palayo na lang gid mo nga malayo mo sa mga mata sa iyahang lola. Kanang dili na gid ninyo makita nang usag-usa odon. Naagi panahon iampo na lang nan imo Jun kay whether you like it or not nahitabo na gid na siya ug di na nato ma-rewind pa, di na nato ma-playback, di na nato mabalik ang panahon. Jun, nagpaka-uwaw ka lang gid Jun, school lord. Pero Jun, think of it, walay aso nga makumkum. So kung mahitabo nga imong i-confess na sa imong uyab, ang mahitabo ana Jun, biyaan gid ka. Trust me, biyaan Jun ka Jun, because that's still part of cheating. No? Kana pa lang ganin Jun, lola na lang man ganin na niya, unsa na lang gid ka Jun kung mga friends niya or anyone na duol sa iyang kasing-kasing na maduol sa imuha. How much more nakaya gainin mo sa iyang lola? How much more unsaon niya pagsalig sa imuha Jun? Example, maminyo mong duha. O example nga magkaanak mo niya, babae pa Jun. Unsaon pagsalig sa imong uyab sa imo kung sarili niyang dugo, kaya ni mong hilabdan. Kabalo kong natintal ka na Jun, pero ako kabalo sa likod sa istorya, ana. Kaya, na. So Jun, brace for an impact kay wa ta kabalo sa mga angay or kanang mga mahitabo, pero naay da kong posibilidad jo na once makabalo ang imong uyab sa imong gibuhat, di na gid kakabalik sa iyang kinabuhi. And Jun, iampo lang gid ang tanan-tanan, panghinuklog lang gid kay tao lang man gid ta, makasala man gid ta. Pero Jun, naa lang gi exemption sa mga kanang gitawag na sala. Parihan ang imong tinuyuan man nimo, bala ka diha. Listen mo. Pupay mo ang pa-problemahon diri. Ito, Jun. Jun, ka lang nga. I hope you'll be fine along the way. Pero Jun, huna-huna sa makadaghan ang mga panghintabo o ikaw na ang bahala ng magdesisyon. Dako naman ka. Ha? Bahala ka diya, Jun. Ito, salamat kayo biha sa inyong pagtambay sa to ang programa karong gabi. Una, sa sulod sa duha ka oras. Magkuyog-kuyog kita sa sunod adlaw. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Person sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Yeah! Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
4: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.
5: Klarik sana.
6: Exciting!

0: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
3: Exciting!
2: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: FM. Kakla, Rexana.
1: Exciting!
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
0: X-F-M. XFM.
3: Kaklarik sana.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-iwong ko Santon Plus.
4: Kamusta? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee dahi. Kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: Exciting morning.
2: Exciting morning.

0: Buka klarik sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
0: Buka klarik sana.
1: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibatin na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Tagahan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pag inom mo Premium D3, ragyod na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
11: Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
10: Oo.
12: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: Baklar eksana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Baklar eksana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Samsung Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya. Dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog. Maglamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko ang Samsung Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus. Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: 47, ka-flood control project sa distrito ni Congressman Pulong Duterte, naka-red flag. 51, ipasabina. 5, sa unom ka NPA leader sa Bukidnon ug Agusan del Sur, napukan sa 8IB sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Halyurina. India, nagpasidaan sa posibleng epekto sa bagong US tariffs. Alas, Pilipinas, gipildi sa Kazakhstan sa score nga 3-1 sa Asian Games. Ellen Adarna, nitubag sa espekulasyon bahin sa bag-ong uyab. Iro nga murag tao ang dagway, nag-viral. Alang sa health alert, problema sa inner ear, sagad hinungdan sa vertigo.
1: Express Manila. Express Manila.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may bundag. Welcome sa tuang Express Balita karon adlaw. Adlaw kita karon nga Biyernes. Oy, pizza 18 na ni bulan sa September 2, 2026. Kami niyang mga tigbalita karong orasa.
4: Katropang Andy Causon.
3: Ako sab niyo katropa, katropang Alan
5: Abay. Balitang, balitang lokal. Lokal.
3: Ang ato nga balitang lokal, ato grato sa Santon Plus Coffee Mix. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit, ngayon sa pagkawala sa memorya, o kapakusgon ang cognitive function sa utok. Kamo hinungdan sa pagkawagtang sa memorya. Ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing o gamupakalmang kini sa tuwang nervous system ang Santon Plus Coffee Mix. Wala manggod kini caffeine, mga katropa. Good morning ang kape. Kape na, tambal pa. Available na sa butika nationwide. Sa detalye, nakitaan og red flag ang 47 ka mga flood control projects sa distrito ni Davao City, First District Representative Pulong Duterte. Sumala sa National Bureau of Investigation o NBI. Matuban ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, unom niini. Ato ni klaro nga problema, lagi pang giingong ghost og substandard projects. Ibasi kini sa mga dokumento nga nakuha sa NBI gikan sa DPWH. Ipatawag sa NBI ang 51 ka mga individual gikan sa tulo ka mga construction companies. Lakip ang Genesis 88 Construction na nakakuha kinihog 1.9 billion pesos ng flood control project sa distrito ni Duterte. Malaki pusab ang Agong Construction, Jima Construction, Regional Director sa DPWH o Commission on Audit, matuban ni Matibag, ang tagiya sa Genesis 88 o sa ka-longtime friend sa pamilyang Duterte. Alan ni Congressman Pulong sa iyahang payag nga dili himoong personal ang investigasyon, bisan gi-welcome niya kini.
1: Express Balita. Express Balita.
4: Samtang nagpaabot og reaksyon si Davao 3rd District Representative Isidro Ungab bahin sa argumento sa pag-apil sa mga senador sa final voting sa impeachment trial bisan wala sila makatambong sa mga hearing. Sa iyang Facebook post, gipangutana ni Ungab kung unsay tawag sa usa ka senator judge nga dili absent, suspendido, na priso o nagtago apan dili gihapon makasulti o makapamahayag sa iyang opinyon. Gipangutana usab niya kung ang senador nga physical nga present apan functionally mute maihap bagihapon kini sa 2/3 vote nga gikinahanglan alang sa conviction sa impeachment trial. Ang isyu naglambigit sa interpretasyon sa konstitusyon nga nagingon nga dili ma-convict ang usa ka impeached official gawas kung adunay concurrence sa 2/3 sa tanang miyembro sa Senado. Sa karon dili makita ang presensya nila senador Bato de la Rosa, senador Marco Leta ingon man ni senator Jinggoy Estrada tungod sa ilang mga kaso apan sumala kang Ungab miyembro pagihapon sila sa Senado.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Adunay kita 6 minutos na paglagutok sa igalasay sa buntag duga pang hukad sa tunga balitang lokal. Dugang rota sa Love Bus Service gipahibalo. Final guidelines gihulat pa sa LTFRB. Ang Express Balita Manukad ni Jovette Espanyol.
5: XFM. XFM. Report. Report.
6: Madugangan na sab ug bagong ruta ang serbisyo sa Love Bus sa Davao City, pinaagi sa Rojas Toril Route nga gilauman nga makahatag og dugang transport option labi na sa mga commuter nga nagabiyahe tali sa downtown area o sa habagatang bahin sa syudad. Matud ni LTFRB 11 Regional Director Attorney Ernest Benz Davila, na-issue na sa ahensya ang memorandum circular alang sa maong ruta, apan naghulat pa sila sa final guidelines gikan sa central office aron matino ang eksaktong petsa sa paglusad ug uban pang operational requirements. Dugang pa ni Davila nga human mahatag ang final guidelines sundon gilayon ang magikinahanglanong dokumentasyon ingon man proseso aron legal ug hapsay nga makasugod ang operasyon sa Rojas Toril Route. Nasayran nga maong ruta mudugang sa kasamtangang Love Bus Network sa Davao City nga nagserbisyo sa nagkanlain-laing bahin sa syudad ug naghatag og alternatibong public transportation alang sa mga pasahero. Samtang padayon ang pagdako sa Love Bus program sukad kinigilusad diin nagserbisyo na kini sa dagang mga ruta o gadunay kapin sa kagatos ka bus nga nagabiyahe matag adlaw aron matubag ang panginahanglan sa mga commuter. Gilauman sa LTFRB 11 og sa lokal nga mga opisyal nga ang pagdugang sa Rojas Toril Route makatabang sa pagpalapad sa access sa pampublikong transportasyon, pagpakunod sa oras sa pagbiyahe o paghatag og mas daghang kapilian sa mga Dabawenyong nagsakay matag adlaw. Mga katropa, rong kanunay boosted ang immune system adlaw adlaw sa pag-inom ang Zathon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
5: XFM.
1: Express Balita.
4: 8 minutos ang nakalabay human ang ikalasay sa buntag, ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod ganinyo sa Zanthone Plus Gold. Aduna kini malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang atong atay ug kidney, labi na gyud sa mga mahilig mukaon ug parat ingon man junk foods. Ang malunggay leaves makatabang kini sa pagdetoxify sa atong lawas. Zanthone Plus Gold mapalit kini sa Yes to Health Clinics nationwide sa Shopee ingon man sa mga butika sa inyong dapit. HVI, lakip kauban, arestado human, nakuhaan kini og 510,000 pesos nga kantidad sa shabu sa Likanan Fixed Checkpoint sa Davao City. May express balita si katropang Marvin Ebano.
5: XFM
0: Report. Ila yung giharang ug giaresto sa nakadistinong personay sa Bunawan Police Station og Task Force Davao. Ang duha ka individual human kini nakitaang nagdala-dala og ginadilig droga samtang misulay og sulod sa syudad agi sa Fixed Checkpoint sa Barangay Likanan, Lasang, Davao City. Sa interview sa XFM Davao, wala na hinganli sa Davao City Police Office PIO ang mga naaresto. Apan giingong usa ni ini, nag-edad og 41 anyos, way trabaho nga taga Barangay 22-C Piapi Boulevard, ug ang laing usa 33 anyos, usa ka dicer nga taga Barangay 21-C Piapi Boulevard ning syudad. Nadakpan matud pa kini pasado alas 5:10 sayo sa buntag ni milabayng adlaw, human na diskubrihan sa plain view atol sa routine inspection nga nagda lakini o gituuhang shabu sinulod sa mga dagkong putos sa transparent cellophane nga gibana-bana ang nagkantidad og 510,000 pesos subay sa standard drug price. Sumala sa DCPO, usa sa mga dinakpan ang gikonsiderang high value individual drug personality kansang mga naisgutan pulos nagipaslak sa prisuhan nga nakatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasayran nga ang Likanan checkpoint kabahin lamang sa tulo ka gitukod nga fixed checkpoint sa Davao City, lakip sa Kalinan ug Turil, isip strategic entry point sa syudad nga tumong mao ang pagmonitor sa nagasulod nga mga sakyanan, pagpatuman sa anti-terrorism ug security measure ug pagsiguro nga walay mga kontrabando ang makasulod sa syudad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Zanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Express Balita.
3: Ato na kita ay 10 minutos ng paglagotok sa ika alasay sa buntag. Duga pang hukad sa itong baritang lokal, malampuso na nakitaan o na-recover sa kapulisan sa Digo City ang dikantidad nga droga gikan sa gikonsidera kini nga street level individual o drug personality nga subject kini sa search warrant. Gikasa ang operasyon pasado alas 10 sa milabayng gabi sa Barangay Zone 1, Digo City, Davao del Sur. Ganisang kukinisab sa pag-aristo sa sospitsado nga si alias Gang, 47 anyos nga lalaki. Minyo walay trabaho og residente kini sa nasoy nga lugar. Nakuha sa mga otoridad ang nitimbang og kapin na 20 grams nga gitihuang shabu nga dunay estimated standard drug price value nga 136,340 pesos. Kasamtangang nakaplasla o nakapaslak sa prisoan ang dinakpan na nagatubang karon sa kasong paglapas sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa mga kalapusang gidayag ni Digo City Police Station Chief Police Lieutenant Colonel Norman Iparagere, ang nalambigit nga operating units inawanan sa pagpasiugda nga magpadayon ang pagpaningkamot sa kapulisan o mga kauban ng ahinsya sa kampanya batok illegal nga droga o pagmintina sa kahap sa Uclinao sa komunidad.
1: Express Balita.
4: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, gilusad o gitunol ang mga pamana livelihood projects sa Talaingo, Davao del Norte ug Laak, Davao de Oro aron nga makahatag og dugang panginabuhian sa mga friends rescued ug mga miyembro sa indigenous cultural communities ug indigenous people. Nasayran nga sa Talaingod nakadawat kini og 300,000 pesos nga seed capital fund ang tatag IP Farmers Pamana Livelihood Association alang kini sa motor spares o spare parts supply ug a vulcanizing service center nga pagadumalahan sa 21 ka miyembro. Samtang sa Laak, Davao de Oro, nadawat usab sa bagong Laak Farmers Pamana Livelihood Association ang 300,000 pesos nga pondo alang kini sa Agricultural og Veterinary Supply Enterprise nga adunay 17 ka friends rescued nga miyembro. Matod pa sa implementer sa program, tumong niini nga mapalig-on ang kapasidad sa mga benepisyaryo aron nga mahimong self-reliant og adunay balungtaron nga panginabuhian samtang gipalambo ang kalinaw og kaswangan sa ilang komunidad.
1: Express Balita.
3: Og karon sa mga hugat sa tunga balitang regional.
1: Balitang regional.
3: Ang tunga balitang regional hatog nato sa Santon Vitamin C. Mutabang kini nato mga katropa aron sa pagpalambo sa tuang immune system aron atong pamilya di magkasakit og magmalipayon. Inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit kini sa mga naguna nga mga butika nationwide. 5 sa 6 ka NPA leaders sa Bukidnon og Agusan del Sur napukan sa 81st Infantry o 8th Infantry Battalion sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Halorina. Ang Express Balita manukad ni Hanilo Tabios.
1: XFM. Report.
7: Dako ang epekto og pagkahugno sa pundok sa terorismo ang nakabot sa 8th Infantry Dependable Battalion sa Philippine Army sa pagpangunan ni Lieutenant Colonel George R. Halorina. Human na neutralize ang 5 sa 6 kagilang taas nga leader sa New People's Army nga naglihok sa mga kabukiran sa Bukidnon o sa silingang dapit sa Agusan del Sur. Pinaagi sa gihimong subsob ng focus military operation sa mga sundalo, nagmalampuson ang trupa sa pagpukling sa maong mga command structures. Din duha sa naisgutang mga leader ang nagdumili na sa pagpakigbisog ug opisyal nga ni-surrender balik sa Balaod, samtang ang tulo kanila ang namatay sa naitabong inkwentro batok sa trupa sa gobyerno. Ang baong makasaysayanong kadaugan sa 8th IB naghatag og dakong paglaom alang sa padayong kalinaw ug paspas nga pag-usbag sa mga lagyo nga komunidad, samtang gipahimangnuan usab ni Lieutenant Colonel Halorina ang nahibilin nga mga miyembro sa rebelde nga maayo pang mobalik sa matuod nga katilingban ug dawaton ang mga programa sa gobyerno alang sa ilang bagong kinabuhi. Mga katropa, hanap na ang pananaw daw aduna na'y gabon nga mubabag sa imong kalimutaw. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw, tumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kaya doon na kinilutin, siyasantin, beta-carotene og vitamin E nga mutabang nga mupatinaw sa atong pananaw. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, Ex-Famiz!
1: Express Balita!
4: Sa katapusang hanay sa Balitang Regional, si CAD driver patay sa disgrasya. May Express Balita si katropang Lovely Toquero.
1: XFM Report.
8: Nagbangutan og maayo ang pamilya sa sikat driver nga mitaliwan human mabanggaan sa sakyanan nga gimanihuan sa usa ka Australian National ning nakalibang adlaw alauna 30 sa hapon sa Circumferential Road Barangay Katanggawan Jensan. Giila ang mga nasampit nga sila Philip Darrell Tuckfield, 72 anyos nga Australian National og residente sa Block 6, Lot 26, Agan Granville, samtang ang sikat driver mao si Ray Matcha Gonzalez, 54 anyos nga lumulupyo sa Purok San Francisco Barangay Baluan. Base sa investigasyon nga samtang ginasubay sa foreigner ang tunga sa dalan sa Circumferential Road sa Barangay Katanggawan, sakay sa iya pula nga sakyanan, wala kini kamantay nga hinay-hinay nang miliko ang sikad nga anaa sa iyang unahan sa Lucio Bilayo Senior Road. Pag-abot sa lugar nagbangga ang duha. Sa kakusog sa impact, nalagpot ang sikad og driver niini samtang ang foreigner nakaangkon og daghang samad sa lawas. Dali sila gidala sa Dr. George Rieca Hospital apan impunto alas 4 sa hapon. Gikumpirma ni Jocelyn Magdasal Gonzales, misis sa sikad driver nga mitaliwan kini sa balay tambalanan. Nasa iran sa investigasyon nga paspas ang pagmaniho sa foreigner. Hinungdan dako ang resulta sa bangga. Naagiusab sa paghusay ang insidente og niuyon nga pagawason ang foreigner sa kustodiya sa Traffic Enforcement Unit Jansan apan magpabilin ang pulang ni ining sakyanan. Para sa mga driver, apili sa imong daily routine ang pag-atiman sa imong mga mata. Tumar na sa Vision X Plus alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lovely Toquero, XFN News.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Aduna kita 17 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hugad sa balitang national.
1: Balitang balitang national. National.
3: Ang atong balitang national hatong ato sa Santon Vitamin C. Mutabang nato aron nga mapalambo pa ang ato ang immune system aron ang pamilya di magkasakit o magmalipayon. Inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit na sa mga nagunang butika nationwide. Detalye sa ito ang balita nga national. Manukad sa ito nga sister station, ang XFM Mega Manila.
1: Express Balita. Express Balita.
9: Mga katropa, magpupulo ang mga senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para pag-usapan kung ilang boto ang kailangan para mahatulan o mapawalang sala ang Vice Presidente. Ito pa ay matapos silang kumonsulta sa mga dating mahistrado na nagsilbing mga kaibigan ng korte o mga eksperto na nagbibigay ng legal na pananaw. Ayon kay Senator Judge Vicente Soto III, magkakaroon ng caucus ang mga Senator Judge bagamat wala pa itong itinakdang petsa. Posibleng sa Lunes naman ito gawin ayon kay Senator J.B. Ejercito na nagsabing maaring magkaroon ng pagkakasunduan ng mga Senator Judge sa usapin. Kabilang sa pinag-aaralan kung dapat bang isama sa botohan ang mga senador na nakakulong, nagtatago o nasa ibang bansa. Una nang sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Escudero na 16 na boto o 2/3 ng 24 na senador ang kailangan para sa conviction.
1: Express Balita. Express Balita.
9: Hindi hihingi ng forlaw si Senador Rodante Marcoleta o pansamantalang paglaya para makaboto sa usapin ng 16 voting threshold para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Marcoleta, nakasaad na sa konstitusyon ng 16 vote requirement at wala umanong karapatan ang sinuman na basta ito baguhin. Samantala, humaharap si Senador Marcoleta sa Sandigan Bayan sa kasong plunder kaugnay ng 75 million pesos campaign donations na hindi umano niya edineklara noong 2025 senatorial elections. Sa pagdinig sa Sandigan Bayan, sinabi ng ombudsman na si Senador Marcoleta mismo ang nanghingi ng donation sa negosyanteng si Aristotle Viray. Kasama ang akusado ni Senador Marcoleta sa kaso sina Viray, dating kongresista Mike Defensor at negosyante na si Joseph Espiritu.
1: Express Balita. Express Balita.
9: Tumanggap ng show cause order mula sa Senate Impeachment Court sina House Prosecutor at Bicol Saro Partyless Representative Terry Ridon at Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. kaugnay ng umano'y paglabag sa sub judice rule. Ang sub judice rule ay naglilimita sa mga pahayag tungkol sa kasong dinidinig pa upang hindi maapektuhan ang proseso at desisyon ng korte. Ayon kay Congressman Ridon, isusumitin niya sa Lunes ang kanyang paliwanag at igagalang ang otoridad ng Impeachment Court. Hindi naman niya idinitali ang mga pahayag o aksyong tinukoy sa show cause order na kanyang umano'y naging paglabag. Sinabi ni Congressman Ridon na magpapatuloy ang prosecution panel sa paglalahad ng Article 2 ng impeachment complaint na tumatalakay sa unexplained wealth ng Vice Presidente. Giit ni Ridon, bahagi ng kanilang tungkulin bilang prosecutors ang ipaliwanag sa publiko ang mga nangyayari sa impeachment trial habang isinasaalang-alang ang mga isyong pinag-uusapan sa kaso.
1: Express Balita.
9: Maari namang mawalan ng karapatang maglahad ng depensa si Senador Robin Padilla kapag hindi siya dumalo sa preliminary investigation ng Department of Justice o DOJ sa susunod na linggo. Kaugnay po ito ng obstruction of justice complaint laban kay Senador Padilla dahil sa alegasyong tinulungan niyang makaiwas umano sa pag-aresto si Senador Ronald Bato de la Rosa noong buwan ng Mayo. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Dato, ituturing na waiver sa right to present a defense ang hindi pagdalo ni Senador Padilla at maaring resolbahin ang kaso batay sa mga ebidensyang nasa record. Malinaw naman ng DOJ ng subpoena ay hindi nangangahulugang guilty na si Senador Padilla dahil preliminary investigation pa lamang ito at may pagkakataon pa siyang sagutin ng mga alegasyon. Inamin ni Senador Padilla na nakisakay sa kanya si Senador de la Rosa palabas ng Senate building habang tinatangkang ihatid ng mga otoridad ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC.
1: Express Balita. Express Balita.
9: Sinabi ng Malacañang na mukhang maayos ang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at tila tinatanggap nito ang pagpapatuloy ng kanyang kaso sa International Criminal Court. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakita nilang maayos ang kondisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang personal itong humarap sa mga hukom ng ICC sa The Hague. Samantala, iginit ng Malacañang na walang illegal o political sa pag-turnover kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC matapos ang kanyang pagka-aresto noong March 2025. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tinulungan ng Pilipinas ang Interpol bilang bahagi ng mga obligasyon ng bansa.
1: Express Balita. Express Balita.
9: Hiniling ng mga abogado ng mga biktima ng drug war sa International Criminal Court o ICC na ideklarang fit for trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa isinumiting dokumento, sinabi ng mga abogado na natutugunan ni dating Pangulong Duterte ang mga pamantayan para maunawaan at makalahok sa paglilitis at makapagbigay ng mga tagubilin sa kanyang mga abogado. Nauna nang hiniling ng ICC prosecutor na ideklarang fit for trial ang dating Pangulo matapos ang isinagawang medical examination. Samantala, nagpa siya ang ICC Trial Chamber 3 na manatiling nakakulong si dating Pangulong Duterte matapos ang status conference noong September 16. Ayon sa korte, may posibilidad na tumakas si dating Pangulong Duterte o makialam sa investigasyon at paglilitis kabilang ang posibleng pag-impluwensya sa mga testigo.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Balik din sa ito sa Dagben sa Davao, itong luparan ng Balitang International.
5: Balitang International. International.
3: Ang ito nga Balitang International, ito ka na ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito ni pagkahimo alang sa mata. Ito na gini-epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, sisantin, beta-carotene o vitamin E. Nga magkatabang giniran nga malikayan, nga magkabaton kita o glaucoma, katarata, pterygium o uban pa ng mga sakit sa mata. Available na sa mga butika nationwide. Nagpasidaan ang India nga mahimo kini maapektuhan ang relasyon nini sa Estados Unidos tungod sa bag-ong mga lakang may kalabutan sa pagpalit sa Russian oil. Inihuman maaprubahan sa US House of Representatives ang usa ka balaod nga nagatugot sa pagpahimtang og taas nga tarifa sa mga nasod nga padayon nga nagsalig sa o nagsalig sa enerhiya gikan sa Russia. Matod sa India, importante nga mapadayon nini ang energy security alang sa iyahang katawhan o magpadayon kini sa pagpangita og supply base sa panginahanglanon o kahimtang sa merkado. Ingon usab sa New Delhi nga andam sila nga muhimo o mga lakang aron nga maprotektahan ang ilang trade o economic interest kun ipadayon ang maong pulisiya sa Amerika.
1: Express Balita.
4: Samtang sa pikas bahin na diskubrehan sa National Aeronautics and Space Administration o NASA ang usa ka bag-ong crater sa bulan nga giingong talagsaon nagmahitabo lamang kausa sulod sa usa ka siglo o mas dugay pa. Ginganlan ang crater nga Mak Jetchin adunay gilapdon kini nga 222 meters o gituhang nahimo human sa pagbangga sa usa ka asteroid o baka kometa sa bulan ni atong 2024. Namatikdan kini sa mga siyentista pinaagi sa Lunar Reconnaissance Orbiter nga dugay nang nasusi o nagasusi sa nawong sa bulan. Matud pa sa NASA, ang pagtuon sa maong crater makatabang sa pagsabot sa geological history sa bulan o sa pag-andam alang sa umaabot ng mga space missions.
1: Express Balita.
3: Express Ato na kita ay 26 minutos na palagatok sa ikalasay sa buntag sa itong abritang paugnata sa kusog.
5: Balitang Sports. Sports.
3: Ang itong abritang paugnata sa kusog ato kanato sa Turbo Man Enhancer. Ang Turbo Man Enhancer, gamita gini 30 minutos una maglabing-labing kang misis, siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Food Supplement for Men, mapalit kini sa mga butika nationwide. Sa detalye, napakyas ang alas sa Pilipinas sa women nga makaabante sa quarterfinals sa 2026 Asian Games Women's Volleyball Tournament. Dito kini mga katropa sa Kazakhstan, di nakabaton og 3-1 sa usa ka dikit nga dula. Nakuha sa Pilipinas ang unang set 29-27, apan nakabawi ang Kazakhstan pinagi sa pagdaog sa tulo ka sa gunson nga sets aron masiguro ang kadaogan 26-24, 25-23 o 25-19. Samtang nakabiya dayon ang Kazakhstan sa sayong bahin sa ikaduhang set, diin nakahimo sila og 5 ka puntos nga labaw apan nakabawi ang Pilipinas og napagamyan ang labaw ngadto sa 23-21. Nabutsab sa Kazakhstan ang set point apan nakapuntos ang Pilipinas aron nga mapalugwayan ang set og nakuha ang ikaduhang set sa 26-24 aron nga matabla ang dula. Sa ikaapat nga set, nahimong epektibo ang serve og block sa Kazakhstan samtang naglisod ang Pilipinas sa reception. Sa katapusan, nakabiya ang Kazakhstan sa hinapos nga bahin sa set aron nga masiguro ang kadaogan sa dula 25-19. Bisan pa sa kapildihan, napakita nila Angel Carino og Alaysa Solomon ang ilang libre o kalibre isip mga nag-unang offensive weapon sa alas sa Pilipinas.
1: Express Balita.
4: Alas 9:28 sa Balitang Showbiz.
5: Showbiz News.
4: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Claire Skin Herbal Soap. Gama kini sa glutathione, kojic o virgin coconut oil. Kaning gentle soap katropa makatabang aron nga makabaton kita og limpyo, fresh and nourished nga pamanit. Feel fresh and confident every day with the Claire Skin Herbal Soap. Nagkatawa na nga nitubag si actress nga si Ellen Adarna ang mga espekulasyon sa social media nga aduna na siya'y bagong boyfriend. Human siya mag-post og video nga nagpakita og daghang kwarta. Sa comment section sa iyang post, gipasabot ni Ellen nga ang kwarta gikan sa child support alang sa ilang anak ni actor John Lloyd Cruz ug dili kini may kalabutan sa usa ka bag-ong relasyon. Gipang himakak usab niya ang mga chismis nga aduna na siya'y bag-ong uyab ug giingong wala siya karon sa maong sitwasyon. Ang iyang post dali nga mikatag sa social media ug nakadani og lain-laing reaksyon gikan sa mga netizens ug fans.
1: Express Balita.
3: Aduna kita ay 29 minutos na palabay si ka alas 6 sa buntag sa tuwang abritang LRG. Doon, lahira yun. Sa itong balitang LRG, mga katropa ko na lahi ragyod. At huwag ganito siyempre sa Santon Plus Gold, gama kini sa 100% extra ka supplements, natural ingredients, at doon kini mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Ang Santon Plus Gold, mapalik ni sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong mga, o wala kini sa Lazada, mga tropa sa Shopee, ingon man sa mga butika nationwide. Detalye sa tuang balitang LRG, iro nga mura og tao. Ang dagway, oy, nag-viral. Nag-viral sa social media ang usa ka rescue dog nga ginganlan kinig si Max tungod sa iyang talagsaong dagway nga daw tao. Si Max usa ka 5 anyos nga rescue dog gikan kini sa Alabama, USA tungod sa iyang expression sa naong daghang netizens ang nakamatikod nga murag tao ang iyang dagway. Sa usa sa iyang viral nga mga video, makita si Max nga daw nagpout o seryoso ang dagway. Ang maong video nagkakuha kining milyon-milyong views sa TikTok o TikTok. Apan sumala sa iyang tag-iya, maayo ang kahimtang ni Max o gimahal siya pagayo. Ang iyang human-like nga dagway maoy nakapahimo kadiya nga viral sa internet o nakadani o milyon nga followers sa TikTok.
1: Express Balita.
4: Alas 6:31 sa Ironato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Gold Herbal Tea. Sugdi ang matag-adlaw uban ang limpyo, himsog nga pagbati gikan sa sulod ngadto sa gawas. Uban sa moringa, turmeric ug cinnamon bark, ang Xanthone Gold Herbal Tea naghatag kini sa imong lawas sa malumong nga detox nga gikinahanglan niini aron nga makatabang kanimo nga mabati og gaan, presko ug puno sa kusog. Xanthone Gold Herbal Tea, your daily dose of detox. Problema sa inner ear, sagad hinungdan kini sa vertigo. Ang vertigo katropa, mao ang pagbati nga nagtuyok ang tao o ang imong palibot. Kasagaran kini may kalabutan sa problema sa inner ear, ilabi na sa BPPV o benign paroxysmal positional vertigo. Mahimo usab kini tungod sa migraine, dehydration, ubos nga blood pressure, infection sa inner ear o baka epekto sa pipila katambal. Kung atakihon sa vertigo, lingkod o higda dayon aron nga malikayan ang pagkahulog. Inom og igo nga tubig og likay ang kalit nga pagbarog o bakaha paglihok. Kung ubanan og pagpamanhid, kalit nga pagkaluya, lisod, pagsulti o grabe nga sakit sa ulo. Pangayo dayon katropa ug emergency medical care. Ang Yes to Health Incorporated adunay gigama nga food supplement alang sa mga pasyente nga dunay vertigo. Kini mao ang Visionex Plus. Ang Visionex Plus gituyo paghimo alang sa atong mata, aduna kini epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton kita og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang sakit sa mata.
1: Express Balita.
3: Og higala mo itong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlawa. Adlaw, kita karon nga Biyernes sa pitsa 18 na bulan sa September 2026. Good morning mga katropa, mga pita.
4: Thank God it's Friday. Advance Happy Sabbath kaninyo mga katropa. And medyo bugnaw gihapon no, ang atuang kahimtang din sa gawas, lami kay inom og kape para mawala atong duka mga katropa and para mawala inyong mga brain fog din ha. Dili ta mo ungot katropa, inom ta og Xanthone Gold Coffee Mix og parese na sa atong Xanthone Vitamin C. Maayong buntag sa atong mga katropa nga naglantaw sa atong Facebook Live, katropang Nita Valderosa, katropang Randy Santisas, Gloria Malala Apelo, kang Kuya Reden Sirunay, Carlo Balatero Daray and Happy 16th birthday pod kang Shane Andrea Sayahon.
3: Yan, good morning mga katropa. Atangi po ninyo ang The Secret of Health. Kauban nato diha si Doc Remily Tuuy, mga katropa. Og syempre, ang programa nga Bullseye, back to back with Brixa Florence and yours truly, inyong makauban sa mga issue por issue lang, trabaho lang, walang personalan. Sa ngalan sa tuang kritimo kang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
4: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Andy Causon.
3: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais, kami magaingon.
4: Kamaturan ang sandigan!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita. XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
10: XFM.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting.
13: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
12: The Secret of Health.
10: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
12: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
10: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
12: The Secret of Health.
10: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
15: Santon Plus Gold.
16: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
17: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
18: Santon Plus Gold.
17: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
18: Santon Plus Gold.
17: Santon Plus Gold.
16: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
12: The Secret of Health.
10: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
12: Visionix, daghan na ang natabangan.
19: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
12: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 coffee mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
15: The secret of health.
10: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 coffee mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
15: The secret of health.
10: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
15: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. By Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3, at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
20: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
21: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
22: XFM.
23: Kaklarik sana!
24: Exciting!

0: alas 6 y media, walay gibaburan o gidapigan alang sa hait na komentaryo, Alan Abais o Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga pag-discut sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa, alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuuran ang Sandigan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, sana!
4: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras, katropa, alas 6.48 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Nungog jud kahang ilagaa ka ha. Ganin na jud kang ilagaa ka ha. Nungog jud ka. Birnes ra baron mga katropa. Kinahanglan magmaya kita kay unyang taud-taod sundown na ra ba. Ang atoang lakat sa panahon diri mga katropa sa dakbayan sa Davao. Ato na kita 32 degrees Celsius mga katropa, ato ang temperature o ato ang precipitation o ang hagurus sa hangin anang kini sa 35%, ang humidity 72% o ang paghagurus sa hangin anang kini sa 13 km per hour mga katropa. Adlaw karon nga Biyernes, alas 7 karon nga buntaga mga katropa, ang ato ang temperatura anang kini sa 32 degrees Celsius. Maubos kini nga to sa 24 degrees Celsius mga katropa, gumikan kay mabugnaw na to ang lakad sa panahon, gumikan ni sa ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Mga katropa, busa, magdala ka mo o gapayong kagahapon, adunay gyoy pagbunok sa ulan, labi na sa panahon sa kagabion, mga katropa. Sumala pa sa Philippine Atmospheric o sa pag-asa na lang, kaya murag taas-taas na yun kaayo paminahon. Welcome, welcome sa tonga programa nga Bullseye.
4: Bullseye.
3: Kumusta mos mga amigo si amigas, welcome, welcome sa tong mga parikoy, mga parikay. At ang mga kaluman, mga kaluman sa matagal lugar o probinsya nitong rehiyon, ang Davao del Norte, Davao del Sur ug Davao Oriental ug kuno buga sa maabot yan tong Bagsiba sa Kabanginaot. Nga kanunay kitang buligan sa gracias sa tuang labaw magagagahom. Og hatod nga Seven Sound sa matag usa ka destinasyon pasurgo sa narapay sa Davao. Ay hinay-hinay gyud mo ha balag hinay basta kay safety ta sa kanunay. Gahapon perting trafika sobra oras mga katropa ang kining mga naglabigar diha sa Coastal Road. Bikan kay wala na sayrig na abay na disgrasya basta daw na ay mga traffic police mga katropa maka traffic daw. Na atoy disgrasya diha mga katropa sa may Matina Playa crossing diri sa may Coastal Road padulong ni sa Matina Dumalag. So, tungnalang pod nga naabot ni Stomoy medyo nahawan.

0: Hawa na, at least malamang mga tropa, isa ka oras yun natanggong ang mga motorista ng uban, nagtuyok na lamang balik na to sa agi. Agi na lang sila sa normal ng agianan, kung matod pa katong karaang agianan diya sa may Matina area. Matawa mga tropa, Biyernes kita, ato nang ostrohon mga tropa, nga kini ato ang programa, hatog na to siyempre sa Yes to Health Incorporated, og sa mga produktong gigamanin ni ang Santon Gold Coffee Mix mo niya, ako ang kape karon mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Igop sa baos tinula mga katropa. Nanam! Siyempre sa itong pagkaginod nga ito sa unahan, itong i-welcome nga ito ang sparring partner, katropang Bricks Flores. Good morning!
1: Good morning!
2: Good morning! Good morning, katropang Alan. Good morning sa tanan nato nga mga kaigsunan nga namati, naminaw, naglantaw karon sa itong Facebook live streaming broadcast sa XFM Network Philippines, labi na sa Katropa Digital sa Davao, XFM Davao, aron nga mahibala ninyo karon ang mga panghitabo sulod sa milabay nga mga inuras. Og mapaminaw sab ninyo ang mga issues nga nahisgutan dini karon sa tuang panaguban. Good morning sa tanan nato nga mga igsoon diri sa Dakbayan sa Davao.
1: Good morning.
2: Sa tulo ka mga distrito nga galangkob sa siyudad sa Davao.
1: Good morning.
2: Sa lima ka mga probinsya sa Davao region, kumusta?
1: Good morning.
2: Bugnaw karon buntaga mga kaigsoonan og nindot kay bitaw karon ihigop.
1: Good morning.
2: Santon Plus Gold yan, Coffee Mix.
0: Oh, basta napansin ako karon nga buntaga katropang Bricks nga nindot kanay mo hang relo. Imong gilisan tong imong relo kagahapon, imo na po nang giilisan og bag-o karon. Dinadto accurate ha.
2: Basta ingon ani katropang Alan kanang nagtimaan na siya nga ko ano kanabang gimonitor na nimo imong health.
0: Ang relo ni katropang Bricks mga katropa, kumpleto na ay sa heart, na ay sa uric, na ay sa usap nang uban na diha
2: ha? At least ma-monitor na to unsay status
0: kanang no, kung diha para sa gibati nga kanang in despair diha nga pagbati na diha
2: kanang na kuan ka na love sick
0: na love sick ka ito importante na ma-monitor na to. Mo bito na gi-advise sa mga doktor mga katropa na ang karoy mga digital nga mga kuan monitoring na to kay tridor kay din ni mga katropa ning kuan kanang atakyon kag sakit sa kasing-kasing katropang Bricks.
2: Mao gani katropang Alan nga wagi na to kalimti. Sa to mga tigpaminaw karon na. Ang pinaka-importante diri karon na mga kaigsoonan ko nga ma-appeal na to sa to ang kadaadlaw nga sa buntag do nga. Kanang bitaw nga mahimo na tong orasan. Ang pag-tinil, pag-inom, no? Pag-maintain sa tuang health, pinagi sa pag-inom sa mga produkto nga makatabang, makahatag ka na itong ayuda, labi na sa tuang mayong panlawas. Huwag ka na, usa sa mga nahimong kabahin, nahimo na itong kuan, kanabitang alarm clock. Ang pag-inom o kape katropang Alan.
0: Oo na, kaya ako bitaw katropang Bricks sa balay, gihimo mo kong alarm clock sa kong mga bata. Isa nga, bangon anak, ana to ang mama kay eskwela lagi. Sawa pa nahuman mama magsipapag kape. Kay kuros lang nga pag mahuman ko kape, mula ko nako. Ya, tiglakawan ako diha ning mga orasa ni. Pag himo kong alarm clock. Napas so, papa ma, ana man, napas papa man, napan ngape. Awa pa, papan ngape pa man. Kung ano nang pagkabalo man ka, mga pina ko, sa may oras di ay, siya, tigla ka, magunin mo ning oras sa mga alas 4.15, niya, sahay, madilatar, alas 4.30. Pagkabalo lagi ka na. Mga na ako ang gioras ng simo, basta mga pina ka. Ano nga, ibatasan, mga katropa, sumala pa niya katropa ang Bricks, no? Ano yung imuhang alarm clock? O niya, oras dapat minom ko, kay kini, moni mo na. Pag-amping sa lawas, mga katropa, mo ito ang gustong hatagan o pagtagariya.
2: Pag mahimo ni mo na, pwede na ka mamalit og relo pareha ni akong relo nga i-monitor nimo ang imuhang
0: dapat imo na nang giduha para na kambal na ba. Ganahan kong tanaw kay no kay imo ring i-search ito pila normal ba ni
2: imong ang imuhang blood pressure nimo, blood pressure, imuhang heart oxygen.
0: Mga na sa una ang imuhang
2: blood
0: relo
2: oxygen.
0: Kay katong rilo ni mo sa una, katong ganing gold, niya tapos na silver, nga bugat kayo, mga katakata, ganyan. Anaon ni mo, karon la na monitoring na.
2: monitoring na sa to ang health lagi. Mao bitaw na kanunay katropang Alan nga atong ginapahinumdum ngadto sa to mga katropang labi pa mag-edad mo sa mga 40 pataas na.
0: 40 pataas.
2: Kinanglan na natong ayudahan ang ato ang lawas. Mm. Ay nagpapatuyang kay dili na mo 20 anyos.
0: Ay mo pa
2: 20 anyos gani nga gina, duna na gani mga gipang attacke high blood anang mga 17 years old katropang alam.
0: Sayo man kay nagbisyo. Sayo man kay nagabuso sa lawas.
2: Inborn murabag na nahimong inborn no ang pagka kwan kinibang pagka timper sa
0: matag kaniadto kay naapil naapil pumunta sa kaning kabataan sa una nga pag-abot sa pagkislom sa langit matuog na.
2: Kunya kay mga ginikanan grabe o pag ultimo grabe ka strikto ka tropang ala no.
0: Kinahanglan kompleto na muna sa balay.
2: Magkaon kag butong ayog gi parisi og pinya. Kay makadaot kuno sa tiyan. Kaon kag nangka. Ay ginaparisig laing prutas kay makadaot kuno na sa tiyan.
0: Ayog paginamog tubig.
2: Ayog na magtubig.
0: Nya perting hawa na.
2: Oo, na.
0: Anyway,
2: mga katropa, at kana bitong ang stricto bitaw sa mga ginikanan kani ato ba murag nakatabang pud ba ya no sa tuang may panlawas ba nga dili ta magpasagad
0: sayo ka matulog nya sayo pud ka mamata.
2: Oh, na sa karon ang importante. So welcome diri karon sa tapadaguban ining adlaw na usab karon nga Biyernes na mga katropa. Oy 18 mga igsuon katropang alan ting balhin karon og balay ba no.
0: Ting kapot sa bagong negosyo.
2: Bantog ra nga dunay mga naguna kagahapon og kining butang og nganong butangan maginagbugas katropang alan. Magbalhin
0: para madulo mga manok.
2: Di, lamigason. Lamigason sila.
0: Lamigason.
2: Ha? Ting-abli og negosyo karon. Oh, dai kauban na to nga mag-abli siya siyang negosyo sa tong pangalan silang kafe.
0: Kuan siya kanang Nanam Coffee Shop.
2: Kuanto kaning sweet and sour coffee shop.
0: Oh, congrats ha. Negosyo gyud.
2: Negosyo importante nga nai negosyo pero kuan gyud ha kanang steady. Okay. Kinahanglan gyud bitaw nagkuana kanabang hands-on kanang ang negosyo katropang alan. Kaya bisa pag ganig hands-on ka, niyag ig-on kag pandemya, tumbling yapon ka eh.
0: Ito, niya, kanang kabalo pong ka mo, nakay ka ng buffer money. Okay, first 2 months at ni mo diha, no? O na igingon na to, o ka na ganing kuhan. Di mo na mo click dayon eh. Siling ang muhanap dayon.
2: Tantingan na mo, kuhan siya, mulong siya.
0: Adjustment period na ni mo.
2: Oh, mahantod sa 6 to 1 year. 6 months to 1 year.
0: Oh, ana. No, parang lampas na kag 5 ka tuig stable na na.
2: Oh, mayo para na construction katropang alan nga inigatugsaw nimo. Doon na kay 15% nga mobilization fund. Oh,
0: balat na ganang magluling hayaw na din ka.
2: Oh, pwede ra. Latagaw-latagaw ka ginagmay. Budget-budget lang ka sa simento ni mo.
0: Sila ka compute-compute. Kung sa'yo dapat nga himuon ni mo, eh, kaya nakuha naman ni mong 15%.
2: Kuha naman ni mo yung 15% na kuhan. Mobilization fund. Advance. So, okay.
0: Anyway, pero kining,
2: kape, coffee shop, sabagay, season ni siya karon ang season para sa coffee shop.
0: Kay tungod sa init manggod mga katropa namo gote ice coffee napuntay hot coffee.
2: Paborito mo bitaw ni karon mga kaigsoonan na kining ato ang mga kape karon sa Yes to Health Incorporated. Kuan ka ini, okay ka ini,
0: pwede mo mamalit siya dito.
2: Pwede mo mamalit ani, butangan lang ninyo kanang ice, wala na, ice coffee na.
0: Kuan ice coffee na niya, mura na siya glass sa coffee latte.
2: Ice coffee na niya, tapos dagdagan lang ninyo gamay na Premier tubig panalitan kung magkuha na katong mag sulyot na ang katong ice. Matunaw na, ma-froze na. So, kuha na.
0: Ano ang gibatasan karon sa balay katropang Briggs? Ice coffee sa init kay panahon.
2: Oh, man, namalit ka
0: kuha namalit juice.
2: Namalit ka katong unsa ni kining ice maker.
0: Para at least kada taon-taon ligo guys.
2: Igang di kaya imo ko guys be.
0: Onya strict to training BPAD o kining FDA dapat ang imong ice karon mga panahon na basta kay gamiton kini as isagol sa mga pagkaon labi na kini mga coffee shops na katropa dapat purified gyud ay.
2: Purified water gyud gihapon.
0: Dili kanang kung dili siya purified dili niya aprobahan imong permit.
2: Onya permiti ba di sila magtanaw diha kung what if kung ang may permit ka na tapos sa
0: sila tester
2: nangalos lang ka dito sa gripo.
0: Ipadala imong picture. Ito, unsa man imo hang machine ani osmosis kanang osmosis gani nga na purifier. Uban man go diretso dai ni kanang ice lang nya. Wa man go Davos City is okay ta, walay problema diri. Kay ang tubig nato diri limpyo. Sa laing lugar katropang Briggs labi na gadto kag Del Sur. Labi na sa Padada. Di ka basta-basta di makaaprobahan. Kaya dito na dapat na ako itukod ng kuana kanang ang negosyo ni ni Kwan kini nga
2: ma-purify mag usa ang tropang alan ta para mawala na hinon ang kanabitong kanabitong iyahang kwan minerales sa tubig ba.
0: Oo. Ma-alkalinize siya. Dapat ma-alkalinize gud siya gud.
2: Ang mga minerales sa tubig mawa. So mo nang kwan ba? Mo na diferensya.
0: No, ni diferensya pero kung chlorinated nang imuhang giagyan sa tubig, kinahanglan siya alkalinize.
2: Anyway, so, mga mga kingsunan, ha? Welcome din karon sa Tupanaguban sa programang
1: Bullseye!
0: Ito maglangan mga katropa, ito ang hatagan o pagtagad ang ato ang mga headliners karong mga orasa.
2: Sa ito mga headlines,
1: Bullseye headliners.
2: Sa ito mga balitang lokal, NBI nag-issue red flag sa 47 ka mga flood control projects sa distrito ni Representative Paolo Polong Duterte.
3: Mapriso ka.
4: Pinoam!
2: Abi ni mo mga kaigsunan.
0: Katawal niya kung ano. Imo sa NBI. In love man siya kay Polong.
2: Okay, gusto niya nilang permiti makita si Polong. Permiti niya. Milvin na, kuan ba? Milvin na, saan eh?
0: Matibag.
2: Matibag. Ang director na to sa NBI. Bata masayon ka doon bang alam? Unsay naasod sa utok aning Milvin na matibag. Gusto na siguro niya nga Long, dirita ka nun ay Long Bay para makasabot ka kung sa'yo akong ginahimo din ni Long.
0: Yeah, Long, di man yung ka makikistory sa kuwa. Sige man yung ka pangatake po noon sa ere.
2: Kaniya tulong, kaniya tulong sa presidente pa imong amahan Long, di yung ko ni mo gitagad Long ba?
0: Karon, magkaila ka kung kinsa ko.
2: Karon, Long, it is now my time Long.
0: Oo ni mo, o ka ng alawit-wit kawayan lang ko. Karon, magkaila ka kung kinsa ko. Style ni Kuala.
2: Pero kibalo ka katrobang alan na. I don't know if Kuala ni nahimo lang yung panahon karon no, nga ang mga Duterte halos sa nagbandira sa mga headlines.
0: Ayan.
2: Kay una, si Mayor Basti Duterte gisapina sa Senate Impeachment Court ni testigo.
0: Ipatubago nito karon November no? 30?
2: Oo. Sunod ang katong pagka-dismiss sa kinibang
0: kaso
2: nga gipasaka ni Vice President Sara Duterte bato ka Madriaga uguban pa. Sunod nakita nga si Duterte si former President Rodrigo Duterte
0: gitaral
2: unya gipriso og balik.
0: Gipriso og balik kay delikado kuno siya sa iyang influence kuno matupad sa Pilipinas.
2: Itong istorya nila ba nga og ikaw bukot-bukot kang tigbalita katupang alan musakay jud ka no? Sino bang ingon nimo nga
0: background?
2: No, nganang Rodrigo Duterte gi priso sa ICC. Gipriso.
0: Dugara pala gi priso.
2: Kaya naman nagi kustodiya kay balo matapag once nga dunay kaso dili pa ni magagawas unless otherwise kung maka bail bond na.
0: Isa pa wala mas nag-apply nga mugawas kay human naman to. Gibalibaran na mo to tanan. Karon pagpresenta sa ebidensya para magsugod sila silang kaso plus ipresenta magyud na dito ang kinsa tong akusado. May gani kay tuwa si Digong dito nakita nato ang iyang
2: presensya. Kunya nang hinuktok ang judge si judge sa Joanna Corner. Sa matay mo rag corner ko ani ni Digong kay abtik makiglawas.
0: Mutanaw sa kuha. Lai mag-smile.
2: Samtang sa dugang pangbahin, dinigaroon sa itong mga balita, 46 million na pesos nga tabang sa pangisda. Gipang apo na po sa Davao Region na po.
0: Very good, very good.
2: Kana. Abi ninyo di mutabang si...
0: Kuha nga mga news ninyo nani, no?
2: Abi ninyo di mutabang nga ito ang national government alangan to sa itong mga mag-uma. Dia! 46 million ang ihatag nga tabang alangan to sa mga pangisda nga gipangapod-apod sa Davao Region.
0: Unsa di BFAR ang nanguna ani?
2: Of course, ang BFAR is under sa Department of Agriculture. So, paldo na po si... Kuha na ni?
0: Bungsaga!
2: Si... si... Director Bunggunsaga. Paldo, ha?
0: Kuha na ba rin? Ninong, kuya. Bunggunsaga.
2: Imagining, imagining, mo kuhaan yung kani, mo kiss yung ka sa shoes, ani kay... mo kiss yung ka, ani kay... patitik ang dati ang
0: resulta nimo. Patitik na. Mga sakop ni Sterling Group of Company.
2: sa dugang pangbahin ka ni Presidente Rodrigo Duterte personal nga mitambong sa ICC sa Daheg mo ni mga kaigsunan nga
0: pito na istoryahan no?
2: Fit pa kuno kayo karon ang iyahang maayong panlawas.
0: Sabi ni mo, pag gawas na ni, kinag-viral man to that time, no? The whole nation and even sa laing nasod mga katropa, Duterte ang iyang dagway mo ay gipa, basta nag-viral lagi.
2: Mm.
0: Ang abin mo gihimo sa mga militante, ilang ibalik ang dagway ni Kian.
2: Katong sa kuan? Katong sa Mature Garden?
0: Oh, si Kian nga, lahat po to si Kuan.
2: Ah, katong Kian nga, katong namatay.
0: Gipatay sa polis na Iskalawag.
3: Pinawa!
0: Ilang ibalik dito? O niya, ang mga mainstream media na po, uy, murag nakalimot na na, ilahan na po itong gisakyan, itong gi-post sa kanang mga Dorian Republic, mga militant, ano na siya, kanang ganyang mga website. Masa kay para lang yun daw nga mawala ang dagway ni Digong. Ilahan man itong mga Marites, itong mga biktima kunuhay. Ningo man sila nga, ay, nakita na dyan naman, na-excite may noon na nakita si Digong.
2: Noon sa mga tingala, may noong kwad-tong mga... Ang ila ko nung parinti na biktima, ingon gini taon sa mga netizens katropang Alan, bantay mo, wagin mo'y bunos. Ay, imbis nga musuko mo nga nagpakita si Digong, nalipay naman ni Nuno.
0: Alam niya nga, ay, nalas Digong!
2: Kung tinipaya katropang Alan, murag ibayo sa kanginan, no? Murag,
0: ang katong sa niyang likod, moto ilang choreographer. Nalimot lang yung pangalan ato ba?
2: Katong mugtok ang naong.
0: Oo. Oh, moto ilang choreographer.
2: Ah.
0: Oh, kay iyahang gisinyasan ang media nga ayaw na siyang interview ka na po na sa tunga.
2: Oo. Oh.
0: Kay basi mo na ni musulti o ka ng muhilak-hilak. Ang instruction di ay muhilak.
2: Oo. Oh. Kanya nga na ni katawa. Bantong na nga nagmugtok itong nasa likod, suko na din kayo ito.
0: Wala, gigi pa pamahaw lagi.
2: Pagkutan na sa media nga ganong lipay mamukay nga nakakita ni Digong.
0: At least nandyan siya at okay yung pangangatawa niya. Demerit lagi ito.
2: Ay, kaunsa pa? Demerit ito. Di ito kadawat o bonus katropang Alan.
0: Wala yung bonus. Uli lagi yung luhaan.
2: Samtang sa dugang pangbahin, dinigaroon sa itong mga balita sa Balitang Regional, Vice President Sara Duterte gipilde sa, o gipili nga keynote speaker sa Davao Borneo Growth Corridor Forum 2026 ngayon moon karong adlaw sa Davao.
0: Oy, tanawa mga katropa ha, kanindot mga katropa no, kay wa gyud nila nalimti si pang international lang guni si Inday, labi na kung mga business forum o guban pa nga mga klase nga mga parehani nga klase nga forum. Ako napansin no, bisan asa si Inday gina-invite.
2: Dito sa gina-invite po ni siya dito sa kuan sa United Kingdom, di ba?
0: Katong sa UK, katong di pa laman dugay, ha.
2: Katong nag-rally ang mga ng mga Pilipino dito, nag-support gyud ganto sa Vice Presidente.
0: Oh, katong niingon siya declare nga sige lang ni siya og kanang suri-suri. Suri-suri po din.
2: Suri din ang pangsyon man sa Vice sa Office of the Vice President God.
0: Lambigit man siya dito sa mga OFWs, may mag-ikaw dito kay
2: Ang problema karon sa Palacio sa Malacañang kay wa man gyud mangimbitar po sa inyo ngano kaha.
0: Mo gani, mangutana mo nya wa man nangimbita diri sa tuwa sa Pilipinas.
2: Oh nya pugson pareha nang mo ato ang presidente ngadto sa Langyaw ngadto sa uban nga mga nasod gani o lugar diri sa tuang nasod sa Pilipinas. Og dili hakuton sa DepEd karon ang mga bata para nga musinggit og BBM, wa gi maninggit.
0: Why maninggit? Nya wala pa di mo abiba nga. Sige na pakpak mo.
2: Nay problema diha karon sa tuang kuan siguro. Basig nay problema sa imuha diha Auntie Claire. Si ikaw ang nay problema ani o ang presidente nato may nay problema?
0: Si Auntie Claire ang nay problema kasi siya may nadala sa pangalan sa presidente. Nganong ingon ani ang kita maluoy man ta kang PBBM? Naningkamot po ba ya si PBBM?
2: Naningkamot toy bisig giingnan na siya nga naghingalo na katropang Alan, nagtinga na pero nakita na to ini barug pa man lagi ni ingon sila nagtinga na.
0: Okay, gitambaga man siya ni kuan ni katong namatay nga si Henry. Kung gusto ka mo abot sa edad na ko, kay Marcos Cruni man jud ko, anak na man jud ta ka, kay diha man jud ko dikit sa imong papa kanyadto, gamitan ni ako ang injection. Kaya gipasahan sa injection ni Enrile katong pang stem cell. Mano na uli-ulian.
2: Sato pa, murag naitapad na ni siya karon nga nurse. Kanunay.
0: Sige lang, injection.
2: Sige, injection ah.
0: Ang tambag po, pwede ka, dali ra kay kamaulian, basta kay maundang ka ng imuhang isapod ka
3: injection.
2: Wala ni ayo. Wala ni ayo na.
0: Para dili mo, dili siya ingunong ka ng, para mo epikto.
2: Kasi di kong mitaw sa una, ilama po ning gikuan nga, murag naghingalo na, murag bukog panit na lang katong pangalan. Pag tanaw na to karon, uy, nanimurok na mang naong.
0: Kapitan murag si Uzi Rizal, katong nagkalukalo, katong vlogger ba to? Nga, nagpahinaway kang digong himat yun na, nauna may hinog kamatay.
2: Sabi na tunog, katong ingon siya nga earned the assets ng mabalik din sa Pilipinas. Siya hinoon karon. Una ito, murag gahingalo pa ito sa ospital, nga ipatog tabang kay high blood yan yung kanahan.
0: Nawala kay Ingko. Ay, bagi mo panunglo kay Digong. Kay katong manunglo, manggod, mauna o ka ng panaw.
2: Sa nga pangbahay na lumba sa pagdumala karon katropang Alan sa unang barn parlamenta, nagsugod na. Exploratory talks alang sa aliansa gilusad sa mga regional parties. Pagkuan mo dahil, pag-uli mo dahil.
0: Actually, nalipay ko itong imam itong naposto, no? Katong si Bravo.
2: Na
0: gidawat niya ang kapilihan. Kana, muna ipang pakalma.
2: Gidawat niya.
0: Ayon nang muingon ka o ka na ganing napildi ko, kagitikasan ko. Ayon.
2: Baliktad ni.
0: Humanaw siya ni hilak. Nihilak pa siya.
2: Nihilak.
0: Ang iyang hilakan, wala siya napildi nga. Wala siya nihilak, kaya napildi siya. Nihilak siya nga, di ko katuwa ni kay ka-22 katapusan pag yun. Hindi pa yun, kailan tong ika-11, ika-12. Siya, 22 ka mga nidagan sila ha, silang distrito, siya pa yung ika-last.
2: Pangalan niya, katropangalan nga Commander Bravo mo, Ilado, no? Iyang pangalan, di man mailan nga, ikaw din ni Commander Bravo.
0: Abi na kung katong, nagdula mo kagang pickleball, God. Landay man din mo dalag, kanin manggong pickleball na katropa. Ay nalang yung dula-dula na katropang bricks. Makabayot.
2: Ako ba?
0: Makabayot lagi.
2: Obserba na to si Randy.
0: Randy nga porti naman bayutan na.
3: Pinawa!
0: Tarawa ng kolor sa buhok.
2: Bitaw, no?
3: Pinawa!
2: Subihan na siya, Kwan. Maran na siya si Kwan. Kanyang katong basketballista sa una. Si The Worm.
0: The Worm.
2: Lagi kayo makapakihay. Pusom sa kulo sa buhok ba? Muna nga itong sulti na karon sa barm nga sila karon ang dapat magsabot kay gitagaan na magtubag sa gobyerno.
0: Dawat-dawat na lang, God.
2: Gihimuan na mula inyuhang gobyerno. Mamanin yung gipangayo. Nahatag na sa inyo nga magpatay pa muna pa ng sa eleksyon. Magsabot ayaw, mo.
0: Na, kaya ang katong mga nangamatay dito, no? Wagi taon to'y labot to sa, di man to mga prominent people tong namatay, katong nasamdan. Mga kung ito, mga civilian to nga.
2: Maya ano to?
0: Buot lang in town, muad to sa polling center kay magbuto.
2: Uban nga, tuwa in town, nakita ang patay na nga nag, tuwa na sa sapa.
0: Tuwa na sa sapa, ipang labog na.
2: Mura murag gilumsan to siya katropangalan kay nakasuot pa magpantalon.
0: Kato, gilumsan yun to.
2: Gilumsan to kay lundag ang iyang lawas tapos di man po taingon nga malumos tong nato kamabaw kay sa tubig.
0: Imposible kayo to mga katropa nga malumos to nga di man po duhubog.
2: Di man po duhubog. Kay adlawan man katropang Alan, no? Nakitaan na lang in town dito nga
0: patulon.
2: Nakitaan na lang dito nga wala na kinabuhi in town.
0: Di man po kayo ka laluman ang tubig.
2: Now, dapat imo nila karon nga model ang BARM diha karon sa ilang parliamentary government kay doon na rabay propose nga himong parliamentary form of government ang Pilipinas. Maayo ang ilang pagdumala diha, there you are. Pwede siguro nga sundo na lang po sa Philippine government ang sistema nga kinibang prime ministerial nga panggoberno.
0: Ayan.
2: Sa lugang pangbahin din karon sa itong mga balitang nasyonal, tulo ka makanhi chief justices niingon nga pwedeng usbon ang 16-vote threshold sa impeachment ni Vice President Sara.
0: Pwedeng. Lahi mo ko nang muingon sila, pwedeng usbon or pwedeng dili matuman kung ugaling magkulang ang number sa mga membro sa Senate. Wala kining tulo,
2: nakapalugaring
0: tulo.
2: Take note ha, para sa itong mga tigpaminaw, ang pulong is pwede.
0: Pwede.
2: So, meaning, para bang dili... walay command, no? Nga, usban ninyo. So, pwede. So, kung Japon, eh, maingon na ito nga. Magdepende ni karon sa ito ang mga senador. Di sila maulaw ato katropang ala itong istorya ni, I think, Panganiban.
0: Si Panganiban, oo.
2: Ingon siya nga, kamo nga mga senador, di mga judges. ulaw to. Ulaw kay ito katropang alam ka ito nga kuhan na. Unya ito ng paminaw.
0: Mura siya o kanaganing kanag-educate sila ba nga mga bata ganing kasapaan o kanang amahan?
2: Hindi mo magpasulabi nga asip kuya pa mo sa mga huwis. Kay sa tinood lang, di mo mga huwis.
0: Gibalik-balik pa niya nga kining abuso sa power. Kay ang Korte Suprema o ang impeachment court, murag magkapantay sila. Dili manghilabot ang Korte Suprema. Apan kung ugaling dunay question of abuse of power o kanang sobra sa inyohang discretion din ha, diha na ang Korte Suprema mususi kung naa pa.
2: Tulungin ni ka mga Chief Justices ang nag-ingon nga pwedeng usbon ang 16 vote threshold sa impeachment ni Vice President Sara.
0: So to name them sila si Juan, sila
2: but,
0: Davide, sila Panganiban ug si Puno.
2: But remember sa statement pod ni Ascona. Nga nag-ingon si Ascona nga kung usbon ninyo ang threshold, 16 threshold, this could be immaterial for abuse. Sa mahimo ning president,
0: labi na kung karon nila kini usbon.
2: Mamahimo ning president sa musunod pa nga mga impeachment cases sa Pilipinas nga mo-absent lang ang katong uban nga mga senador para nga kuano, para nga dili sila magabuto.
0: Actually ako nga balik-balik og kana ganing sabot ning kay di man ta kay kasabot yun nila hang kay kini magun si kini tulong ko Davide og si Davide Panganiban og si Puno. Murag kanunay na ikama ang ilang istorya.
2: Murag
0: na igawa sulod ba? Unlike kay ako na nga diretso.
2: Nagisipunto. Ang ilaha dito para bang playing safe sila sa pangalan. Ang tulo, playing safe. Dili mo direkta o punto, although...
0: Okay. Mooyon naman po sila. Pag mutihong si ako na, sa iyahang opinion, mooyon man sila.
2: Although si Davide, katropang Alan, doon na siya previous nga... kuan ba? Kana bang desisyon?
0: Oo.
2: Mga panlanta, mga views niya.
0: Interview ni Munsod man siguro to, Winnie Munsod. Katong 2018 nga gipangutana siya unsay basihan sa impeachment sa conviction. Threshold iyang gibutyag dito is all members dito kuhaon jud sa 24 members sa Senate. 16 ang gikinahanglan.
2: Ang konstitusyon lagi katrupang Alan is dugay na guni na himo, 70s pa guni. Kunya naingon wa man ikahibalo nga sa pag aning tuiga karon do na impeachment trial batok ngadto sa vice presidente. Gibutang man dito nga threshold of all the numbers sa Senate. Nga 24 man.
0: 24 is 24. Dili man pwede ma-equate og lain nga denominator na.
2: Dili man pwedeng all numbers da karon sa kinibang present. Wala magibutang dito. Kisa ba'y kasamtangan karon nga present sa Senado. Pero
0: usahay maglibog lagi ko ani ni Panganiban. Kaya usahay mingon siya all numbers nga present sa impeachment. Wala man gani ni ingon si Acuña. Kasi Acuña, no? Si Acuña ang dapat anotuhan kay siya gyud ya ang nag-craft ani nga artikulo. Kabalo yun siya ni.
2: Samtang sa kadapusang bahin ko accused ni kani Speaker Martin Romualdez Diara ni kagyo na pagawa sa Pilipinas.
0: Wow, malagin nilapog nini.
2: Ito si Jocelyn Sirinio katropang Alan.
0: Dako ra ba to siya o kanaganing impormasyon tang makuha ato niya.
2: Matingala mga katropang Alan nga kani ato sa kung kuano sa mga kalaban, grabe, maguna-una ang mga balita katropang Alan for kinibang ginatawag nga whole departure order.
0: Karon wala.
2: Doon na yung HDO, no? Pero dini karon, wa gyoy gipagawas mura gikalimtan lang kini si Josephine.
0: Dapat dili siya makagawas katropang Briggs nga, no? Kaya siya tanan nagsalo bag-o maabot nga to kang Martin.
2: Ang ato ang kaluyan ani pasinoga mo abot ni sa punto karon layas dai si Jocelyn kuana si Jocelyn na Sirinio.
0: Ano wala man nila pugin eh.
2: Basing mo abot ta diri karon kay Mr. Pons.
0: Wala ginang problema ni karon.
2: Kay gitawag ra ba ni si Mr. Pons sa punyong katrupang alan nga Moni sa mga, bagman.
0: Isa sa mga bagman.
2: Bagman ni Speaker Martin Romualdez.
0: In regards na to siya kang Governor Hubahib.
3: Pinawa!
0: para madumduman.
2: Sir Pons, kuha mo daw ni, kanang, para bang elite na magundaw ni siya karon.
0: Na kaya ni siya mga...
2: ato si Salako, no, nagtago-tago dito, kay mahadlok makita ganyan. So, elite na ganyan siya kayo.
0: Hindi siya matubang ko kanang media sa taga di oro.
2: Dito sa kanunay nagpundo dito sa iyang sakinan nga air condition, di kisa mo gawas. Kay init kaya gawas eh.
0: di
2: manglago mo niya ta.
0: Yeah, tapos makitaan siya.
2: Oh, makitaan siya.
0: Tapukan siya nga. Oh. Bamahin bi pamahin. Ano amon ka dito? Ay, dapat yung mga grupo diha kay bisag ula ka kadawat, inyo ka nakadawat lagi ka.
3: Pinawa.
2: Pero in fairness pod nga to kang Mr. Punyong
0: kabunadan. Ano kamot siya? Trabaho ra man iya.
2: Natilawan ba gid in town ang ilang mga pagpaningkamot if and when kung kuano kinibang pangutan-o na to siya kung nakatabang ba? Nakatabang.
0: Nakatabang.
2: Ayuda ko na. Mm-hmm. Natilawan gina sa mga tao, katropang alam.
0: Pero kining, sige, ito na-mesuran niya mga katropa. Oh. Nga no, kining, unsa ka-importante ning ni Kagyo, ha? O ga, maka-level ni siya ni Zaldico, kung akong pasulti yun.
3: Pinawa!
2: Ano ni Kagyo, nga no nga wala ni gi-preparahan, mo na yung usa sa mga question diha karon na katropang alam.
0: Lisod ni mo, i-connect nga si Martin Romualdez na kadawat. Asagikan ang kwarta nga nung niabot kang Martin Romualdez naputol na ron nga naman ni Kagyo man.
2: Paano guni sila? Kagyo si Rinyo mo ni sila karon ang dunay mga plunder cases sa kani representative Elizalde Zaldico, kaning speaker Martin Romualdez o kining si Guevara Cristobal Guevara Felicito. Negosyante ni nga
0: si usapo sa mga accused. Si Guevara, di ba?
2: Si... Napa? Napabilin pa din ni karon sa Pilipinas. Pero ang importante yan is Jocelyn Serinio kay sige ang ano sige karon ang
0: direct link dito kay Martin Romualdez ug maoy kasabot kanunay anang mga construction firm sa DPWH.
2: Pagina ninyo mga katrupad kay ato nang hatagan og mga pagtaga dinhi lamang sa inyong pagsunod sa tubag-uban sa programang
1: Bullseye.
0: Mga balita una kita mga katropa, nakatambay na karon si katropang Marvin Ibano. Ato sa delikatan mga katropa ang kasiga sa tuang Davao City Police Office o liban sa tuang sa PRO 11. Nagpahigayon og debriefing karon sa o dunay debriefing ceremony alang sa mga sakop nga gikan kini nga gideploy sa 2026 sa BARM parliamentary election. Nakauli na siguro kini mga katropa ba? Basi ka na ganing nakakurat-turat ni sila ang pag-kuan ito. Dunay debriefing dahil patilin siya mga paranoid.
3: Pinawa!
0: Dilingon ako na mahimo nga ma-war freak. Karoon ang balita mga katropa ni katropang Marvin Ibano.
1: Live report.
4: Gipangunahan ni Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete ang gipahigayon nga debriefing ceremony ning milabayng adlaw alang kana sa kapin 800 ka mga nasakupan nga gikan gideploy sa gipahigayong 2026 BARM parliamentary election. Gipahigayon ng aktibidad sa PRO 11 Parade Ground Camp Sergeant Quintin Merecido Buhangin, Davao City. Di informal nga gi-welcome o gi-congratulate sa PRO 11 ang maong mga personahe human usab na kumpleto ang misyon sa paghatag og seguridad sa makasaysayan ng eleksyon sa BARM. Sa binsahe gikuminda ni oga gikuminda oga gipadasigan ni Police Brigadier General Rosete ang mga nalambigit nga magpadayon kini sa ilang dedikasyon, disiplina ug propesyonalismo sa paghimo sa ilang mga responsibilidad bisan pa man nga madestino kini sa layo nga mga dapit. Ang debriefing nagsilbi kini nga higayon aron usab susihon ang mga kasinatian ug mga leksyon nga nakuha sa mga gipang-deploy nga mga PNP personnel ug aron palig-unon ang kamahinungdanon sa pagpadayon sa pagserbisyo nga neutral uban sa pagrespeto sa mga tawhanong katungod samtang nagatuman kini sa ilang mga katungdanan panahon sa eleksyon. Ang malampusong pagtapos sa maong misyon nagpakita sa pasalig sa PRO 11 sa pagsuporta sa mga paningkamot alang sa kalinaw ug seguridad sa nasod ug sa pagtuman sa mandato niini nga maghatag og professional, responsive ug accountable nga pagserbisyo sa komunidad. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Live report.
0: Tingin salamat niya mga katropa nga Marvin Ibano. Diri sa toa sa dagpain sa labaw mga katropa ang sangguni ang panglungsod no sa toa nga news trends sa karong mga orasa. Aduna ay ginuso mga katropa sa sangguni ang panglungsod ang kining gitawag og half cup rice law. Ginuso kini karon sa konseho mga katropa ang proponent ani katropang Brixie Kuan Councilor Councilor Marisa Abilia. Kining ordinance sa mga katropa gitawag og Davao City Rice Conservation Ordinance ug gipasa kini sa sangguni ang panglungsod mga katropa og ilaha kini karon nga reiterate dili karon nga naga-require kini nga ang kini mga katropa nga i-serve dinha sa matag restaurant half price lang.
2: Kini man kun kuan katropa nga ala nahimo ni siyang national issue kaniadto eh.
0: Oh.
2: Kay una man gud ni ani karon nga nag-propose aning half cup rice. Ang Cebu Di ba? Na-remember ni mo kay Cebu.
0: Cebu.
2: Tapos gi pick up kini ni Senator Cynthia Villar.
0: Mm-hmm.
2: Kay si Senator Cynthia Villar kaniadto is agricultural agriculture kwan committee.
0: Committee on agriculture, chairman siya.
2: Mm-hmm. So naghisgot ni diha karon sa kanang pamugas no nga dapat dili usikan. Mabita tong na-impose dito katropang alan nga kani bitang why dapat mabilin.
0: Mm-hmm.
2: Oh, why mabilin sa imong kanon.
0: Kaya
2: ang uban magud nga mga kananan, mga restaurants sa dili pwede nga mag-order kag half, dapat buog yun no.
0: Ya
2: karon din ani mo mahurot.
0: Oh. Sayang mangod ang punto diri nga magdaginota kay grabe ang inflation nato karon diri mga katropa labi na sa pagkaon. Nya karon na sir sa to mga katropa nga 2018 pa dai ni. Nanay ordinance nga to ang Davao. Davao 2018 pa. Under ni kang Councilor Marisa Abilia, si ang bana man ata ni karon, ibalik na ba si Marisa? Wala ko katpatong na ang sanggunian mga ba? I-reiterate nila mga katropa, gumikan kay, wa di ay pa kayo ni mga katropa matuman. 2018 approved na ni as ordinance nga mag-serve ang mga restaurant o kanang half rice lang. O akong gikatingad na ni mga katropa, alkansita. Kaya kung mo palit ka o kanang kanang sagina mga meal gani kanang complete meal o nya gibayaran ni mo nig buo nya half price lang ang imong imong madawat at katunga ani o nya na lang ha imo jud lang sa aran kanunay
2: pareho na nang mga baligya karos palingki katropang alan nga abi nimo kuan ba kanang mahalon kay bugas kanang isda no ana dito 60 pesos
0: onya gamay kayo.
2: Nya, gamay tapos kayo 60 ang 60 pesos per.
0: Onya gamay kayo ang 1 half.
2: Half kilo.
0: Cute kayo. Cute kayo tong 1 half.
2: Cute kayo 1 half. Hindi mo maklaro. Hindi mo klaro na show mo dyan ka.
0: Mali pa yan ang katong mga nag-unli rice. Nagtuo ba rin ka gimahurot na kung anak magani nga gamay kayo kaon sa balay pero kay kabalo sila nga nag-unli rice media sa Nongspi. Mudugang na sila kanon, bisig busog na. Inko, ayaw po mo palabi na. Siya nga, alkansi maguta pa, huwag ka nang isa lang kakanon.
4: Pinawa!
0: Unli ko ni Dre. Nagpupag-hackab na ni mga bata apon. Dirita mga katropa, una kita mag-break mga katropa. Kaso ni Padilla dad-on sa ICC? Ang oy. DOJ, may aligar no ng DOJ ani kay lahi daw ang nag-file o kaso, dili daw ang taga-ICC. Pero obstruction of justice, nairukad kiningat to sa kang bato. Kaya kini ko naman to pag ipasakay siyang sakinan, giubanan pagpagawas nga to sa Senado.
4: Pinawa!
0: So, niya kinsa maning warrant of arrest ni bato karon gikam ni sa ICC. Karon niingon si, nag-pause si Ruby Padilla nga kapag ka maabot ang panahon ko naman to pa, ICC daw ang padulungan daw niya. Iingon hino ng DOJ, deny ang DOJ nga mo na ang plano.
2: Grabe, abuso na po na kayo katropang alan. Kanang, unsa ba, wala mo'y kahibalo diha nga muhimog investigasyon, mga taga Department of Justice.
0: Grabe ka, looy po.
2: Isaling na lang ginatong tanan dito sa ICC nga may manag, usa lang kanasod ng yatubang niya, porti man naghanang miyembro, ana?
0: Isa pa, nganong managinot pa sila ni mga nani nga klase, mga tropa, mga action.
2: Naglibo pa gani sila kung saan nila pagdakop ang Russian President o si Netanyahu sa Israel.
0: Dugang-dugang
2: pag inumos Padilla dito nga kagamay ra kay ni mahimo ra maning kasuha maresolba ra manis barangay tanod.
0: Okay, kung madugang
2: barangay tanod na makasulba
0: ra ni nagpanang usay tawag ani nga tampunan
2: barangay. Ang tinuod ani katrupang alan na nito ang mga presensya sa mga taga NBI ug uban pa nga mga personnel sa Philippine National Police. Ngano nga ninyo gipusasan diretso si bato kan dakpunon makani?
0: Katong panahon na mga tropa
2: karon nga nakaikyas na karon mubaso na pud mog laing tawo.
0: Ang
2: usay bitaw katrupang alan mabulsit ani kalaki nila ba no?
0: Ang bangag magud ani ang bangag ang buslot ani mga katropa.
2: Ay nang bangagay murag murag di badilis jud kadi.
0: ang term na akong gigamit ya no dili bangag nga nag-refer sa katao.
2: Lahi ni nga bangag kana nang
0: ang buslot ani ba buslot.
2: Buslot ni.
0: Ano? Kaya nagpadayag si
2: Kamina man ang katropang alan.
0: Ang buslot ani. Hoy, wala na lang karon lang ko kalito ka. Ang buslot ani mga katropa. Ano, inani ha? Niingon si Matibag nga wala nila giaristo. Niingon po si Rimolyang wala at sa DILG nga wala nila giaristo. Kaya wala man tas liwaran o barest. Mm. O itong panahon na po mga katropa nga giabibahan kung niabiba man galing kung sayo pa tong pag-abiba ni tawag aning Padilla sa paggawas ni bato kasi bato dili man kumpiyansa kay siya sa gawas siya dito rin siya arestohon. Mm. Yung lang may ipakita nga warna ng pares, si Trillanes na may nagpakita-pakita.
3: Pinawa!
0: Karong hindi mo ito.
2: Nibalaan pa man ito si Katropang si Katropang Alan, no? Nibalaan pa man itong warna pares nga gibit-bit ni Kuan ni tawag aning Trillanes nga di man ito, kanang photocopy raman ito.
0: Photocopy ito, dilito siya original. Pwede na ito ipa-printa niya sa...
2: Iprinta raman ito, gikan sa website?
0: Oo niya, karon gideny na po ni Trillanes mga katropa.
2: Di na ba na pwedeng ipagula itong kuan katropang alam? Di ipagula in public, ha? Kay confidential pa ito.
0: Di nga mo ito si Trillanes mga katropa nga gikuha rin ako ni sa ako pong katapad.
3: Pinawa!
0: Ako hindi kayo. Anyway mga katropa, daghan ang nagpalag may kalabutan ni ngang ipang hype karon nga si Padilla ko no, i-appeal po siya kay Bato, kay si Bato man kuno matod pa ang naikaso sa ICC. So ang ICC gud ang una mga katropa nga mo bit-bit ka nga Padilla kay obstruction of justice
2: kung matod pa. O ako yung taga-ICC, ang ganyan pangalan, kung ilan yung i-transfer dito sa ICC. O ako yung taga-ICC, ani, itamparos ko ni sa ilahan ng warrant o baris ni Bato. Pinsin ninyo na naabot na diha sa inyo, tapos sa gusto ninyo nga dakpo ng tao, nga dakpo nun diri sa ICC, patubango na to diri, ano wa nyo na dakpa. Okay. Karon kami mo ipa-imbisigahon ninyo anang kadang pagtabang ni Senator Padilla. Nonsa mo diha?
0: Kung mabuhat na ni mo katropang Briggs nga itamparos, no? Ang kanyang mga taga-ICC nga marang zombie tanawon, mga lagsik ni ba? Hindi, kay mga lihok pa, no? Marang mga zombie ba?
2: Mga tiguang naman kundi sila ito.
0: Hindi, kay mga lihok. Mas liko, mas mudo.
2: Hindi, kay mga istorya gani, porti na hinay. Tagsa na lang kayo ba, no?
0: Tagsa lang kayo mga kalitok.
2: Na daghang kay period kaysa kanang sentence.
0: Marang gani, nagdungan sila pangduka. Ay, babalik na mga katropa sa inyo mga mensahe, no? Ito sinin waving isa mga katropa
2: niya. Oo, mga mensahe ninyo niya. Ito din, kung ano, pauna na ito ni si 755CL Matatag. Bullseye XFM Davao. Salamat ni mo, 755CL Matatag. Si Ma'am Lia Manalay sa'yo. Good morning, Alan and Sir Briggs. Updating, okay na Sir Briggs, health is wealth is just lifestyle. Adi ni lifestyle. Health style ni siya.
0: Okay. Sige, unya mga katropa, ito ang basahon ninyo ang mga mensahe sa itong pagbalik mga katropa. O kaso may mga issue na ito karon katropang Briggs. Ito ang
2: mga issue nga itong hatagan o pagtagad nining buntaga mga katropa di ao. In BI, nag-red flag ko no sa 47 ka mga flood control project sa distrito ni Paolo Duterte.
0: Nako.
2: Tanaw ra ko ninyo, kay una ra ba giingon ni Paolo Duterte bang i-show ninyo ang mga ebidensya. Ayaw nang i-kuha ninyo kanabang
0: Okbe ang libro sa DPWH.
2: Kanabang mahimo yung trial by publicity. This is only a trial by publicity. Ayan. No. Oh. Kay kung dili ninyo ipakita kini nga mga ebidensya nga mo gihangyo ni Representative Paolo Pulong Duterte, definitely ang mga tao mo tuo nga kuan ra man na kanang hyping ra man na.
0: So ay magud no, ang ilaha diya gawas sa trial by publicity, kuan ang mind conditioning. Sana din ha.
2: Padagano ninyo presidente ni si Pulong Duterte?
0: Budaog ni nona.
2: Ay makakuha ng simpatiya sa mga tao kaning unani no. Eh nga no karon be. Klaro naman kayo na nga dunay mga pagbaha, pila na kasimana ng sigig baha dito na Pitas, Manila. O malagi nyo na panawagan ng mga in-charge diya. Para ibutang nyo dito, asa dapita nga karsel, ibutang ninyo na mga taong involved sa corruption diya karon sa flood control. Di man iingon nga naglaban ta aning Duterte katropang Alan. Kita magun mismo nakabinipisyo, no? Na actually, sa tinod lang nga katropang Alan, bisag kusok kayong ulan, wag itang lunop ni ato Pinoyanan.
0: Bisag kagabi mga katropa nga kusog ang ulan diyan sa may mental area. Paspas kayong tubig nga tabok sa kalsada, pero dali rin po ni subside.
3: Pinawa!
2: Subside na,
0: dagkumag mga ilong po ni mga katropa ni mga baki diri karon sa dagpain sa Davao.
2: Suyop din na. Suyop
0: kayo, no? Sa Pikas Pahin, katropang Briggs.
2: Sa Pikas Pahin nga bahin, kiningkatusan ka mga accounts, sa mga contractors, sugusan ini, naglingkod pa kuno karon sa Kongreso. Gifreeze sa EMLC. Tungod sa investigasyon sa GOSH Flood Control Projects. Anong wala ba ni Green Flag?
0: Dapat
2: ingon sila karon. Gikuha na gani, gi-freeze
0: na gani.
2: Karon kinsa man ning mga tawhana ni? Unya to ning sugutan kadto pangalan.
1: Pusay!
0: Bumalik na mga katropa, human lamang nini. Alas 7! Alas 7.35.
3: XFM.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
6: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.

0: Kaklara Eksana.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na akong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C.
12: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko gud si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Abtik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
13: Kaklarik sana!
1: Exciting!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Pusay! Pusay!
6: Alright, balik na din mga tropa sa tuang ikaduang hugna sa programa nga Bullseye. Unag na sa tuang mga issue karon atong tagad kung tagad unag ginito mga sukid di Kuminaw kung nagkapangapin na ba rin sila katropang Brixen.
7: Oh, nagkapangapin na ba mo diha? Kayo wala pa di pangapin
6: na ako ah.
7: Wala pa mo nakainit o kape diha. Imposible po kay wala sila nakapanginit o tubig karon nga utto na. Alas 7:45 na katubang alan. So dapat nakainom na mo diha saktong kape. Pag moingon ganit ang kape mga katropa, siguruhan ninyo nga makatabang ni para sa tuang maayong panlawas. Amo ang itambag ninyo ni katropang Alan Abais, pangitaan ninyo ang Santon Plus Gold coffee mix. Gumikan kay katong mga tao nga gustong mawala ang kulubot sa inyong dagway, mawala ang kanang kunot-kunot sa inyong naong, mubalik ang inyong pagkabatanon, ari mo sa Santon Plus Gold. Gumikan kay Duna ni siya ay Kula Gin.

0: Saldi ko nila. Si Doktor, kung ano lang? Doktor ko.
1: Doktor ko. So, mo ni siya.
0: Tignan awa na ito.
2: Dito ka!
1: Mo ni karoon mga kaigsuna, no? Kumikan kay gawas nga doon na ni siya ay pang kuan ba? Kinibang pang anti-aging, no? Nga sa sangkap ang Santon Plus Gold mga katrupa makatabang pani sa atong kasing-kasing kini
0: yan, kana,
1: makatabang na. Pani sa pag-maintain sa maayong kolesterol nato kini
0: kana
1: makamonitor pani sa tuang high blood kini
0: kana
1: remember ako si katrupang Manny katrupang Alan kanang akin eh
0: akin eh kaklarix ana
1: kaklarix ana
0: akin eh
1: Gumikan kay unsa may epekto ani? Barado ba ang inyo mga ugat ug tungod sa kolesterol aw daghang kay nga ginahabhab siguro ninyo diha nga mga tambok no mga matikaon
0: ma-detox ka.
1: Oh. Pinaagi sa mga sangkap nini karon nga naa include dinhi karon sa Santon Plus Gold coffee mix. Makatabang ni aron nga mapaubos ang inyong mga bad cholesterols. Proteksyonan ang inyong kasing-kasing, kauban ang pagprotekta sa kape nga Santon Plus Gold. So, unsa pa may imuhang ulaton, no? Ala templahan na dayon ang Santon Plus Gold.
0: Ayaw kalimot mga katropa ha, katong naagyod to'y tatak nga Y2H diya sa matag karton o sachet. Kaya timaila na nga original.
1: Dapat kay logo diya katropang Roy. Kuhan na ito, ipakita rago sa ito mga tigpaminaw bang logo sa Yes to Health para nga kuhan yun ba?
0: Ito, kanang na ay naatay karton diha na ay Yes to Health. Hige lang, ato
1: na. Naawa na diya sa box, no? Sa box. Kanang murag may pagka-green niya tapos na Yes to Health. Kanang makita niyo da,
0: Yes to Health.
1: Na ay logo diya ang alingin, murag ublong. Muna siya.
0: Guwapo ang logo. Na ba kayo naglogo na?
1: Importante nga naan na siya kay naidaghan kayo karon nga mga impostor nga magpaka-aron ingnon nga tambal ni ilahang gi-produce nga mga unsan ni nga
0: kung,
1: mga produkto.
0: Kung mangutana po ka mga tropa, labi na sa ubang mga butika nga dili kaayo siya sikat, no? Ang itunol si Moa, santon lang gyapon nga kape. Pero dili siya tatak Yes to Health.
1: Dili Yes to Health.
0: Dili na pareho dapat, og ingredients mga tropa o kanang ang paggama niya na well extracted ning atuang sa Yes to Health mga katrupag tama gyud ang timbang importante mo na timbang katrupang Bricks.
1: Dili gusto na kong kuanon katrupang Alan no i argue kining pangisip sa uban bitaw. Kamahal pud ana ang inyong kape.
0: Oy.
1: Asa bay mas mahal ang imong kinabuhi o ang kape?
0: Kana, oo.
1: Di ba?
0: Sila may
1: asa bay mas mahal ani?
0: May lang kaglingap da.
1: Kanunay kinigin ato ang mentality katropang Alan ba nga kanunay na ta magsalig bitaw magsalig tas gobyerno magsalig ta ayuda dili na ta kibalo mulihok sa tung lakaw galingon
0: mopalit kag sapatos mahal man kayo siya may ning mahal kay original niya imitation di ay
1: imitation na ning gihapon
0: kanang ayo itipid ang imohang para sa imong lawas
1: kini siya kining kape nga kuan ni siyempre ang katong mga nagkatkat di anang kuan bay kanang unsa ni kining nagharvest
0: anang harvest anang sa mangustin
1: mangustin
0: paako jud nagligwan
1: napagito mga ligwan dito di na tutusulan grabe naman niya tapos ang pagbulad pa nato anang kuan kana mga
0: barato ang kita gani ang pinakabarato katropang Brick
1: actually kung inyong atuan dito karon sa mga naman na sa mga mall ng uban hangaran ang ilang mga ilang nga presyo perting mahal mura kagi hold up
0: nakana mo tapos wala pa yung tagkabalo yun sa napagama
1: kini kay kaugalingon na ni nga planta sa Yes to Health Incorporated doon na kaugalingon planta ang Yes to Health Incorporated
0: dirita sa planta ni boss kaya ang uban diha lang napagagod o nagpatuling
1: yan na sila nagpa unsa ni nagpahimo sa ilahang mga produkto abinimugun sa pagbaligya dito sa gawas porting mahala.
0: Nagagamit yung word nga nagpagkagod bagay nagadumdong sa akong amigo nga diyan nagkagod siyang likod siyang tungkaran
2: Pinawang!
1: Ay, hindi na rin nagpagkagod na
0: Kung istorya kay paano na rin ba ito?
2: Pinawang!
0: Kanto gani, nagkagod lang sa likod siyang tungkaran na bilyonaryo magkani
1: na bilyonaryo
0: Kini na bang naagyot tayo kagalingon nga planta, mga katropa? Anyway, may butag na lamang yung tanadya, mga katropa. Dirita sa tuang kuan katropa break, sa tusan yung ilib ng mga ubang mga greetings, dirita mga katropa, no? NBI, nag-red flag sa 47 ka flood

0: Control Project sa distrito ni Representative Paolo Duterte. Una ani mga katropa, ha? Kinsa ba ni mga construction firm diri mga katropa ang gilambigit diri? Ato ra kuno pangalan katropang Bricks.
1: Kini mga gipang red flag no nga mga construction firm o kinsa ni sila. Naani diri nani mga pangalan diri katropang Alan. Kini nga mga subayon sa nato diri karon kung kinsa ni sila. Ato ning gilantaw nga makatabang ni sa bisan kinsa no. Kini bang mahibal-an na to o kinsa, kaya dapat magod ipresenta unta nila karon kini mga ebidensya. Tinood ba nga dunay mga anomalia na diri kining ginatawag na Genesis Construction.
0: Yan.
1: Kining Agong Construction o GMA Construction. Kining GMA, murag.
0: Pareha lang GMA Construction.
1: GMA Construction magod. Ako nadungog ni katropang Alan na nagikan ni dito sa may Region 12. Sa Region 12 siya.
0: Niabot diri sa tua.
1: Niabot diri sa tua. So,
0: hindi man yung taga-Davao ni.
1: Hindi man kontraktor magod katropang Alan. Bisag asal na ni mga abot. Kaya
0: nangyawat yung taon na. Nangyawat, hearing man na sila. Kana ganing asas lang magkapang bidding.
1: Kana bang nanimpad kumbaga?
0: Nanimpad
1: pala.
0: Abot mga ka Region 12.
1: Region 10.
0: Region 10. Layo na kayo.
1: Region 13 abot pa diha. 51 ka mga individual gikan sa tulo ka mga construction companies ang nahatagan kuno karon og sapina na. So buti pasabot ama na nag-iya ning Genesis Construction, Agong Construction o GMA Construction.
0: O niya, okay. Naka-specialize pag yun din na mga tropa nga pilito ka bilyon ko naman doon pa ang naadiha gi-award dito sa kining Friends of kanyang mga malis kanyang mga words mga tropa Friend of Duterte ng Genesis 88. Anong i-drag magyun ang pangalang Friend of sala bago dahil kong amigo? Nagawa ba din kag motorate po to sa digong kanya to mga tropa kung ugali magbinuang ka. Mag-friend mo, kadaghan ako kaila diha mga tropa nga
1: tingala man
0: tag digong, tingala lagi pang ipang sawilik magani digong.
1: Anong gani na, kada gani si attorney kuanon, biktima na sa kuan eh, sa kapungot ni former President Rodrigo Duterte, si Lopez ba? Zulayka Lopez, di ba?
0: Zulayka Lopez, gani.
1: Remember ninyo sa basin o kini mga taga Manila, wani ni kahibalo nga himuom ta ng city administrator ni former mayor vice president na karon Sara Duterte si Zulayka Lopez wa na gipasod gumikan kay walay background as or walay managerial background diretso ni mo naghimuom city administrator niya walay managerial background
0: bisan pa kana ganing dugad na mga tropa nang lagar sa Dakpan sa Davao no pero wala siya nakamit sa requirement wala man gitolerate
1: Kuanggi kumbaga sa termino pa ni katropang Jasper Maguncha gipusil gani na
0: gipusil na bulsay bagyo da
1: bulsay wala gi gibara no gibara so buti pa sabot nga dili garantiya dinhi karon ang pagkaamigo isa pa kung mura ba ka ng Supreme Court katropang Alan ba nga collegial ba no collegial nga kuan desisyon ang kanang Bids and Awards Committee, daghan ng mga miyembro.
0: Di mo no? Lang nakaisa lang.
1: Dili, kanang Bids and Awards Committee, dili lang na usa diha ka miyembro na diha. Automatic, ang director baka diha sa DPWC is the chairman.
0: Ad number ba na sila? Kanang sa Bids and Awards Committee? O na, wala na specify pila sila kabuok?
1: Wala man nun, dili man nun specific o pila sila kabuok dito, no? Basta kay dunay kuan dito, bupalit kag bid form, tapos sa
0: kailan ka para itong bid form na?
1: Depende na sa sakuan. Parang 10% na gikan sa mga projects, no? Kung
0: tako
1: kayo.
0: 3%.
1: Tako kayo ang himong bayronon diha sa
0: bids. Kung ang project ani karon mudagan ka niya 50 million,
1: 3% sa 50 million, bayad mo na. Nahitabo ka niya ito katropang Alan. Pag once na bidding man na, no? Limbawa, pulo kabuok.
0: Kaluhin niya magiging ka ma-approve.
1: Ang nag-bid ito, pulo kabuok. Nagpalit ka o form. Tapos dako kayo ang imong nabayaran tapos mapildi ka. Ang kato mga pildi do, ila din ang i-check nila dito pila ba din iyang amount nga gi-bid diha karon sa mga project.
0: Ganong gamay-gamay
1: higher ka ni mo-question itong mga lawyer. Nganong lawyer man ko? Kay mo man ni prinsipyo sa kuan sa kinibang ato ang balaod sa Pilipinas katong pangalan. The lower the price,
0: mao na dapat.
1: Mao na dapat kuan.
0: Government mangita magyud na asa ta makales.
1: Mabita na nga dunay bidding no. So mao na si dapat padaogon ya pildi man. Kaya kung mga hire ang gipadaog. Kay ang katong hire nga gipadaog nag-offer og kinabang substantial nga trabaho. Ligone dunay durability. So mo na ginapadaog. Karon ang himuon sa mga pildido katro pangalan mudangop na sila og korte. Mangayo dai na sila.
0: Naslay, kanang nakakita sila malis kumbaga.
1: Mangayo dai na sila temporary restraining order para sa i-hold ang construction work.
0: Maode na nga malangan ang proyekto.
1: Manang madelay. Manang madelay. So ang dili na build. Kaya dili na.
0: Motong panahon ni Digong, iyan ang giingnan nga bahalag mahal mo diag basta ilang sobra. Basta kay dili lang mo maglangay-langay.
1: Paspas ang trabaho.
0: Kamo mga nangapildi, ano mo sige demanda.
1: Makita nimo kanang to katong mangalan ultimo bukid na nangabot ang mga simento dito. Grabe ang panahon ni former President Rodrigo Duterte. Ako, ang tunga sa lasang gisiminto.
0: Ang taga-Bagoplaya nga mga construction worker, naglisod ko papanday, ay,
1: nahurot
0: man.
1: Nahurot na, napating daghanang trabaho.
0: Torte, daghanang trabaho, lagi mga katropa. Lagi, bisag kinsa na lang lagi mo yung, di ka balong masag siminto, i-hire?
1: Pinawa!
0: Wala man, nahurot na.
1: Sa balita din karon na mga kaigsunan, nga ang NBI nag-red flag kuno sa 47 ka mga flood control projects.
0: Ano na ay malis o wala?
1: Definitely may naagi ni kuno, doon na gini siya political nga issue plus malis. Gimalisyahan ang 47 ka mga flood control projects nga allegedly kuno ni doon ay gauche project.
0: Laliman ka mga katropa, tinuod yun itong giingon ni Buying Rimulya nga naadri ang epicenter. Asa ka lang kung ano, Davao City, naadri ang epicenter sa ghost project mga katropa.
1: Ang atuwa lang din ni karon, no? Kay grabe ang hyping nila karon against Davao City nga epicenter, lima kang epicenter ka sa flood control project sa corruption. Liman ka katropang alan nga grabe nang baha karon sa tuang nasod. Sabi naman ni spokesperson na Anticler na totoo yan.
0: Totoo yan.
1: Actually, makikita natin yan sa Davao.
0: Sa Davao. Sa Davao City. Tagutana, Pampanga, sa Davao. Ayaw tustikon ng kalimutaw o kanang dagom nga taya.
1: Pinawa! Kay, amot lang ka katropang alan kung na-feel ba niya karong katropang alan o kalabayo na kayo nagbukal nga sabaw ang mga Pilipino. Alam
0: siya ni Tagamba, katong niya to siya sa abroad nga wala siya katiwas o kanang vlog-vlog.
1: Okay. Mag-recording man ta dito sila. Mag-recording niya tapos gisunod dito ga
0: sundal og megaphone.
1: Attorney Claire, Attorney Claire.
0: Ilongga. Claro kayo taga
1: Iloilo.
0: Kung dito taga Iloilo, taga Masayap.
1: Taga Misayap.
0: Taga Mindanao to, Misayap. Pero ang tubag ni Pulong ani katropang Bricks no, ang portion dito nag-ingon din si Pulong sa, di ba, nag-post man si Pulong sa iyang kwan, yang Facebook page. Nangutan na siya, ipasabpin na rin ba ang mga kontraktor na kasi taga Davao kami, may malasakit kami sa lungsod namin, di gaya ng iba dyan. Kaya ang tanong, itong tanong niya, Congresswoman Matibag, anong nangutan na siya kang Congresswoman Matibag? Congresswoman Matibag, kumusta naman ang mga aligasyon at ebidensya tungkol sa mga proyekto sa inyong distrito? May videos at documents din kami. Nako. O niya, ang tubag ani mga katropa ni Matibag po, no, ni NBI Director Matibag, anong diri magyo sa Davao City, mga katropa, nag-investigate? Kaya diri lagi daw ang epicenter. Ano bang kana? So, mura rin nagsabot-sabot, rin sila si DOJ, si Ombudsman. Ako matingala ko, lahi na kayo ang leaning sa, akong thinking sa una sa Ombudsman, pag na ay mga nag anti-red tape din ha, unsa ba nang ubang tingipang demanda, di apas lang trabaho, karon dumble na eh. Mura sila ka na ganing investigating body.
1: Kung ato balikan ka sa pangalan, no? Simple kayo ang ang request sa representante Manggod, no? Sa Davao. ni Congressman Paolo Pulong Duterte. Ang iyang challenge is